0: sa Balimalay ni Handos 38 Buyeg Slabyog Renal og sa Malabuyog Cebu Sabit sa Resa Restore in front of New Malabuyog People's Palace.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:11.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa tuwang Balitang Sports.
1: Balitang Sports.
2: Handos Balita.
1: Handos Balita.
2: Balita.

0: Dayon gihapon ang gikatagdang world title boxing match dali sa Mexican boxing star nga si Saul Canelo Alvarez ug WBC super middleweight champion nga si Christian Mbele sa Riyadh, Saudi Arabia karong October 31. Kini bisan pa sa sunod-sunod nga mga pag-atake sa mga rebelding Houthi sa pipila ka mga tugpahanan sa Saudi Arabia. Gilaw man nga mahimong dakong panagbangga ang maong away tungod kay si Alvarez, usa ka boksidor nga nakadaog na og nakalain-laing world title sa nakadaiyang weight divisions. Samtang sa Mbele, mao ang kasamtangang kampiyon sa WBC super middleweight division. Ang katapusang away ni Alvarez naitabo dito nga September 2025, diin napildi siya sa Amerikanong boksidor nga si Terence Crawford. Bisan pa sa mga kabalaka sa seguridad tungod sa natabo nga mga pag-atake, magpadayon ang papangandam alang sa maong nga gipaabot nga world title fight sa Riyadh.
1: Balitang sports.
2: Handos balita.
3: News Gentry Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
3: gamay D3.
4: Apalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Doc Ramiloy. Ako nanging naot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio. Adto tas mga benefits sir GP.
5: Sure.
6: Dugang nga mga benefits. Mm. Gawas nga ang D3 Bio nindot sa gitawag nga hunger suppressant o appetite suppressant.
5: Wa nay mas lisod pang tambalan ang nga virus, ang HIV. Kung matakdan ka ani, murag death sentence. Hmm.
6: Wala na sir GP, makaya na ni Ditralon. Ang gistadihan raman is ang BCO.
5: Hmm.
6: Dako ang improvement sa San Lazaro Hospital sa mga adunay HIV positive ug naapoy na nga matay.
5: Hmm.
6: Naa katong mga nagpadayon jud inom og BCO. Ilang na inom og nakasurvive sila hangtod karon sir GP, buhi pa taon sila.
5: Unya 20 years na ang nilabay.
6: Hmm. Ang importante man lang sir GP, madugangan ba ang imong kinabuhi bisag may HIV ka?
5: Mm.
6: Kana bang paglaom nga gihatag nimo nila? Dako jud kaayo nga bagay.
5: Adako.
6: At least naa pa sila'y panahon aron nga maginulsol sir GP.
5: Kaya man gani ang HIV doc nga walay tambal, unya kung matakdan kani ini age dayon.
6: Mm.
5: Unsa pa ka jud ang pandemic nga daghan man gani Japan nga makasurvive?
6: Correct.
5: So diha na lang kay pag viral ang problema, inom og D3 Bio kay naa ni siya'y unsa gani doc?
6: May monocaprin pa jud, monocaprilin og monolaurin. Mono na tanan ha.
5: Pasabot nga maka-diet ka na, matambalan pa jud imo ang viral load.
6: Ang bintaha ni Sir JP ngano matag adlaw jud ka mo inom og D3 Bio.
5: So man,
6: pagkahuman sa 8 ka oras, mawala na siya. Unya Sir JP, ang imong lawas ana wala na ga-produce og BCO.
5: Correct.
6: Mao nang matag 8 ka oras butangan nimo og D3 Bio or mo inom jud kag D3 Bio. Kay may tabo ana, diha gikan ang monolaurin. Pagkahuman sa 8 ka oras, mahimo na siya nga ketones.
5: Ketones.
6: Pasabot nga paghimo niya nga ketones, mawala na ang monolaurin, mao nang kinahanglan ka og every 8 hours ang pag-inom ani. Matag 8 ka oras inom jud og D3 Bio aron na ay motuyok-tuyok ug mupatay sa imong mga kagaw kung naay musulod.
5: Mm.
6: Aron protektado ka. Usara kay gayon nga di ka mo inom, pwede jud ka nga matakot.
5: Dapat buntag og hapon, no?
6: Buntag og hapon. Ang bintaha ra na kay kung gatrangkaso ka na, pag inom nimo maminimize siya bisan makatrangkaso unta ka og tulok adlaw
7: op- para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Apalit sa mga butika.
3: Bio.
5: Si DOST Secretary Fortunato de la Peña nagdeklara nga sa gayon nga mutake ka og virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio, makapanubo kini sa coronavirus load ngadto sa 60-90% once taken by the patient. Og kini anaa jud sa page sa DOST, pinaagi mismo sa secretary. Igon pa jud nila unsa pa jud di ay kung mas daghan pa jud ang imong itake sa extra virgin coconut oil. Ingon sila nga it's very promising but

0: they could not basically declare it. Mm. Ang DOST mismo ang niingon na ana. So sa ato pa, ang epekto sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 bio, dili jud matawaran. Mm. Patyo ni ini ang tanang klase sa virus. Ang HIV gani, mapunggan, ug sumala pud sa DOST, sa ato pa, mapunggan usab ning COVID.
1: Correct. Importante nga makasulay ka og COVID. Mm. Kabalo ba ka kung anong importante nga makasulay kag COVID, Sir JP?
0: Nga naman.
1: Aron may antibodies
0: ka.
1: Yes. Mora man na ang importante. Pero ako, diri jud ako nasabtan nga dili jud pwede usahon nimo inom ang D3 bio. Pananglitan, inom kag usa ka baril. Oh. Imong imnon, Sir JP.
0: Oh.
1: Dili na pwede. Kay paghuman sa 8 ka oras, ang monolaurin, mamahimo naman ang kitons.
0: Mm.
1: Mao nang kinahanglan nga matag 8 ka oras ka mo inom, protektado ang imong lawas batok sa mga kagaw.
0: Buti pa sa butok, proper timing.
1: Mm.
0: Kana galing na jud kay Hilanat, dapat every 4 hours na gani. So dapat na jud mag-upgrade sa D3 bio over plain D3. Na tayo oras, Doc. So time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
0: Dili, abusuhon. D3
2: Bio. Ako si Pili Kabung Nason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
4: Balita. Oras sa Pilipinas, alas 8:18.
5: Balita. Balitang showbiz. Balita.
4: Mga kahandos, kinimusunod nga balitang showbiz. Gendos ka nato sa Ayur Sabon Beauty Soap. Abago sabon nga pampagwapa, skin friendly, organically blended. Ayur Sabon Beauty Soap, pampagwapa nga delisok sa panit. Makapaputi, makapahumok, o makapahamis sa panit. Adunay bukido oil, nga nagdala og vitamin E, lecithin, collagen, o mga nutrients gamoy, mupaputi, o mupahamis mong kutis naturally. Dere sa tayasan, mapalit kini sa Gyuri Pharmacy, o IX Pharmacy. Sayungan mapalit kini sa Butika Gel o Lorraine Drugstore. Epar Motor Simulalod nagbaligya sa mga sikanhan ng motor pero ang kondisyon murag brand new kaayo. Hamis pa, sinaw pa, andar dayon. Busa ka mo diha nga gusto nga mapalit og motor pero medyo gamay pa ang budget, ayaw na paglangay-langay. Adto na kamo sa Epar Motors Himalalod. Kay ang Epar Motors Himalalod nagbaligya sa mga barato pulido kaayo nga mga sikanhan nga mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda Hauj o Yamaha. O karon, aduna sa sila ay pinakabagong klase sa mga motorsiklo sama sa Kimco, Euro Motors, Motorstars o TBS. Nagbaligyo sab sila sa brand new o sikanhan ng mga pisa sa motorsiklo. Ang Epar Motors Himalalod, dimutang diha sa National Highway, Barangay Mambaid, Himalalod, diolras sa Crossing Balaas. Gaya pa nagyo ginumala, nila ni Epar Garopel o Gina Garopel. Uban silang anak na si Doydoy o sa Paris nga si Bing. Kauban nilang nga mga maayo o banggitan nga mga mekaniko nga mao sila si Janjan, JB, Bergel, Tope, Luel o Janel o ang mapahiumon nga store assistant nga si Mayang. Busa alang sa barato pulidong motorsiklo, Epar Motors Himalalod ang tubag niya na mga kahandos.
5: Balita.
4: Oras sa Pilipinas, alas 8:20.
5: Balita.
4: Karon sa kompleto ng detalye sa tuwang balitang showbiz.
5: Balitang showbiz.
3: Handos balita.
4: Okay, maghandos. Good morning. Maayo buntag. Welcome sa tong segment, ang Balitang Showbiz. Pare dapit ang mga bayo, makangisi-ngisi na ta. Kaniya sa tong Balitang Lokal, nga to sa Balitang Sports, sa last street yun. Dali mo pwede nga mungisig mo katawa. Kaya ba si mga bayo, huwag na maglantas tong live niya mo, aksyon tag-ngisi, may mga binuha mo ni Balitang. Katuhan dili mga balita, kaya nakatawa man yung nagbalita. Sige sa itong balitang showbiz mga bay, gisgutan pag-usab sa social media ang pagbisita sa megastar nga si Sharon Cuneta, kauban niyang anak na si Frankie, pangilinan sa impeachment trial niya itong October 12. Okay mga bay, dunay nagpadayo man ng impeachment trial o impeachment ang pagdungog diha sa itong vice-presidente sa Senado, mitambong si megastar.

0: ni tagauban sa iyang anak mga bay o makandos. Ang inahan o anak, mitambong o misaksi sa mga panghitabo atol sa pagpadayon sa impeachment trial din si Senador Francis Keiko Pangilinan, usa sa mga huwis nga nagdumalas sa husay. Misaksi dito ang inahan o anak sa ilahang bana o amahan kung mayo ba dito kayong modesisyon ni ako ang bana o ako ang amahan. Managisaksihan dyan nila ton unsa kamaayo ang ilang kauban sa pamilya. Nakuha usab ang atensyon sa mga tao sa social media ang ilang presensya sa mga pagdungog ilabi na tungod sa ilang pagpakita o suporta o interes sa proseso sa impeachment. Kaya mga bay nga kabantay po na ito itong mga himantayon diha. Kabantay po itong mga marites o katong-atong mga sa mga ilang termino anak ba nga ato mag-insunan nga magbantay sa kanunay sa buhat sa ubang tao. Manay bag-oron na gitawag o marites. Ha? Marites! Mari anong letis. Dayong marisol. Mari dayong sul-sul. Mang marites na yung sul-sul. Kasi makita, sul-sulan dayon. Manay gitawag marisol. Ano mga baya, ato na ning nuntan ha kay kini nga pagdambong sa duha sa inahan o ganak sa mga impeachment trial. Klaro di kay mga bay magkandos nga duha gyud ang resulta ini. Agad to mga lumalaban, midapig. Ang mga kaatbang o kontra, misawas. Ano di na mga bay magkandos? Kay dili sadya ang kalibutan kun wala ang mga panag-awat. Kung kanunay linaw, kanunay linaw ang kalibutan, murad yung wadyo na may kisa. Linaw ramang kaayo mga bag, mga kahandos. Basta linaw, murag ang tanan nga mabalita sa radyo dyan mga bay, mga positibo, wadyo yung negatibo. Apan, kung mingaw, mingaw ang kalibutan mga bay, murag dulumpod ang kalibutan. Kaya naman, ang kuryente, dili manak musigag walay negative o positive. Para mga bay magkandos sa ang battery, dili na mo spark kung dili magkatakdo ang negative o positive. O bitaw nga ang bana o gasaw di magkatakdo, wag yung mahimong bata. Okay mga bay, okay mga bakabay. Mga bay magkandos, mao katong balitang showbiz.
1: Balitang showbiz. Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas sa lasut 24.
1: Handos balita. Handos balita.
0: Sige, katong balitang showbiz. Gihandos ka na to sa Bus Abloy Vulcanizing Siap. Pumulkit sa ligid o mualign siyanta sino nga mga motorsiklo. Naimutang diha sa Main National Highway, Barangay Batuog Tayasan at Bangsa Crossing sa Matuog Elementary School. Bus Abloy Vulcanizing Siap. Ipan nag-iog gudumala nila ni Jose Edison Apatan alias Bus Abloy o Maria Luisa Apatan.
1: Handos balita.
0: Kini maong tulumanon nga handos balita, dungan usab kini nga inung madunggan sa tulo ka mga sibianan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio og Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan usab kita sa tibok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Balita.
0: Mga bay, good morning ha sa tamtanan ng makaigsunan nga naminaw karon sa tungtong lamanon sa Handos Balita. Gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan, pinanguluhan diha nila ni Mayor Bember Berto, Vice Mayor Nonong Roberto Jr., tanan nga mga isbe ning atong lungsod sa Tayasan, tanan nga mga empleyado og department heads sa LGU Tayasan, pinanguluhan diha nila ni HRM Otto og Peso Manager Chris Mer Ramirez, Municipal Executive Private Secretary Ayan Bilyarin og tanan nga mga department heads sa LGU Tayasan. Og tanan pud nga mga barangay officials mga bay gikan sa kapitan, mga kunsyal, tanod lupon, BHW og uban pa nga mga appointed officers, may pagpamilyar diyan dapita mga bay magandos, pinanguluhan ni Liga ng mga Barangay President Kapitan Arthur Dagli kauban sa secretary nga si Ma'am Marley Binjula nga mausab ang presidente sa asosasyon sa mga secretary treasurer ni atong lungsod sa Tayasan.
1: Handos balita.

0: Press Balita.
1: Sige mga bayha, good morning Jude sa itong mga kaigsunan diya nga naminaw. Tungkol karong adlaw, busy ka itong mga kaigsunan mga bayha. Yang nga pinirmahan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Aro ito makaigsunan, tanan nga mga negrense. Ito nga hilig musuroy, makatambong giyod sa mga kalihokan. O bandiha, ang kapuy na musuroy, kay ganahan mo pahuay, higda-higda sa balay. Ang laban po, ato sa bye-bye, lingkod-lingkod sa lantay, tagay-tagay. Depende mo na kay kanang panahon na, panahon man sa pagpahuay, kay holiday man mga bay makandos. Para kami diri sa radyo, padayon gihapon mga amigo. Kay ang radyo wala ni pahuay mga bay og makandos na. Og manay mga halidi pahuay ang radyo puy pagkamingaw. Sige, nya man nga kining radyo mga bay, pahuay ra ni og mga Lenten season. Kabantay mo di ba ilig ka Lenten season ng mga bay? Wa na radyo man tingog. Apan uban pod? Kuan rapod ka nang di po bumahuay. Padayo na po sila. Kara po yung mga radyo po di magtingog. Kaya man, tingog ta. Kay ako ba na mahuay man? Kini, tingog ta. Arong nga, kita rin paminaw. Sige, depende na sa management mga bay. Sige, sa tanan-tanan ha. Good morning, good mga bay. Magandos. Arita, kabalik ka na itong balitang lokal mga bay o mga gandos. Okay. Aritas ng balitang lokal kay Diadre ato ang mga pahibalo. Importante pahibalo sa balitang lokal. At tangiha kay ang SSS mabalik dere sa tayasa pa natin balita ganiya tungod kay aduna kuno toy final decision sa schedule. Okay, na toy pizza ba? Unya dito ka pizza ang gipilian. Matang ilaha kay ato pong tibalik kay Lele Paminoon ato pong manto sa mga pizza ba hindi kapin ang schedule. Tangiha ang SSS kay mabalik dere sa tayasan karo nga mga pizza ba hindi kapin. Ato na nang ibalita niya pahibalo po mga bay Kandos. Kung unsa jud ang saktong pizza sa SSS Wales diri sa lungsod sa Tayasan. Sige niya, kuwan po ng mga bay, padayon sa mga pahibalo, diapod ang laing kalihukan, kigahapong adlaw mga bay, dunay mibisita diha, magdala og kayuhan sa itong mga estudyante, ilabi na gito mga graduating sa grade 12, tungkol kay kini mga scholarship, magsugod sa 2027 nga to sa 2028 mga bay, ang school year. Ang kuwan eh, scholarship gikan sa Southwestern University kung Pinma. Di ato ni, diha sa opisina ni Mayor Bimberberg. Doon na may, mga importante ang mga kanabang appointment o mga meetings na gitambungan si Mayor Bimberberg to. Mauto ang iyang HRM o to o office manager nga si Ma'am Chris Miramiris amia tubang nga sa mga kalihukan. At ang iha kay doon na sila pang pahibalo po doon na pahibalo sa El Jutayasan kabahin silang examination ang pahigayon dito sa Dakbayan sa Dumaguete mga bay Makandos kabahin ini nga scholarship nga gitanyag sa Southwestern University kung Pinma mga bay Makandos. Sige hindi nga layo ka pahibalo mga bay Makandos ato nga lang taon din rin okay na importante po ni pahibalo ato nga balik-balik kung yun bisag layo pa. Karong panin nga October 30 may tabo diya sa Tayasan Primary Care Facility nga si Dr. Carl Giraldia mupahigayon kini o consultation. Gitawag kini mga consultation o psychiatric consultation. Kamu diha nga makaigsunan kung doon na mo'y problema sa kanabagahan na mong gala, inam na akong huna-huna. Mahigugma man ko nga makita guwapa. Bisan doon na ako'y asawa. Pwede mo pa-check up diha kay mo ragalibog ng una-una ba? Nahasol yung una-una. Pa-check up mo rong October 30 diha sa Tayasan Primary Care Facility kay ati manon mo ni Dr. Carl Gerald Yap. Yang tanyag servisyo ang mental health check-up napay counseling o psychiatric consultation. Kung ano na may mga problema sa pangisip pag-atiman, ala, konsulta lang si Dr. Yap parang matambagan mo sa angay pag-abuhaton. Sige, dahil pa duga po nga mga pahibalo mga bay o makandos.
0: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Andos Balita. Public Service.
1: Gapo pong adlaw mga bay makandos. Dito po si patanon nga hepe diya sa lungsod sa Tayasan Police Station nga mo si Police Lieutenant Angel Claire Sorera. Niya gisgutan gapon sila nga tigo mga bay makandos kinikalihukan sa mga barangay. Kabahin ini nga umaabot nga sikan semester sa barangay assembly at tungod kay karon nga October matudor mga bay sa tupadun.

0: na schedule. Aron na schedule mga bay. Eh kun jud kanang nagkahilom pa mang korte suprema kung madayong pagdiling eleksyon manangan dam gyapon ang DILG mga bay maghandos. Apan kay mingaw namang good bay. Basta kay mingaw na gani minyos na mga bay. Abisan ba? Ato kay apagano 2018 election sa barangay. Una magyap kanang na magyapon ay imbitaryo. Manay lagi andam lang daan gyapon mga bay ha. Sige. Dayon. Moto, dayong kining umabot po di ay. Gisgutan po ning umabot mga bay nga seminar sa katarungan pambarangay kun KP sa mga barangay officials mga bay maghandos. Sige, doon ay kuwan si manager ha. Ito lang taon kay doon ay PSA mga bay o mga kandos. Okay, si abin kuwan man si Madam Rebong Angira. Madam Rebong Angira, morning sir. Okay, sabah. Dira di ay. Napay balo. Nga business ID, PWD ID, driver's license o mga papeles nga importante. Kung kinsa man ang nakakita sa maong pitaka, palihog lang o hatod sa Star Radio Tayasan. Ang makauli sa maong pitaka, adunay pahalipay. Daghang salamat. Nagpahibalo, mao si Rone Titawin de Camirong, tag-iya sa pitaka. Okay, ano nga ba yung makandos ha? O, kung kinsa man ang nakakita sa maong pitaka, hatod lang sa Star Radio Tayasan kay amang pitaka, ipanag-iya ka na ni Titawin de Camirong.
1: Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Public Service.
0: Sige mga bay, padayon ta sa itong paglantaw diri ha, sa itong mga dugang nga masigutan, nining attack na nining kabuntagon mga bay makando sa itong panag-uban sa itong tulumanon. Okay, ato tulumanon ang handos balita mga bay o mga handos. O niya, sa iyo nga po deg, sa ulog po nila diha, ang ilang IPD diha sa Barangay Mabato, ikatulong nga kuha na ni tuig nila, ikatulong nga IPD diha sa Mabato mga bay makandos, ikitambungan kini nila ni Mayor Dennis Amancio, Vice Mayor Nilda Pabiliran, o kuman pang mga personal by o mga kandos. Ngayon yun, kuha po, kanang sa lahisikutan na nato sa itong balitang provincial, gibisita po ni Negros Oriental Governor Checo Sagarbaria, kauban si Provincial Tourism Office at Provincial Tourism Board Executive Director Woodrow Makiling Jr. ang lugar o entablado ng gamiton sa kompetisyon sa Buglasan 2026 Festival of Festivals sa Gubernur Mariano F. Pardeses Memorial Coliseum ito October 12. Lanagyan na mga bay ha, ay parang prepararon ni sa umabot nga Festival of Festivals sa Buglasan Festivals mga bay o mga kandos. Masige itong lang tayo doon na pamayla mga pagtimbaya at doon nakita po mga takna mga bay nga busy yun at makaingsunan nga manangwa sila kalabay sila mga pagtimbaya o greetings nining attack na nining kabuntagon mga bay maghandos. At magilantaw po rin mga bay ha sa itong makaigso na karoon hala nga naminaw mayo nga buntag po kanatong tanan mga bay o mga buyag slabiyog karinal kaya tangi ha kay ugma ito po nga ipang report kaya ito nga mga panghitabo rin sa ito nga lungsod sutayasan nga ito na sa tibo kalibutan mga bay o makadus tanan-tanan ha nga naminaw karoon at pinagluhan sa itong maabtikon nga station manager nga mausibus ayan Haniel Hato o ban sa itong teknisyan nga usa-usab kadidchi nga si Bay Rez Sorenio. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o bimbuntag pag-usab ka natong tanan.
1: Andos Balita.
0: At ang ikay musunod na ang tulumanon ni Dr. Ramil Oy nga kasayuran sa mga panglawas o humaniana musunod si Maria Maria Bungangira sa Morning Pasada.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Oban sa tumabtikon ng mga reporter nga mao sila si Handos 38, Boyeg Silabio Krenal o Handos 42, Handos Icon, kini ang inyong tig balita. Handos 98, Byron ni Bailey Brado, magbilin sa kapanultiun nga nagkinayon, mga kahandos, bisan kabus kaman, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Handos Balita. Handos Balita. Balita. Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran usa na mugna kining maong tulumanon. Handos Balita. Handos Balita.
2: Handos sa mga nagpunan.

0: hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:39.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Limutan.
5: Ayon sa tuang maayong panglawas, mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo, kasayuran sa maayong panglawas.
6: Ah, mga radyo og mga paborito ng mga simiaan. Usbo na ako sa Gyapon yung magkauban mga higala Doc Hans sa lima na lo sa inyong mga simiaan. And hopefully na inom na, natumar na ang DTX 500. Nainom na ang D3 Bio. Ang nakakapi na Doc. Yan. Wala yung pinakapatsada mga higala no. Life begins at coffee. Pagbata na to sa bundag, number one yun nga. Atong ginaasikaso, mao ang pamainit. Customary man kunas Pilipino. So, sa mga gusto mga pe, ganahan mo mga higala nga ang inyuhang kapi herbal. Dili acidic, dili magkosong palpitation. At the same... sa mga butika at pharmacy sa inyong mga lugar.
7: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
6: Anyway, may kalabutan unsaon paginom ang DTX 500, unsaon paginom ang Mighty C, ang D3 Bio, may Doc, unsaon paginom ang Extend Herbal Capsule. Oy. basta luya na si Manoy, i-extend na, i-extend herbal capsule para nga extended ang ligaya, extended ang saya. Anyway mga higala, ang ato mga linya sa cellphone is 0981-654-8967. 0981-654-8967. Hello sa itong mga viewers ha, by Facebook. Ang itong mga solid nga mga ka-DTX o ka-D3 Bio diri sa Sambuanga del Norte. Hello sa itong mga market vendor na. And of course, sa itong mga pinalangga nga mga senior citizen. Kaya kanunay na ka-DTX 500 o na ka-D3 Bio. And itong mga higalas, Misamis Occidental, Dapit Tan City, uguban pa nga mga lugar nga abot sa itong pagsimya. Isigutan na ito ron mga higala, mga importante nga mga punto nga mahibalaan na ito. Mahitungod aning hypertension. No, high blood. Mauni gaon na nga sakit karon sa Pilipino. Number one is siya. Daghan ka ay mga Pilipino ang may high

hypertension. Hypertension, muna sa major cause mga higala sa premature death sa tibuok kalibutan. Sa ato pa nun may si premature death, dili pa unta ni mo panahon, pero may taliwan na ka. Ako, sa akong experience, o sa ako ani, sa ako ang amahan. Matanon. Matanon pa to, 30 kapin. Tanday City, pero may taliwan na. Tungod aning high blood. Bata pa pong ko ato, mga pagulokos, mga edad. Elementary. Oo. So, sayo nga nailo sa amahan. Tungod aning high blood, no? So, muna yung major cause sa premature death. So, dili pa unta angay. Pahuay. Pero, may pahulay og sayo tungod sa high blood. No? Penting luuyas mga anak, no? O, mga daddies, mga mommies. So, be aware aning high blood, ha? Okay. Traidor kini nga klase nga balatian. Gani mga higala, anaa sa 1.28 billion nga nagaedad og 30 ngadto 62 anyos na ay hypertension sa tibuok kalibutan. Kalabanan mga higala na ay low and middle income sa to pagkato mga dili gyud ingon nga kwartahan ang kasagaran na igo aning high blood, no? Kaya basta na ay makaon, ah, bira. Ang diet manggod sa Pilipino is cargador diet. No. When we say cargador diet, cargado. No. Cargado mantika. No. Mumanay diet sa Pilipino god. Cargado rice, cargado parat. No. So kini nga mga pagkaon mo'y sagad hinungdan aning hypertension. Low and middle income, 46% sa mga adult na ano na yung hypertension, wala na kahibalo nga sila na anay balatian sa hypertension. Uy, munihadlo kayo. Kay na ay mga tao nga kaya nila dalohon mga higala ang mga sintomas. Oh, bisag gasakan na ang BP, walay sintomas nga kuan, mat kaya nila nga matolerate ba muna delikado ka igon. O katong mga tao nga kaya nilang itolerate ang sintomas sa high blood, daladalahon mawa matolerate muna delikado kayo. Ang guman makurat na lang pa BP, hala kung BP 180 mo BP, sir. Wa man ko na lipong-lipong, ma'am. Wala man po kong ibatya. Ganong 180 man na. So, kaya nga matolerate sa lawas na ay mga cases, anak. Muna'y delikado kayo. Kay basin, nose, 46%. Samtang anadiagnose, nga na ay tambal, na anay medication is 42%. Na muna'y delikado kayo. Muna'y makurat na lang tahala. Si Kuan, si Soanso, si Juan de la Cruz. Ako'y kaila before pag naanas

0: mo nga lisensya ang tambal. Ya, wala na'y pagkabana sa paglikay sa bawal. Muna, later on, ang high blood ni grabi, pwede pag yun mga higala. Ang sad to say, pwede nga musangko sa gitawag nga pagka-stroke, pagka-paralyze.
1: Ang sagot ko pare,
0: may lag, mild stroke. Eh kung ma-hemorrhagic stroke. O pwede nga makuma, pwede mag-cardiac arrest. Yan. Delikado ka. High blood. O, ang target nila, by 2030, muubos sa 33%. O. Ya, karon kita mga higala. Problema ani ang tao god. Nang pagkabana baka. Maning kaning atong programa usap po ni sa tol mga higala. Na mapaabot ang mga pamaagi. Programa or mga regarding public health. No. So number one, hypertension. Kinahanglan ma-edukar ang tao unsay hinungdan sa high blood. It can be genetics, possible mga higala. Pero sa karon mga higala nga panahon, dako kaig porsyento ang lifestyle. Dako yung kaig porsyento. Kay kung atong timbangon, kung makontrol ang lifestyle, possible man nga ma-reverse ang hypertension. For example, kung mag-control sa timbang, pwede man nga maubos ang high blood. O, timbang lang ganin, agi-control. Even ang exercise, ang pagpasingot kada adlaw, makatabang sa pagpaubos sa high blood. So, number one, gyud mga higala, katagaan nung tagpansin, number one, sa gobyerno o sa matagusan nato ang pagdisiplina. Pagpa-disseminate sa information mahitungod mga higalas, mga hinungdan aning ato mga balatian. So, di paggalimtan mga higala. Kini nga mga pagpahinumdo, of course. Hatod ka nato sa to ang mga produkto mga higala. Gagigama aron nga makatabang sa pag-control sa tumbalatian. Kinahanglan tag, o diba? A dissemination is eat properly, healthy diet. It because ang diet na ay daghan ng mga antioxidants na makuha nato sa itong pagkaon, prutas, gulay. Karon, kung dili nato na makuha, eh, mas maayong inom na ng gorotag supplements. That's why na ay supplementation. Mas maayong inom na lang tag-DTX 500 kadaan lang. Inom ta kadaan lang mga higala. Sa inganin ka pamaagi, irisaway mga higala para makontra nato ang pag-inom sa mga suplemento nga taas og antioxidants, makatabang sa pag-control sa hypertension. Based na sa mga pagtuon, eh bisag lantaw na to karon ang mga pagtuon. Ang gina-recommend mga higalas, mga eksperto is antioxidants mang yun. Healthy diet mang yun. So kaling pag inom na to sa DTX 500, pag inom na to sa D3Bio, it is a way mga higala nga makatabang sa pag-control sa itong hypertension. Makatabang sa pag-control sa diabetes. DTX 500 na to, number one sa may mga diabetes. Di ba? So, mas maayo nga kadaan law na ay naatay imnon. Kung pigadog yung kaay mga higala nga to ang kaon sa mga pagkaon nga healthy. Mas maayo nga mo inom tag-supplementation. Inom tag-supplements. Nga muhatag nato og enough nga antioxidants. Kay unang-una ang antioxidants makatabang sa pag-control sa hypertension. Ha? Mag-DTX 500 ta. Mag-MITC, mag-D3Bio. Sige ha, mga panggana, sa pinakadool nga butika ha, sa inyong mga lugar. Anyway, standby sa mga higala. Kaya doon sa ning paminaw ning ato mga pipila ka mga consumers na natabang

0: na sa pag-inom sa itong mga produkto nga naagkaroon sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL.
2: Ay ako nagagamit ko sa una pa kining DTX copy o kini my TC o DTX 500. Nangawin akong ginagamit yun sa una pa karon. Iganaan man ko kay mugaan man akong hubag sa tiyan may akong inumon. Ganaan ko'y kanang liuma ng lawat na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani, marag aray mo ng pamilya kay
1: mo. Sa natural nga sangka, pariyo sa nga Marcuso, chia seeds, the sugared cane extract powder, DTX coffee mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX coffee mix. Mabahal sa mga butika.
3: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX coffee. Kaya doon na namian akong dauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy sa iyang pa-premium subong.
4: Kung yan, dili po sa kung ka ng daghan kayong mga review ko anaw niya sa nakainom na ko sa kape, DTX coffee mix, lami na kong paminaw. Parita na kong distribayo.
5: Yung saan mo pag-inom ang kwan, distribayo?
4: Kausar ako. Sa kadlaw kausa niya. Ang kape na ko buntag.
5: Kadadlaw d'yo kagitan?
4: Oo.
5: Pila nakakabulan nga gainaw?
4: Okay na oin. Ang kape na ko. 3 years na akong kape.
5: 3 years.
4: Ang ditribayo, mga duha na katuig. Magduha na.
5: So sa'y mong na-observaran katong wala ka gainaw, magkaroon gainaw ka?
4: Kaya nami, sir. Kaya sa una, sir, maglaba ko, maghapon-hapon, tuglaba, nang wala ko kainaw, maanang ditribayo. Magdindog ko, sir. Maghigda ko, ana, bangon ko, buntag sa'yo, simurok mong kamang-kamang ko sa banig, pero sa nagdig na ko, ditribayo, maghapon-hapon, tuglaba, mura na kong wala ng laba. Lamig ko paminaw.
5: So, wala mong ginatumaron?
4: Oo, oh, ditribayo, oh. Kapi sa buntag, DTS, copy me.
5: Copy me, sige. Kung sa'yo may kasulti sa mga ng lantaw ron, naminaw ka rin?
4: Oo. Gamit sila ng DTX o ditribayo kay lami kayo na sa lawas.
6: Kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
1: Extend Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline.
7: Salamat, guys. Mighty C, piktibo, jud kaayo.
1: Mighty

You try it, mga higa. Dili mo magmahay, promise. No? Dili siya, tamis ka ayo. No? May pagkapait-pait siya, may pagka lami siya. Humot siya yun, mga higa. Dili siya lang to. No? Muna'y kaping hanap-hanapin mo talaga. No? Ang uban gani mo reklamo nga kung dili ko makainom og DTX coffee, mura magluya ko. Lahi manggod kung ang lawas na ay antioxidants, na ay vitamins, na ay minerals. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. So, try it. Managingon habuan na itas karaan nga mga hugaw. Maningala mo mga higala, kanang inyo bitong pasintabis kumakain na. Kanang inyo mga ang bowel movement inyo. Ang pagbawas, habwa gina. No, kadto mga di ni mo masabdan nga hugaw bitaw. O, labi na giinom kag DTX coffee, DTX 500, kana mga hugaw ni mo bitaw nga. Pasintabis kumakain ha. Kadi ni mo masabdan na asa manigikan, no? Ipagawas gina mga higala. Once nga mo pagawas na ang tiyan, hawang, gaan, mawala ang pagkahugot sa hawak, mugaan ang imong lawas, mawala imong lipong-lipong. Binigyan to may mga high blood, may diabetes, mas labing maayo. Mag-maintain sa DTX 500. O, mag-maintain sa DTX Coffee kada adlaw, DTX Premium Coffee. Or either, mag-maintain sa D3 Bio. By the way, DI. Speaking of D3 Bio, kinsa may mga inahan dira nga. Kuan, usahay ga problema sa ilahang mga bata. Number one, growth development sa bata, no? Development sa brain sa bata. The same sa mga may edad. O kung naamoy mga lulog-lula dira, may edad na yun. Kasi ga problema mo kay

Lolo nga gawas nga high blood, bungaw-bungaw na. Oh, limtano na si Lola, si Mama. Medyo makalimot na gyud, no? Di nakaila usahay. Basin ka problema mo, ana. Oh, kung naamoy membros pamilya nga naay ing ana nga mga cases, ipatry ninyo o gamit sa D3 Bio. D3 Bio? No. Kana mo na yung pangalan yun, ha? Ay yung kalimot, D3 Bio, ana lang, no? Mura yun na yung pangalan sa tuang pinaka the best nga supplements nga na BCO, D3 Bio, no? At dos butika sa growth sa mga bata, nakuling tabang sa proseso sa growth sa mga bata. Positively na ni say good effect sa growth tungod kay ang HDL. No, ang good fats, known ni siya nga gapa-increase sa production sa growth hormones sa atong lawas. So, kanang atong D3 Bio na na yung good fats. Kigika na siya sa extract, virgin coconut oil. So, gapa-increase siya sa growth hormone production sa atong lawas, which is turned to triggers the more amino acids. So, daghan mga mga building blocks, mga higala, mga amino acids, proteins, no? Nga mag-build mga higala o mag-block sa protein for essential build, dual citizen na, di ba? As a senior citizen na, dual citizen na. The best mga higala ang D3 Bio. Ang growth hormone, it acts mga higala in many parts atong lawas. It promotes the growth sa itong mga bata. Oh, daling mo taas. Oh, daling mo dako ang bata. Once the growth hormone, plates mga higala sa itong bukog. Naanin siya yung maayong nga effect sa height. Kung tabang ni, ha? Sa height, sa tubo, sa bata, o mag-maintain mga higala sa normal body structure o metabolism, including mga higala, ang pag-keep sa blood glucose level. Pamilya. Buntag o hapon. Sa mga bata, pwede once a day. Sa ito mga kabataan, pwede once a day. Available ang D3 Bio na sa mga butika sa inyong mga lugar. Dili ka maglisod anig painom sa bata. Kay liquid soft gel man siya. Pwedeng ipausap, pwedeng ipuga sa ilang baba. Ang mga parasite usap, lawas, mga bakterya nga nasa lawas, i-eliminate na. Iyahan ng Spanish skin rashes, skin diseases, mag DTX Beauty Soap, ha? Naas botika. Then si Manoy nga galuya, galuya ang performance ni tatay, mag-extend herbal capsule. Yan. Sa mga nangota sa kuan sa napitan na asa pulo, may parmasya di San Antonio. Anyway, mo sa ibabay ko higala kay dong oras limited kayo. Mapon mag-uban-uban na gyapon dali sim nga oras, sim nga sibian. Og lamang ka sa insurance may panglawas ang ato mga clinical products available sa pinakadol nga butika sa inyong mga lugar. Sa mga mahiligon og kape og gadong wala pa ka pangape. Ana? Pangape na ta. Maganda ang buhay pag naka-DTX Coffee Mix kada adlaw. Tara, magkape na ta!

0: sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabana sa paayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uka Dragon Mel Galios.
2: Welcome, kumusta mga suking tiga paminaw. Welcome Visayas uga Mindanao. Welcome sa 50 ka minuto sa ato ang programa mga ka Dragon Fruit. So karong takna mga suking tigpaminaw, gina-welcome mo na mo mga ka Dragon Fruit no sa usa na pud ka edisyon sa ato ang programa karong takna. So lain na po na topic atong hisgutan, mga suking tigpaminaw. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon. Yes, Doc?
3: Yes, sir.

0: welcome. Welcome lang sa mga sokin tig paminaw. Welcome na sa kamo sa ato usab nga programa. Ang pagpakabana sa mga paglawas ubanin kami niya ni Dragon Mail. And of course, mga sokin ato nga nagasunod kanunay sa ato usab nga programa sa kanagadayan nilang mga sokin Sibihanan, Bisaya, Soga, Mindanao. Ani-ansap inyong obo sigalag alagad sa Kanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. And of course, nagahatag og dugang impormasyon may tungod sa pagpakabana sa mga paglawas. Yeah? May adlaw ka Dragon Mail. Ah, ubanin kami ninyo ni Dragon Mail sa pag hatag og inindot nga mga impormasyon may tungod sa pagpakabana sa mga panglawas, ha. Ay mo kalimot mga sokin tik paminaw, mga produkto nga napaka-epektibo, mga produkto nga napaka-garantisado o barato nga mapalit ninyo sa nakadayong butika og pharmacia Bisaya, Soga, Mindanao. And of course, ang ato usab nga produkto nga Mount Dragon Herbal Coffee Mix, ha. Ay mo kalimot nga na higala, nindot kayo nga klase sa kape. Ah, di mo dili ingon nga magpalpitit ang imong heart, dili ingon nga maghapdos imong kuto-kuto, dili pud ingon nga di ka katulog panahon sa kagabion. Ah, nindot kayo ang resulta and of course atong produkto, ha. Ah, mo na nga nindot kayo kay Moron Herbal. Dunay 12 ka klase mga herbal ni ani ini nga klase sa kape mga sokin tik paminaw. Kabag usab na to, mga sokin tik paminaw, ato usab nga Hardmax Stream Coffee for Men. Ay mo kalimot ha, ato ni nga produkto, Hardmax Stream Coffee for Men mga higala. Hard ang simula, max ang sarap pag ikaw naka-hard max, no, sa paglabing-labing ni Mr. nga tuusab sa kang misis, ha. Ana igala mo alalay na siya, dugang hatag kusog kabasko kaligon. Og nindot kayo ang performance. Mo na igala mga sokin tik paminaw. One cup lamang sa Hard Max Stream Coffee for Men. Nindot na og maayo na ang resulta. Ay mo kalimot usab Dragon Massage Oil with Chubaki good for varicose veins, rheumatism and arthritis. Dako ikatabang mga higala. Ngatong dunay mga pamaol na, di ba? Nanay tatay, matagabi magpamasahe mo. Gamit mo Dragon Massage Oil Rocky, mapagpilian ninyo ang kahubot. Like lavender sa pagita og ilang-ilang ang naani ini mga higala. Dako ikatabang para usab sa ikaayo na to sa panglawas. Ang ato usab nga sabun nga mao ang skin glow lamang ang katapat usab ni ana. Mao ni ang pinakanindot kayo nga produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ay epektibo, garantisado, barato nga mapalit ninyo sa nagadayang butika o sa Bisaya, Soga, Mindanao. Pwede mong motek sigala sa itong numero sa 0950-4419-006. Balikon ko 0950-4419-006. Makinihigala ang mga sokin tikpaw na ang ato usab nga mga produkto nga mapalit ninyo sa nagadayang butika o sa Bisaya, Soga, Mindanao. Ay makalimot aside, ana ha? Doon na tayo dugang impormasyon. May tungod sa ikayo na ito sa mga kapsula mga sokin tig paminaw. Manaamang kay sakit o wala, pwede kang makatumar ni ini buntag o hapon. Pwede nyo ipagsabay ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Go.
1: Tumugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
2: Pugali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di kin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainyom gani, sang kapag inyom lang kaysa, dura na yun. DTX, Mighty C, nyo, bakal ka mo. Nami ri ang bulong.
3: DTX 500, mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga musik na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
4: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barkada,

0: kinauhan sa mga kaigsunan nato nga naminaw nato karon ay.
1: Ganun ay gum.
2: Yo Ed, Lance Coffee, kay nasa uyong kay sa Prada, kay nasa gibating yung diang, dayon sakit kay kong batang, ang ngulungol yung mga batiis, dayon panahon sa kagabi yun sa kong katulugon, masturbo kay sa kong pagkatulog kay, masigit kong bangon-bangon kay mangihit.

0: gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako og atasan, binuhat kini sa mangustin na gisagulan o seaweed extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani, nibaktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kay para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati siyong lawas, testingin niyo og inom og Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa inyong panglawas.
2: Sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet og computer. Busa, importante ang gustong nutrisyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A ug malunggay extract, mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata ug pagsuporta sa ilang maayong pananaw para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula ug adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Ako din si Elisar Losbog sa Malabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko ng Sprada kay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Doc Jan niya. Suway ko palit o Nance liniment para sa akong mga panuhot na kitin ko ng kalawasan. Dayon, nagpalit ko Nance coffee. Nakangay po ko sa Nance coffee. Kadaadlaw, magbawas yun siya sa pirmi kadaadlaw niya. Ang ako sa papa ng gamit ko Nance coffee. Niya, ang Nance capsule o COAID naka suway po ko inom. Usahay ko mag-sosol niya kung high blood pressure niya o mo makapil po ko nga na ipamanhod mo na nga inang ko og Nance capsule o yoed. Salamat yali nga labaw mo kag

0: Ahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong pamati sa kalawasan.
1: Jonel Brand, nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental.
2: Was can treat erectile
3: Betron tablet. Nakauyon jud ko kaayo abi ninyo mga igsuon ko. Inom jud mo sa Betron kay ako. Tungunan nga wala pa ko nagainom o Betron tablet. Lintanon kaayo ko, lintanon. Tapos dili ko ganahan mukaon. Usahay mo sakit akong ulo. Sukad nga nakainom ko sa Betron tablet. Promise na ako sa inyo ha. Wala ko kahurot sa isa ka stab.
4: Kay ani anak ang Endless Life Funeral Homes nga andam mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
5: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869.
6: 100 to 600 pesos overnight.
7: Main branch is located at Mishiano Road, Dumaguete City.
6: Second branch is in Canlac, Dumaga, back of Fow College. Not only that, we also have rooms for monthly rental. For inquiries and reservation, please contact 52231.
8: Sa ENC Mart. Ana anahimutang sa Kundos, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. You're all in one store.
9: Salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Benigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
10: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes ug Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
11: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain nga mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargado og mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule 700 milligrams kada adlaw ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.

ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan at una sa puso ng bayan. Morning.

0: sa kanan sa mga station managers, so ayan, haniya lahat og sa kinatibuka nga Pulse sa 98.3 FM sa Radio Tayasan. Mga ka-star, welcome! Mag-uban ta sulod sa duha ka oras o goto nga. Tama ko, Pilipinas! Good morning! And to the whole world, good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight.
1: Sana all.
0: Sige, para sa inyong mga greetings or shoutouts and of course, inyong mga song requests. You can call or text itong official call and text line, but later na kumukater ha sa itong smart line 0969-484-5454, sa itong love line 0956-664-7734, sa itong website i-type lang ang www.starradiotayasan.webla.com, para sa itong FB fanpage ang www.facebook.com/star.radio.
1: Sana all.
0: Pwede sa itong mupadangat o mensahe sa akong personal Facebook account Gapnod siya kawanangin again Gapnod sa kawanangan live ko rundi ha, pwede mo drop by sa inyong mga greeting, inyong mga shoutouts, yeah, of course inyong mga song request, kaya po to ato po nang basahon later on. And please do follow sa official Facebook page sa Star Radio Tayasan. Again, Star Radio Tayasan, kay naa po diha ang mga lehitimong impormasyon nga angay ninyong masayran matag karon og niya. Please do share sa mga posted videos, posted text. Please do share and thank you so much. Official Facebook, official Facebook page Star Radio Tayasan, 60k followers na gyud kita. Ayan, salamat kayo sa mga followers ha. Padayon lang, padayon lang. And of course, mga ka-star, ayaw mo katahas sa pagpadangat sa inyong mga mensahe. Pwede mo mo, kung maulaw mo, drop by sa inyong mga greetings, hala. Sige, pwede sana niyo i-text itong call on text line. Pwede mo mo tawag, basta kaya sa itong oras, i-cater agad na ito inyo hanga tawag. Inyong mga song request, basta kaya sa itong oras, ma-play gina na ito, mga ka-star. If ever wala pa po sa itong playlist, paningkamutan po na ito nga ma-download diri, mga ka-star. Okay? Very good. Good to know nga mga palangga baya mo na mo. Diba? Salamat kayo sa iyong kanunay nga pag-sunod sa tanang programa diri sa Star Radio Tayasan from Shine and to Shine Off, ha? Thank you so much. Oras sa Pilipinas, 2 minutos sa dili pa magalas dyan sa Kabuntagoin. Minaw sa tag-importanting painom-dumgikan sa Nan. Stand by.
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Ang pag-ibig na dati tanaw.
4: Og siyempre, alam to remind ka, capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nagbintang.
5: Help me in my studies, lalo na sa pag-focus.

0: na biriso pang bagwa pang adili isog sa panit baka paputi makahomo kung makahami sa panit.
1: Sana
0: oh. At dunay avocado oil nga nagdala og vitamin L-lecithin collagen nga mo'y mupaputi ug mupahami sa imong kutis naturally. Ayos sa buwan na biriso. Unya. Ayo. Bawat oras aking mundo. Di ba? Kini mo ang kanta gidalit kanata sa Ars Design. Kung ikaw dihado na kay sakit sa ulo, sakit sa tulog, kasukasuan, dili kay ihi arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bago-bago, wala o natinan sa Ars Design. Ang pinakabagong mangosteen product, nagipakusgan ka oba ng Ars Design Organic Seaweed. Mas taasog santon purity 5 times beta carotene, taasog vitamin C pure energy. Dili sayang magkagasto para magkaangkon og maayong apanlawans. Tungod ang Ars Design na barato lang. Ang Ars again, bighani Celestial Abayawa Florin, one of my batchmate in high school. Yes, so may tiyasa National High School. Batch 2008, kita kids rong coming soon alumni. Kumusta man atong mga ka-batchmate? Ako tong basahon tong naa sa listahan nga naa sa GC. Sir Consial Alvin, Kalumba, shoutout kanimo ni Jandri Kabuan, Melissa Grace, Daniela J. Caliao Pase, shoutout to Gisela Torres, and of course ni Vexel Garingo. Oh, nag-roll call naman ko diring dapita ha. Oh, na ako'y kudigo diring dapita, kanta diring dapita ha. Shoutout ang Mary Grace. Siya na to'y apelidong Mary Grace Montemayor. Sakto ba to? Itong klarohon ni kay may diri-diri sa kudigo kay Claro Kaayo. Yup! By the way, salamat kayo ni Ronel Banzuela. Shout out! Ni Chinime Green, Chinime Villar Green. Diyan siya may USI. Shout out! Yup! Ni Razel Gabotero. Asta to kang country. Crystal Marie Garcia Soto. Yes, may Canada. I think so. Yup. Yun siya pa ning uban diri. Sige, later. Tiwasyo na ako ning mga ka-batchmate na ako. Kay gimingaw na baya po ko ani nila. Kay walang kupas ning mga batchmate ta. Oy, salamat kaayo. Bisag asa na sila karo na imutang. Di ba? Ang uban teacher na, ang uban na nasa mga establishment din na, no? Pero malingaw rat ta maguna-una ba sa mga kanhiay nga high school life? Di ba? High school life, daghan kayo mga moment nga, nindot kayo, ang sarap balikan. Di ba? Ay mga gitawag dito, kinabitang speech choir. Di ba? Makalingaw kaayo. Anyways, mga ka-star, I'll be right back after sa pipila ka mga pahinom doon. Stay tuned. Dini lang sa 98.3 FM sa radio. Kay basta na ka-star. Sikat na sikat kita.
2: Rosaline Bulana, si Sangguro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya.

0: Kasi yun nga ang nangyari, parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig, kung pwede, no? Bisita kayo sa Gynika, di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500 Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline, ya vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
3: Ako gali si Rodrigo yung tapaw. Taga Mabulo, Delgado, Iloilo City. Sa una, ginambatyag ko kung akong bitsugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar.
1: Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gitmasawa ng pagpangabi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX ko.
1: Ang Vizio, gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Protektahian imong kasing-kasing sa natural nga paagi. Ang Huander Esqualin o sa kanatural. Gikan sa Deep Sea Shark Liver Oil nga makatabang sa pagpamino sa bad cholesterol. Pagpalig-on sa ugat sa dugo o paglikay sa sakit sa kasing-kasing. Sigurado, epektibo. Huander Esqualin, natural nga proteksyon para sa imong kasing-kasing. Huander Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing.
1: Barley, malunggay, insulin, mangosteen, turmeric, goto cola, garlic, beetroot, extract powder, gabon, extract powder, dragon fruit, go! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon fruit, go! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumas!
6: Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa kumag inom anang
1: na rin ng buhay.
2: Na akong lawas, mainit. Alam so, nagpa-papsmer ko balik so, nag-normal na siya pag human ako papsmer. Dili sa Agusan de la Sor, nag-aawag ako sa akong masilingan, na ako ginabati, mauna akong minatudlo sa ilaha, labi na dito sa barangay office, akong mga kaubang na barangay official, labi na kay, ang akong committee by committee sa health, mauna, agad akong ginakuan sa ilaha, na palit mo ani ang mga produkto, sana, tungod kay, dako kayo nang ikatabang sa ato ang panglawan.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anto, ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
4: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
5: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
6: Oh la la.

0: Maps masarap pag naka-hard Maps.
1: Mapalit sa mga butika.
2: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang uto, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
1: Dragon Fruit Plus.
3: Girly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaninom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo o energetic pa yun. Gikan ka ron, katungula pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maabtik yun yung mga kalawasan. Mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
1: Kamusab, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable.
5: Yabungan era on air.
6: I love you, Basil and Dion. Regret.

0: love you, my Celine Dion. I love you too. Welcome back, mga guestar. Pinaot ang tananalang yan sa Kapiske kanuna yung tagsa-tagsa ka mga miyembro sa pamilya. Stay happy. Enjoy your day. Bisag unsa may inyo hangi kabisihan diha. Nang lababa ka sama sa ako ang classmate before nga si Abigail Shane. Nga maayong pagkusukuso sa iyahang mga laba-laba diha. Mayong paglabadami diha, my dearest. Abigail Shane, probetsado. Oh, diba? Mayong paglaba niya. Mayong pagkumi-kumi. I love you! Oh! Iniwa ko nga kanta, gidalit ka na to sa Herbs Med and Formang. Tigi mo sa Nance Capsule, Nance Coffee UA, Nance Eye Drops, Remind Capsule, Remind Choco, Tawa Tawa, Sister Vicare, Migaman, og Alina Beauty Soap. Kung di en, madungog dress sa Star Radio, tayasan ng ilang programa, Bataglodi, Sangto, Das Sabado. Ang programang Sincerely Ati Arlene sa may alauna media ang takna sa hapon. Pagkahuman mo sunod ayon ang Balong The Gray.
1: Sana all.
0: Check your time, our Philippine Standard Time. It is now 31 minutes past and the hour of 10 o'clock in the morning. Atos ang i-cater ning ito nga first caller. Yes, hello, good morning, Sir Daniel Rigon. Wilaya Tambo Ayungan. Hello.

0: ka?
1: Kumusta man ikaw?
0: Ay, okay, Ken. Di ka nakadungog na po ko nimo.
1: Nakadungog na po ko nimo. Kumusta mang lansunis diha? Basta mukhaon kag lansunis, mabulahan gid ka. Natagagan na po ka. Nahulugan na po ka diha. Sure ka? Kay mo anhagid ko. Magdala kog usa ka sako bag. Manumbalay ko diha.
0: Gani diti.
1: Okay rag, bailuan na nato. Okay rag, bailuan na nato. Tubo sa silingan. Kung pagod-pagod pa ka diha gipo. Pang-os diha, pang-os. Ay, chika rag.
0: Bayri, bayron bay kuya wang yami ini.
1: Sige.
0: Tawagan, tarasan. Bag, ni... Unday, ni Mambil Limbagat.
1: Kinsa may mong na inlaban?
0: Nagpaabot rin ko niya rin.
1: Nagpaabot ra kanina. Ang ano mong dapat dili kay magpaabot? Ikaw ang muunag yun. Oo na kay mga tips diha, mga pamaagi o saon pagsulti or kinala ba kag backup para gyud nga dili ka kublaan? Aha.
0: Kuan tanang.
1: Ang saon man nimo?
0: Maglisod mong kubistorya ni mo.
1: Isulti.
0: Ako lang ang inyong nidding.
1: Imong ingon nga.
0: Nagumuta ko ni mo.
1: Matuon na ito. Pastilan. Ina na to, ano siya i-feel na? Gitaw ay. Dagnot Redoble, hi, good morning, DJ Maria, og sa akong anak, Jen Jairi Redoble, to my partner, General Redoble, og ni Ma'am Eva Orena, request ko og song on this day. Thank you, DJ. Glesi Villar Morados, DJ, pa-request og song.

0: exactly ni Dai Jenalyn Pasulto request ko, Your Love by Jenna Brickman, by Jim Brickman. Thank you, Princess. Salamat kaayo, ha? Uwasta naman ni silang Sir Leonard at si Ma'am Jenalyn. Good morning, DJ Marie, pa shout out to my... Muki ay mansadming atong kasing-kasing. Dugang pa, Ma'am Helen Torres, ba? Good morning, siya tanong ni Ula naman, kusog na kaing tubod. Oh, literal ba yato, ha? Ang mga lumot-lumot nga dugay nang nag-uga sa panahon sa ting-init ug sa diyang ni bunok ang ulan, nag-awas-awas ug abunda ang tubod sa atabay. Pinsa may nakapanag-ob na diha. For sure sa syudad na ay atabay, pero lahi man tong atabaya kay katubagan ng tidlong kaayo ba mo ko mahulog ka og empty nga galon or unsang kabodya nga gihiktay, amping lang gyud mo diha ha, na binagdaan mo kids. Kay pila dagway na kamitros ang kalalong, diba? Oo, stay safe, safety first lang gyud mga ka-star. Diba? Edna Kenyo, good morning! Kakatawa man ni si Abigail Shane. Maigin yung pagkusukuso diha ba siya ang mga maong, mga ipanglabhan diha. Wow, diba? Para maanam-anam yun, dalaba-laba kita anig bisag pulo kabuok. Oh, sa manin yung ang nilabhan diha, mahihap pa ba? Or di nagit mahihap? Alam-anaman lang yun na ito, kuso-kuso. Sulod sa tunga sa oras, ay, makalaban na dagwitaan, nag-bainti ka buok, diba? Diba? Sige, later, akong i-play po ang inyong song request, Knife, and of course, and sa title sa kang Sir Daniel nga requested song, A Power of Love. Sige, hanggat kayo sa itong oras, ito yung banatan diring dapita, ha? Kumusta kayo mo, ha? Fasten your seatbelt. Alright, minaw sa tagpipila ka mga pahinom doon. Stand by.
1: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako'y gipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o sumpre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa

0: mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayo akong paminaw sa kong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kaya para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, tistingin nyo og inom og astasan ka inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
1: Ay! Kagopo!
2: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
2: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comfit
6: Herbal Coffee Mix. Kaayo kini sa daghang sakit sa masa ubo.
7: Pero maigit ang among pagkatulog kung ako pagkaog kaya akong bata gani nga niwang karon sambok na. Kung akong anak na magdula ay titik ng maluyong.
8: Vitron Syrup mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E.
10: Sida taga puro dos. 320 kay sa una so wala pa mi nag-inom og nan 180 jud ako ang BP dayon daghan kay kog mga gipambati karon nag-maintain mi og nan hasta pud ang akong bana nag-nans na gyud mi kada buntag og hapon og karon saluin si Ginoo
11: Blessed Villar Moradas

0: sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract. Ang maong mga sagula doon ay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic. Tungod kaya doon na kinilauric acid ng makita sa VCO.
1: Sana.
0: Ihap na...

0: Lawan ako.
1: Okay,
0: ang bugtong makalimot kanimo.
1: Okay.
0: Ikaw ang bugtong na sa pagkakani. Ang lawan ito rin sa sa ina sa kapabali sa Canada na yan ako ane.
1: Okay.
0: Mr. General Redoblad sa yung family na yan ko ane.
1: Kun ang gipite. Ay arag pitki ang dunggan. Love can never be designed. We that take each other. Fertility and men, makatabang usab sa mga lalaki nga minus og similya. Anti-cancer effects, malikay ng cancer. Anti-aging effects para magpabiling batanon og daghan pag yung mga benepisyo nga makuha nato sa astaxan. Mapalit kini sa inyong mga stand. Dagdag dumala, Ma'am Jean na ang tanan, painitan. Painitan, gaksyon kita sa mainit nga kahayag gikan sa adlaw. Aron mo pauga sa mga basang mga nilabhan. Kung naaway mga basa diha nga nilabhan, init namang panahon, ibulad na ihay-hay para muuga. Kay importante gyud ang makasuot tag uga. Importante gyud ang makagamit tag uga. Nga sa nina. Kay medyo nindot o ganabitang komportable ka. Nga ana lang gud. Pwede pong ipatong ninyo sa taklob sa kaldero nga inyo ha diyang gipaanukan nga kanon. Naalala ko yung mga panahon na gipatong nito. Ay, common sense na good. Ay, mga mindset na lang itong mga panahon na ba? Alangan, good minus big mga suot sa unang panahon. Maski okay-okay, maglisyo tagpalit. Ano ba? Lag na, idoka pa rin sa lami na kish pamati sa unang panahon. Ay, na kong, ay, gawas kung dagan uli ang mga suot. Basta kish sa unang panahon, mag yuto. Mag yuto, ako na siya, panggit. Maon lagi na, bisang gawin sa kaparisan o siya kasimana. Isang lisod na gin sa panahon, jutay kay kwarta sa una, pero apoy mga utang. Karon nga daghan ang kwarta po, daghan pong utang. Ay, pasinta pi, ay. Ay, nako! Walang exempted karon, importante nga. Padayon na gita sa paglahot, ay, di ba? Sige mga ka-stars, mali ka na tamurong taon taon. Puno mo play sa tago sa kapahinom-dom gikan sa dragon fruit.
2: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star 101.5.

0: ting ay epektibo, garantisado, barato nga mapalit ninyo sa Nagadayang Butika o sa Bisaya sa Gamidanao. Pwede mong mutek sigala sa itong numero sa 0950-19-006. Balikon ko 0950. Loss of appetite mga higala sa pagkawalay ganang mukaon sa panahon sa ting pangaon mga higala. Anausab ang labing pagpanakit usab sa atong ulo. Oh, mana nga importante na mga sokin tinudun na tayo daily supplementation. Ang sigurado imong sakit, huwag tangon.
1: So unsa pa ang atong ginapaabot mga ka-dragon fruit, take na o himuon na natong daily supplemento. Ang

Pilipinas, alas 11, just na para dili malang-alang og holbot ang balhibo. Bito mga ka-star shop family. Yan ang sabi ko.

0: sa ato ang Facebook Live. Daghan kayong salamat sa iyong paghapit ha. Ang iyong paghapit, ako na kayo nag-value para nako. At agad din na akong bili ang inyong mga panahon, ang iyong paghapit, ang iyong pag-typing liha, pag-drop by sa inyong mga greetings. I will give it value. It's valuable. Kaya ang paghatag niyo panahon. Lost the wallet o sa kapita ka ang gituuhang nahulog karong adlawa. Lunes, gahapon ni. Sa October 12 ay. Sa at kaayo. Sana ko ang nabitaw nga na akong cellphone. Kung nang mawalaan ka, lahi imong. Naapoy, gimupod na. Mga tao nga maayo, ragyod kaayo. Diba? Salamat kaayo. Then, of course, kining maong programa, gidalit usab ka na to sa Pinoy's Inato Food House. Ang Pinoy's Inato Food House, nagbaligya sila og mga lamian ng mga pagkaon. Available food, Pinoy's version, sa masahalang-halang dinuguan pork stick, homba minudo, nilubihang munggos, with the kalabasa okra and malunggay, puso, salad, adobong dabong, chicken curry, pork and beans, green peas with the pork, pancit bihon, pinakbet, tortang talong, tortang sihag-sihag. Pwede sila mo deliver within Poblacion Tayasan. Just PM sa owner sa Pinoy's Inato Food House via Facebook account. I-search lang ang Felicitas Bayad di Baguio or call ani nga number 0967-184-0297 or the other number 0975-330-1881. Open sila every Monday to Friday. Alas 6 imedia ang takna sa buntag, taman alas 2 imedia sa hapon, excluding holidays. Naimutang lamang sila sa Poblacion Tayasan, Negros Oriental, near Catholic Church. Sa Pinoy's Inato Food House, gipanag-iaginumala ni Ma'am Felicitas Bayad di Baguio. Uban sa iyong assistant, Sam Ganaganag and Meredith Duhelio. Sa inyong giulat, kung ana-ana mo sa Tayasan, gikan sa inyong biyahe, visit Pinoy's Inato Food House. Alright, sige. Balik ta karong taod-taod, kung dili api kita sa oras, if ever dili api kita sa oras, maka-drama on the spot on air segment mini Sir Leonard Pauner o ako mismo, okay? I'll be right back after sa pipila ka mga pahinomdom. Stay tuned.
1: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o D3 Bayo. Ngamun yung akong gimintin, kay kamera na akong kita ang drive ko. Banja size lang, kanaadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3 Bayo o GTX 500.
2: GTX 500. Mabalis sa mga butika. D3 Bayo. Mabibili sa mga butika.
3: Dita, Balagosa.
4: Kung saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
3: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang kung saan tayo sa GTX 500.
4: So, kung saan ba i-feel day sa imong bana day, ma'am? Sa
3: kuan, iyang sakit. Iyang murag ni Muminor ba? Matatumar kita sa street ani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-street at tumar ani?
4: So, wala pa na siya niinom ano? Kung saan yung gibati, ma'am?
3: Nang luyahon siya.
4: Luyahon?
3: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na gini siya sa kuan yung gitrabahuan ani.
4: So, unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun para na ito nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuan, may PC. D3 Bayo o kanang TX 500.
2: TX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bayo. Mabibili sa mga butika. GTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihe o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa ako misis o GTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. Huwag nibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo dyan kayo ang GTX 500.
2: GTX 500. Mabali sa mga butika.
6: If you're looking for a place to stay that's within this, head on to White Nights Dumaguete.

0: The pension house. White Knights do have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and wife with its own.
1: Ang inyo, the word bank, Aqua Touch, RV drinking water.
2: Trinidad po hol taning sigik pangihi kada oras o nagani usay wa pay usa ka oras mo ako tong mga wal ka wallo usay gani kasi am pangihi sa usa ka gabi ato na koy tinulgan sa pagiinom nako dragon fruit herbal capsule naka anam anam o kausos ko di utay la mo ato ko kasilyas sa sulod sa herbal capsule
3: dragon fruit plus tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyo mga lugar.
4: Amin na unta ang testimonya kung unsa ka epektibo ang Vitron Drops.
5: Hindi na kagaanan. North na pa ang surat na tro.
6: Ma'am, unsa man day mo experience ani atong Vitron Drops na bata nga.
7: Sab kini perfect para sa imong nawong ug lawas.
8: Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis kutis tista. Ang K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap papalit sa mga
9: magkuhan ba itong mayuman ako? Gagamit na kuhan na niya kay nag-post naman ko. Panglimpyo man na siya. Ang remind naman, hinayinay po na makaremind. Kay limtano nung put ko kaayo. Tapos ang eye drops, kay pareho man ni mama na magluha-luha ang mata. Okay po, magbutangan na mo sa gabi eh. Maragilimpyohan po siya. Salamat Diyos Ginoo. Bisan o dili dyan yung grabe dyan kaayo ang kuhan. Maintain kagod gihapon na mo ang mga product ninyo. Kay maayo man sila.
10: Mayong hapon. Ani akita karon sa Barangay Kawit. Kaya to ang kuhan ng state. Ang usa na to, ka-certified user sa ato ang Amigos Coffee. So, mama, yung hapon, Ma'am Shane?
11: May hapon. Ako si Shane, taga Barangay Kawit, certified user sa Amigos Coffee. Sa katong wala pa ko nakagamit sa Amigos, taas kaayo ako BP. Mabot siya og 200, karon kay 120 over 80 na lang ang ako pod arthritis na wala na sad. Maong diligid ko magpawala sa ako astak sa Amigos Coffee. Kung daghan jud kayong salamat nga napalga nako ang Amigos Coffee.
10: Oh, daghan kayong salamat ma'am no sa imong statement.
12: Maria Bunangera on air.
13: Your Love by Jim Brickman requested the song ni Sir Leonard Bonner.

0: Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold. Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold. Dili lilim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasakad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto.
1: Kung gaano kita kamahal.
2: 6-933-6071 or 0906

0: kami ang gitrabahuan ani.
1: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
0: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na.
2: TJX 500 mabalisa mga butika. T3 kag mata pa pagkalawat ang tao. TJX 500 mabalisa mga butika. T3

0: Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi. Ang school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, o uban pa. Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
1: Jonel Brand. Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Po, si Samili Tabalibis, kaya kurong sungin, sila po sa Lipsmo, dapat customer, sa panganak niya, mag-uki chukayo, ganit chuka na naman, gawas niyong bata. Already gamit niya ang Wonder Oil. Kamu nga wapak ka gamit ka na, sulayin din niyo gamit, eh, pipibog yun. Kaya kung gani, nag-uhiwan ko, then,
3: Wonder Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
4: Kamu masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga andam mo duyog kaninyo sa panahon sa kag-

0: anon sama sinabuton nga pag-atiman ug pamaagi.
1: Endless Life Funeral Homes.
0: Naamhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
2: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
3: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Gold!
4: Pure energy.
3: Naa na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit.
4: Go
3: na. Dragon Fruit. Go.
5: Ako si Dina Adianuset, agpuyo ko diri sa Pulok 2, Luis, Poblacion, Ibawi, Bukidnon. Ang akong gipalit na product nan herbal capsule, UAID, kapalit ko og kay og mga testimony nga nangaayo.

0: langit ikay.
1: Maayo, sama sa dalira ko ubo.
2: Pinaka-skin friendly, organically ayusabon beauty soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud ang pampagwapa na dili ingon sa panit makahulog.
3: Tourists and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. In the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at
4: Amtubi. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch Army Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch Army Drinking Water, di proseso.
5: Tayri, S. Balabag, Valencia.
6: Ni Mahalin.
7: Naunsa magalo? Jesus, tinga akong tuhod ay. Termente nalang magsinakit.
8: Ah, ayaw nagkaproblema lo. Naanay alibyo.
7: Sama.
8: Kaniyo?
9: Ang Amigos Clinic Herbal Coffee Mix.
8: Kaayo kini sa daghang sakit, sama sa ubo, hilanat, kaapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod din akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
7: Mauba! Be, mainom ko gamay gusko, bebe.
8: Asa magalo?
7: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
10: Amigos, Kinik Herbal Coffee Mix. Bifat approved.
11: Agi.
12: Naunsa ka din, ha?
11: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, gi-stiff neck dasan siguro ko.
12: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
11: Dili, uy. Gikan mangguko sa gym kahapon, pag-uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
12: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
11: Imo na bukong binuangan, ha?
12: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
11: Mauba?
12: Unsa man na? Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
11: Daghan na ding ingredients ani, no?

0: yan para siguradong maayo ang resulta. O dira, o, suliyi dayon.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Chubaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, o minor sprain o strain.
0: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Chubaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga suliyi na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Chubaki?
1: Sulian bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
0: Dragon Herbal Oil with Chubaki.
1: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Betwell Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna nais. Kuwa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Junior Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanila.
3: Product na iuyonan katong Lance Corn Coffee, ma'am, o katong UED na maayo na akong pagbawas ang akong dibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan.
0: Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
4: The Refilling and many more.
5: And many more.
4: E and C More, the all-in-one store.
6: Every human with a functioning conscience must accept this is a reality.

0: advocate of responsible.
1: Panduraon na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
2: Mga luha.

0: himuid mga pinalanggang tigpaminaw. Napo tayo Wonder C Plus. Wonder na siya ay sirap. Unya, napo na siya ay kininiang kapsul. Muna na kanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. At ito yung hatagang pagtagad ha. Kining balak sa tudling sa mga garay.
1: Tadla sa lapyahan sa baybayon, nakulit ang kanhitang kagahapon. Sa tanaman sa kamulakan, ibuklad ang piyoros sa imong kabatanon. Sa maaniag mong panagway, ipasumbing ang kataho mong talagsaon. Hinungdan nga kining kasing-kasing, nabihag sa imong kamadaniyo. Sa dili hisabdan ang pinitik ni nga undoghan, sa mga higayon nga ikaw akong hikita. Kay nasuta kuman ang imong kabuutan, busa sa gugma kong matinud-anon ikaw gisumbungan. Way sukod o dili matukib ang gibati kong kalipay, kay ang gugma kuwa mo gisalikway. Gidimdim ta ang katami.

is atong pagminahalay, timaan sa gugmang bugos o tionay. Makudamhang ang kalipay tang gisauan, maabot ba di ay ang utlanan. Isa nang labay ng katuigan, ako imo man lang itali. Kay usa ka higayon nga diin nagkasugat ang atong mga dalan. Uban sa bag-o mong hinigog, maikaw nakikuban. Sa adlaw nga tanan, ikaw gihandura o lingtakna sa kagabion, ikaw akong gihandom. Gihandom sa matag higayon tungod kay ikaw na gayon ang akong mahalon. Uban ni buyog o kabakaba nga sa kanato mihadla, atong naangkon ang kalipay o kamaya. Sila nakiguba, nakigambahan ni adtong tanaman apan sakalit lang ikaw kanako mibiyan. O pagkasakit o kapait sa gidangatan kuning kalibutan. Pagkala sa kamandag gagitingal mo ning akong dughan. Daw sa malanag na kininggalamhan ko sa tumang kasakitan. Uban sa maasgad ng mga luha, pintahon ako gilumsan. Ingon sa madugmok na kanako karon kining kasing-kasing sa tumang kasakit. Kaya ang gugmat ang gisawaan, mahanaw naman lang di ay sa hingpit. Sa akong pagtuawa ko na kinanglana pa kanang langit. Daw galing sa kanunay lamang akong gisa. Buot ko pa untang awiran ang mga gutlo sa katapusan tang panagkita. Dili ko buot nga ikaw kanako sakalit lamang mawala. Apan gipasagdan mo lang kining alaot nga nagbakho sa imong pagbiya. Kabayran mog mahal ang naitos kong mga luha. Dili ko na unta buot pang tukbilon katong masakit kong kagahapon. Panang maniag mong panagway sa kanunay bihamok sa nagmalinaon kong katulogon. Bisan pa man nga daw malugtab na kining kasing-kasing sa imong kamabudhion. Apan way gahom kining kalamhan sa paghikalimot.

0: na po siya, di na po siya dali ka ng subawan. Teka to, itabang nga mo kay gihubak ba? Gihubo.
1: Gihubak, gihubo.
2: Bako kay kausaban, sir, karunog, katungan ni kagamit, sir. Mm-hmm.

0: insecticide. Nakatabang sa imo aning paggamit sa Vitron tablet.
1: Pagkabati ko na ko aning programa god na. Kuan po ko ba kay murag suminti lang okay ganas pagkaon metaw niya. Luya kong lawas. So ako gisuwayan, pinipilaro ko yung pusway-suway ko yung pinday o maulian. Ngayon, nakatumar ko, katulong once a day na kaya itong tumat, kagabuntag.
0: Kagabuntag lang ka maka-take aning Vitron tablet. Okay. Dayon.
1: Higaanap ang mga kaon.
2: Kaganindot ang produkto ng Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Kaya girls, always give me na minaw ni mo. Paki-shoutout sa mong silingan. Silang Bulldog Zabala, Berta Disuyo, Choy Labigan. Ikang Jose Kamay sa Maihaw, Kugon, Bugo City. More power sa imong programa. God bless. Salamat. Kaya patimbaya lang ko sa makang family. Pagbasa request kong song, Mr. Lonely. Katong mga naminaw na to karon nga naay problema sa... mag-inom o Wonder Cardio Care. Sana nga tong Cardio Care makatabang na. Testingin ragun ninyo katong mga tagas kay blood pressure. Amo man kunang gitry? Testingin ninyo. Itry og inom ang Wonder Cardio Care buntag o doog hapon kanang taas kay kag blood pressure. Pero mao lagi po na kung mag-take po tag mga food supplement ka makatabang para mo lower ang atong blood pressure. Sana na nakasanayan na ninyo ba nga ang inyong life kinahanglan gyud kaayong mga pi. Unya usa ka adlaw ana Dave, once upon a time giingnan kas doktor nga di na ka mangapi. Hello. Kasad pud no. Pero itry daw nang atong Wonder Herbal Coffee. Kay kape siya pero herbal man. Unang-una kung nabalaka ka kay magpalpitate ka, ang atong Wonder Herbal Coffee dili makapalpitate. Ikaduha kung nabalaka ka kay kanang sana ganini ang tawagan na Dave, nabalaka ka kay kanang maghapdos ang imong kutokoto, dili makahapdos og kutokoto ang Wonder Herbal Coffee. Og nabalaka po ka kay butas ang imong sugar, ayaw kabalaka kay ang gigamit pagpatamis sa Wonder Herbal Coffee 100% stevia. So okay ra gyud siya kayo. Dahil ka na nga itong Wonder C+, gikinahanglan gyud na ito na. Mga kaigsuna na minaw karon kinahanglan ko kag Wonder C+. Gamit gyud siya kayo. Kanang Wonder C+, manggod, maunay mutabang para di kadaling hilantan, ubhon, magkasakit. Natay capsule, anak, naputay sirap. So kung 2 to 12 years old, natay sirap. Unya, kung 13 anyos pataas, natay capsule. Garay kay Bandi Alinday, gikan ni CDO. Garay ko dia Sitio Katugupan kay Cole Dudoy Tilisa Itabis o kay Ziarena. Hilin at Mark Anthony. Sila dia Siargao, gikan kay Ati Doors. Dagang salamat! Shout out midri Sitio Pinangarutan Bugidnon. Always na ko naka-tune in. Ramil Salinong. Salamat Kuya Maricel Salinong. Agong Papa Junior Sialana o Mama Sita Sialana. Agong duwa ka manghod nga si Juni Sialana. O si Jimmy Sialana na asa Rugungon, always good na minaw ni mo. Kay ganahan ka akong mamina akong papa na greet yang anak si Jean Sialana. Shoutout ako akong bana si Rayton. Salamat Barangay Kapayawi, Libungan. Pamilyang Balaod o Carpintero, syempre sa pamilyang Custodio po. Kuya. Salamat sa pagbasa. Bueno, atong hatagag pagtagad ning entry sa balak nga pinadani LP Baldado Diokinto. Taga Barangay Cambay, Tayasan, Negros Oriental. Saad og mga panumpa. Ako ni nga tagag kinabuhi. Kaanindot pamation sa mga maanindot nimong mga pulong. Mabihag gining akong kaugalingon. Padayag ikaw sa imong pagbati uban sa gugmang hamili.

tagmayng adlaw Miyerkules kanatong tanan. Sa magkausap pa, welcome. Welcome and welcome ning atong tulumanon. Sensually, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat ka Lais matapon o sa mga itong paghahatag at pagtagadan sa mga itong letter sender o sa kanagngalan o Monique. Why not stand by Monique? Alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve.

0: Ako'y...
1: And ang atong Mega Man Gold Coffee, Imnon sa Buntak. Og syempre ang atong Nas Liniment Oil. Atuhang tagkaroon, Nas Liniment Oil tanang pamini og vitamins and minerals o niya makareduce sa hemorrhoids or almoranas, makabose sa immune, prevent og anemia.

Kung unsa ka importante ang pagsalig sa usa ka relasyon. Sukad pagkabata, suod na kaayo mi sa kuyag agaw nga si Eden. Dili lang mi magigagaw para nako siya. Usa ka magulang nga babae nga protekta ug muamping ni kanako. Sa mo pagkabata, halos tanan namong memories. Kuyog gid mi ate. Magdula, mag-eskwela, mag-share og mga damgo. Sobra mi ka close ni Eden. Gani, paghila ko adong bata pa mi kung dili na ko siya makita. Doon lang nga, mambalay o saramika street sa mong barangay. Pag-away, wala mi sulusay. Kung asa siya ma-eskwela, gusto po ko nga dito ko. Apan sa dihang nag-college na mi ate. Eden, may resign ko na siya sa ing trabahoan para hatagan o pagtagad ihang mental health. Siguro tungo sa sobra ka-stressful ang iyahang trabaho o nagbulag po sila sa iyang long-time boyfriend ate. Nagsagol ang iyahang problema. Sama sa una, kanunay may nga gabanding o gusahay sa ila kumatulog. Na yung mga higayon, kadlaon mi makatulog sa siging chika. Nakoy uyab ate si Ace, naging close usab ni Eden. Sukad niya may abot si Eden, usahay ubanon na namo siya sa among mga lakaw ni Ace. Huwag ko masahin itong mga higayon na nga na ay nagsugod nga sekretong relasyon tali kanila. Butang nga bisan tanusa, wa na ko gidudahan. Kay matag na ami, away ni Ace, si Eden man ang mamangitan namo. Siya pa ang magingon nga buutan ko ni si Ace o dili na ko makakita o susama kaniya. Gani, mas labanan pa niya si Ace kay kanako ate. Kay lagi unreasonable ko no ko. In short, nahimo siyang tulay nga mag-istorya mi ni Ace. Siya ang tulay nga ma-fix na mo ang among mga problema. Siya ang tulay para dili may magbulag. Kanunin niyang ginabida si Ace kanako. Iya pa ikumpara sa iyong ex. Si Ace kuno generous. Birthday, Christmas, anniversary, bisan unsang ordinaryong adlaw. Kanunin kuno mohatag kanako og regalo. Sweet og mapinanggaon kuno si Ace kanako. Wa ko nasayod ate nga ang simple niya nga mga pag-admire sa kong boyfriend. Gipangandoy na di ay niya. Nga siya ang ani sa kong lugar. Wa ko'y pagduda. Nga naman, kay si Eden ako'y igagaw. Akong best friend og labaw sa tanan. Dako akong pagsalig nga to kaniya. Sa dihang nakagraduate na miss, pareho ni Ace sa college. Iya din kong giagda nga magpakasal mi ate. Usa ka proposal nga akong gimahayan nga akong gidawat. Para masabdan sa tanan, isaysay na ako kung unsa ang rason ate. Sa kasal namo ni Ace, si Eden ang akong nahimong maid of honor. Siya usab ang nahimo namong wedding planner ate. Naa siya sa akong kiliran sa adlaw sa akong kasal. Siya ang nagtabang nako sa akong gown. May tabang sa pagpili o mga bulak sa decoration sa venue sa pagkaon. Kaya pa na ako na-realize. Nagikan pa di ay sa ako ang kasal ate. Nanaday ko'y kaagaw sa kumbana. Ang mga bulak, ang invitations, tanan sa kong kasal, siya ang nagpili. Kaya iyang huna-huna, iyaha ang matuman. Murabag iyang kasal ate. Dito pa lang di edaan, wala na ako nabantay. Nga ako katungod, iyan ang gikuha ate. Nga akong gusto nga pastel blue, iyang giilisan ng lavender. Nga akong gusto nga venue, iyang giilisan. Kay mo ko na iyang gusto. Ako ang kalagi misalig ko. Pagkahumasa mong kasal, may balihin kong puyo. Uban kang Undri. Ligid ka makakuha og clue ate. Limpyo ka ayong agis. Magminsahe pa kanako. Di na po kayo mag-istorya. Apan aware ko na doon na

siya kaipon. Gani, nakabato na po silang anak. Apan bisan kanus ah. Wapog ko nakalaag nga to kaniya. Pwede yan mapay kaipon. Sa iyang gipakita adunay na busa. Ila kong isultihan. Tungog ka atin na mugnaw ko.

ikaw nga akong gimahal, giisip nga ate. Huwag kabutangan sa kasakit akong gibati, ate. Basta masap na nagani, saad na dahil nga magbulag, mangayog pasaylo, saad na dahil nga biyaan. Matod ni Eden, potlo na kuno nila ilang relasyon. Hangyo lang kuno siya nga susintuhan ang mga bata. Sayod ko nga way labot ang mga bata. Apan dili ko mapaka-plastic, giingnan ako sila nga dili ko uyon. Ugwa sila katungod nga magbuhat og kondisyon. Ako ang kondisyon ang matuman. Ako ang asawa. Ako ang getraydoran. Nagulat kong umutingog si Ace. Kipagutan ako siya. Pili. Kisa kadamong duhan ni Eden. Itubag siya. Mahal ko na ko niya. Apan di siya makatalikod ng Eden. Itubag ko siya. Oo or dili. Mauban ba siya kanako or dili? Halos mulhot siya sa katubangan, ate. Nangayog pa sa ilo. Huwag ko na ilabot ang mga bata. Mihangyo siya nga. Kung pwede, dawatong ko siya pagbalik. Ugatabangan ko ang ilang anak ni Eden na masustintuhan. Nakakatawa ko, ate. Ako pa hinoon ang itagaag kondisyon. Human sila naghimog binuang. Okay, nasap na na. Maging okay lang. Ate, giignan ko siya. Tama lang ba nga ako yung ipili? Mahilom si Ace.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Dred, mag yun na. Kung anong...
0: Mapalit ang mga produktong NAS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog walay insomnia, NANS Corn Coffee.
2: Isa ko sa NANS user, gamit ko NANS Coffee, isa ko ang asawa, na say, isa ko yun sa mga ubang dating, yeah, NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man, diligid niyo gamit o ubang

0: ke kana jong nan kopi among gamiton pustinyo dre sa kabang libungan or kutabato.
1: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy happy living nans. Mapalit ang mga produktong nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita, lumaktod.
3: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drops. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko, si rinisita, lumaktod, taga-tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
2: Kini si Dr. John Paul De Asis for healthy, happy living NANS.
1: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: salamat kanimo Monique sa imo papadangat imo swa tampo ni aton tulumano sa sensor li Ate Arlene. Of course ka ba nato DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Cap June sa nanato mga suking tigsu bye bye.
0: And of course Cap June June di Asis.
2: Yes, maswerte ka adlaw DJ Nova an Ate Arlene.
0: Ang pinakasakit bitaw kana bitaw ang sabagay ang motrider nimo kana maging duol sa imong dughan.
1: True.
0: Kay ang motrider nimo dili
1: strangers.
0: No? Kumbaga, muna'y pinakasakit. Ang tao nga imuhang gisaligan, gimahal, gipangga mo yung traidor ni mo. Kalisod na waton.
2: Traidor? Or basig wala lapot sila kapugong sa ilang gibati? Wow.
0: Traidor naman na.
2: Ginawa ka nila tago-tago kay dili kay gusto masakitan?
0: Nasakpan man. Huwag mong iasa makumkum. Muna'y kabaturan ba nga wag iasong makumkum?
1: True. Lisod kayo nang inga na, labi na bitong, kanang bitong si Monique mamba, nagyong mga lalaki nga, kanang inosinti kasi mong pananaw ba? Kanang, hindi ka magunahaw na nga na siya ginabuhat nga.
0: O niya, lempio kayo kayo, ingot siya nga, mauban siya, diba na, mauban nun po siya.
1: Diba?
0: O niya, kanang, ang cellphone, ibutang lang po siya, wagi kayo pagduda. Yes. I mean, wagi pagduda.
1: Muna'y sakit gamay. Kayo, ma'am, nga, wala kayo pagduda, dili na mo makitaan ang imong ba na nga na ay, kuan, na ay something wrong. Niya, it turns out, no, nga, nagiri siya tinagawa, muna'y pinakasakit.
0: O niya, kailan bang igagaw rin po sa iyong asawa?
2: Diba? At least dili lahi, ha?
1: At least kapamilyar. Ay, simba ka!
0: Wala, di na nakumpiyansaan kung ang trabaho sa imong ban na biyahe-biyahe.
1: Biyahe, yes.
0: Kayo ang kakabaw ngayong ulian lahing ang pamilya.
1: Sakit.
2: Mo ba?
0: Oo. Oh, di ba? Kung ang imong ban na mo biyahe o niya tungkol tayo negosyo kunuhay, dapat checking. Doon ay checking mahitabo. Kay why checking mahitabo? Basig doon ay katulog.
1: Money warning sa mga asawa na ginegosyo yung mga ban. Warning sa mga
2: kita na yung bana, tolerate, ang bana ni
0: Monique. In fairness po sa iyang bana,
2: Si Ace,
0: gatiman po dog maayo iyang babae, no? Kaya na siya anak. I mean, di pa rin kamutan ganyan itago.
2: Butan nga pagka
0: lalaki. Di pa rin kamutan ganyan itago. Hindi ka siya mabuking.
2: Yeah, responsible kayo ng pagkatao.
1: Ang nakapait lang yun, Dani, kay ang side ni Kuan Bing Eden ba nga, sila ba ang kuanog? Kaya sila gid kaya sila igagaw niya. So, kadi pagkabata niya, nakaya niya traidor si Monique ba?
0: Yes.
1: Niya.
0: Relative ba ang nagsumbong?
1: True. So,
2: wala lang siguro kapugong sila ang gibate.
1: Nah, di, good.
0: Pero di ka dapat makagusto sa...
1: Noon sa ulo sa
2: ubo. Ano na yung mga laki ngayon nga na, no? Maglimpupot ko.
0: Di ka pareha sa imuha cup, no?
1: Ay, nako.
0: Nadili ko kayo ni Ana.
2: Nagpabilin ko ulit tao ate mo na nawalay kabilin ka.
1: Paitan. Pero kung ako si Monique, ma'am, dili ko gusto. Dili na ako nadawaton.
0: Yes, kung ikaw si Monique, o sa imong buhaton, since na booking naman nimo, o sa buhaton nimo, di Genoves?
1: Dili, inako dawaton ng akong bana pagbalik. Siguro kung ako si Monique, ihatag na lang gina siya kang Eden. Kay imagine the audacity nga, ignon ka nga.
2: Printer doon ka.
1: Dili ka, king ano. The audacity nga, ignon ka nga, kanang panang magbulag na lagi minya, pasailo ako, pero suportaan lang nato ang mga bata. Karang, ano ikaw ang maghatag o kondisyon?
0: Correct.
1: Diba si Monique, siya mo hangyo lobo dia si I mean si Ace dapat mahangyo lobo dili siya nga siya muhatag ang kana siya muhatag o kanang kun sa puso ko.
2: Wala ka rin nang itaglain, igagaw ro gani.

0: dinabot ra.
1: Oy, ina ka ayo ano. Oy, grabe na ka sakit. Ina ko may imagine. So ako si Monique nama. Yan na lang na ihatag ang Eden kay murag sukat pa lang even gani sa kasal nila no nga murag si ko ana ang nagbuot.
0: Ang problema, ang ilang business kay si Astra ba ang nagdala. So kung siya mo take over, makaya ba ka niya? Kaya ang may tabo ani.
1: Iyan ang kaya nun.
0: No?
1: Kay lisod-sad nga.
2: Dili siya practical ate. Isa practical
0: nga. Ubanan na lang niya. Iyan bana nga magnegosyo.
2: Mm. Yeah, malas po mag-uwan. Uban ang
0: asawa. Malas man.
2: Kay wala'y mabilin sa balay.
1: Eh, digid mo kakiat. Muna niyo. Uban niyo ang asawa.
0: Kung magnegosyo, uban-uban ang asawa, bahala magkinaon sa uban, Jud.
2: Yes. Isay mo atiman sa mga bata.
0: Ay, magbutang o katabang.
2: Basig binuangan sa katabang.
0: Ay, problema na
1: nasa katabang. Nanay, CCTV ron.
0: CCTV, tama.
2: Dili gisa. Sa mga tagpalamati, no? Kanang inyong bana nga gapaning kamot, tagayin ninyo...
0: chance nga maglingaw-lingaw.
2: Kanang...
1: Wow!
0: Tagang chance nga makapag-cheeks. Ana lugar.
2: Eh, para ma-unwind po na sa hiba.
1: Allah! Wow! Unwind
2: para baka-game bitaw ka ng energy pagkabuntan.
1: Allah!
0: Nga naman, dey, ang bana, imong asawa, imong kawala, inom tag duwa, sige, mag-inom ta, mga hukog ta.
2: Ginabawal gina ti mag-uwan-uban ng asawa o bana, kay kung mga diskresya, hurutan na ng wala ka
1: bunin sa bana. Ana, dey, nakahapa.
0: Napaiya.
1: Layo ka, wala sa kaso ka ng mga orason ba? Nga dapat, ay mo rin, dili, pwede magsigis sa kuyog kain kaso na yung mga hitabo, dili rama.
2: Ang disgrasya din ato matagan.
1: Ay, grabe yun.
2: Maguban-uban ka muna ikag is, madisgrasya mo.
1: Muna, salain na lang ka ng disgrasya, no? Munang dili ka kuyog sa asawa.
2: Practical na siya.
0: Play safe ka, ayaw gina mga.
2: Did you know ba? Practical na siya nga. Kanang, diligid ang sakto nga ang asawa o bana maguban-uban sa negosyo labi nag-travel, nalagyo nga travel. Dapat, kanang kung ang isa mag-travel, bilin yung nag-isakay. Kung mag-ginaon sa manggaling, naging magpabilin sa ilahang.
1: Grabe yun nga, palusot, no? Bilin yun kikuni mo ka, as in, grabe yun. Narigin ako na-prove na ang mga lalaki, di yun mahutdan o palusot.
2: Grabe Dabs, di man ay Dabs, ha? Ayaw yun magsugot na mag-uban-uban, Dabs. Kinaunsa.
1: Ana din na ha. Modi
0: na si Rason. Kaya base ba disgusta tinood?
2: Di sakto ba na? I-analyze ko ninyo girls. I-analyze ninyo sakto ba? Sayup ba na akong gi-advise?
0: Perting sayup pa.
2: Sayup.
0: Kaya wa siya nag-uban-uban din. Nakaanak sa lain, igagaw pa. Perting yung sayup pa. Negis na saon.
1: Dako yung factor di si Eden, ma'am. Kay sagod ang kanang...
0: Actually, utro po din si Eden.
1: Diba? Sila ba ang nagtubo? Dungan yun sila. Through thick and thin. Grabe yun ilahang...
2: Dili mo tayo nga na. Okay, pero wala siya'y
1: respeto. Hello, mapugnan ni mo. Kaya nagagugan na ni mo.
0: Iyang kaugalingon, iyang giyo na
1: huna. True. Selfish kaayo siya nga. Iyang gipatigbabaw.
2: Gato, babaan ang panultio niya. Mapunggan pa'y baha.
1: Mapugnan ang koan
0: ka. So, kung sa lugar, gibati niya kang Eden, dili gugma. Biga.
2: Naigugma sa kapitin, naigugma po kang munik. Ang aramang gunagot.
0: So, inanag, lagdagang kay gugma, no?
1: Gawas-awas, muna ihatag sa lain. Mogyan, muna problema.
0: O, sabi buhaton sa lalaki nga, dili kontentong isa ka babay.
1: Nako, dili magminyo. Pero nuway...
0: Imutanan.
1: Ano? Imutanan.
0: Kung gusto ka nga, di ka makasahala. Ayaw pagminyo. Uya ba tanan?
1: Nang dili bitaw ka masabit sa balaod.
2: Actually ako personally, dili ko ganahan sa gibuhat ni Ace. No? Gikundida mo ginatuna. Pero wala na tayo choice na anong mangod na. Mone nga, muha tagi kong advice nga kanang Eden, sabta-sabta na lang po ang sitwasyon.
1: Wow!
2: No? Mone, sabta na lang sitwasyon, maluoy kasi mong bana, galib.
3: Iba
2: bahin-bahin na lang
1: ay,
2: sa oras.
1: Ay, kayahay ba sa Sabton? Huy, kayahay ba? 10 years?
2: Masugot makamunik nga ang imong mga pukumangkon walay amahan?
1: 10 years ka gina-tridor niya. Amoyin lang tag Sabton pa sa iloon kahit...
0: Dulo pa ka sa tao.
2: Kaya kung inga na ka gamay nga problema, musurinder na kamunik.
0: Stop. Dili ko siya gamay nga problema. Dako nga siya problema. Kaya ang tinuod nga lalaki nga nahigugma, bilan pagtanaw pa lang sa laing babay, maghuna-huna na ka makasala ako, ani. Muli kay na...
2: Doon ni mo muna, kaya nahigugma po si Ace sa kang Eden.
1: Siguro, kung ang time ba, kung siguro, let's say, isa katuig or kanang less than a year, kaya nga na, kanang bago pa, niya, na-discover mo ka na...
4: Huma nagpamahaw, na Super Plus Capsule o GUAID. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na akong lawas nga everyday routine ginako ang mag-inom og NAS and UAID. O, permanente taga akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kamusad? Pag NAS and UAID na. Ang NAS kidney, namoy dako kaayo og role sa atong paglawas. Palanggaa ang kidney. Protect...

hotel. Mahinungdan nga bisan may edad na, fresh pagihapon ng paminaw. Pauna ang wa sa

0: syempre ato sa timbayaon ng ato mga Facebook and YouTube viewers. Shout out sa tanang nga naka-tune in karon, pahuway sa kugamay ate after si inyo program Back to Work na po dayon from Vanessa Castellano.
1: Ate Arlene, pa shout out palihog sa akong mga paryente diha sa Surigao. Bata pa ko tigpaminaw nagid ko sa imong mga drama. Karon yun na anak ko sa Cavite na nimpala, duha gihapon ko masipya tug follow sa imong programa.
0: Thank
1: God bless nimo ate. Gikan ni Michelle Suarez.
0: Ate Arlene, hello, nakaapas nagid ko sa live karon si Marites Cabahog from Bayugan. Pero na ako karon sa Calamba, Laguna. Usually replay na ako matanawang kay duty ko permi, pero karon nakalingkod gyud ko og tarong para sa sunod nga programa.
1: Hello Ate Arlene, usa ko sa mga seaman diri sa barko, permi na ako i-save imong program para ini ka off duty namo, magtapok may mga Bisaya para maminaw nimo, makawala gid sa kamino sa kamingaw kay murag na arami sa Pilipinas. Salamat kay sa imong programa from Frank Menyoza.
0: Shout out sa ako mga silingan sa Naga, Camarines Sur. Labi na kang test, Marlon Naginday. Kamo baya ang una nakapaila ka na ako sa program ni Ate Arlene. Karon ako na noon ang sige pangutan ako, nakatanaw ba mo karon from Lori May Santos.
1: Ate Arlene, tamba sa kaminga o kakapoy ng imong tingog. Dako kang tabang imong programa sa among mental health. Ilabi na namo mga OFW nga gimingaw sa ato. Ayan. Watching live from Saudi Arabia from Elena Cruzada.
0: Shout out to Josephine Velez. Watching from Norala South, Cotabato.
1: Di gyud makumpleto akong adlaw kun di ko kakita sa imong live at IR. Kada human nako og lunch, nakaatang nako sa akong cellphone para mo tan-aw from Dexter na mukot nga taga Ozamil.
0: Ayan, shout out sa mga taga Ipil sa Muanga, Sibugay, sa mga Fernandez family from Arthur Fernandez. Ayan.
1: Shout out sa mga katropa nakong mga call center agents diri sa Cebu IT Park. Naminaw minimo ron at IR samtang gabrik pangpawala wala sa stress sa mga irate callers from Kevin Pasikulan.
0: Ayan, watching from Tandag City, Surigao del Sur, Ate Arlene, nalingaw kay ko sa inyong programa. Makarelate bansad da sa inyong topic, oy? Murag ikumot akong kasing-kasing na minaw, pero nalamdagan gigko sa imong mga tambag, ate, from Gloria Lumuntad.
1: Hello, Ate R. Sahay, kay murag makihistorya na lang sad ko nimo sa screen, kay makarelate kayo ko. Usa kada ko ang hagi kandiri sa Ireland from Noreen Ragsak.
0: Lahira yun ang feeling basta makadungog kag Bisaya ng programa. Murag na arakos amo. Everyday good kong mag-atang nimo kay perte ninduta paminaon. Si Rowena Macanias ni watching from Kuwait. Okay, di rin natas problema ni Monique. Did you know, it's ibang final nga tambag para kay Monique.
1: Alang na ko, Monique, di na nimo dapat dawaton pang si Ace. Miskin pa siguro o grabe niyang hangyo sa imuha. Kaya again, as always, no, mo maging reality check sa mga, kuan ba, sa mga nagluib nga. Ay, haragin ni mga sorry kung nasapon na. Kaya imagine for 10 years.
0: Yes.
1: Dako, big deal kayo na mga na. Abot isa kadikada kanilang giluiban. Isa kadikada ka nga nag, kanam itong nagmatag morning, hello, nanda di siya yung anak sa laing, niga sa igagaw pag yun
0: mo. Magkita pag yun sila, murag walay na hita po.
1: So, pait kaayo na nga kanabang kahimtang ba? And for sure,
0: ang tinood bitaw nga kanang guilty bitaw, did you know?
1: True.
0: Kung magkita mo muli kay kaay,
1: yes.
0: Di ka ganahan na kay galubilo, kaya nga no, murag guilty ka sa imuhang kaugalan.
2: Yan lang si Is, natin pa.

0: gikuha labot mo mga gusto ko niya.
1: Wow! Wow, gigamitan daw mga ingana, no?
0: Yeah, gikuha.
2: Gikuha sa gusto si Karan.
0: Yeah, makikumpita mo.

0: na makaya. So ako pa nimo, no? Kung mahimo gay.
1: Mo
0: na siya, face the consequences. Kailangan na tinuyuan. So again, Monique, mura to ko advice sa imuha, no? Ayog paminaw ni Nikap kayo. Wala nagitay ayo ni Masita. Kuan, kung magpadata, aning gikan rato sa gusok. Di, pwede. So again, Monique, biyay na.
2: Dili na maganda ito ma-rewind pa ang naitabo.
3: Na-anamanggid na.
2: Ato ning ato bangon, i-plaster na ito, maminaw ka bunik. Kanang buluwanon nga tambag, na dili ko gusto mag-guba ang inyong pamilya.
0: Guba naman.
2: Luoy na kayo mga anak.
0: Nag-guba na.
2: Ani, hangyo mag-guna si Ace, na kanang... kanang...
0: solar. Ang bakas
2: ang importante nga, mapasaylo ni Mol. Ikaduwa, dili man na lahing tao ang igagaw mo ni muna.
3: Kamang nalimayin ang
2: sabot. Sabot-sabot lang na igagaw mo ni muna ang si Eden. At least, sa igagaw rin po ni Adto. Ano? Sa kasalahi pang tao, masakit noon na siya. Pag move on na, total, muli naman ginasi sa imong kinabuhi. At least, sa katapusan, ikaw gyapon ang magdaugon, no?
0: Wow.
2: Sa gyapon, kini si Kuya Kap, mingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ko masiguro, mapagmahal ako.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
5: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
6: Ang akong debate, sige, pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nans Eye Drops, hindi na magsiging pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Rufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
5: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
4: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
7: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
8: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingoong City, Barangay 24, Puro Pono. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ko makuanan kung unsa ba ako gibatik. Yun niya, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pag-uwan to ka dito sa butik, kaya naata na gano'n. So may akong ganun, pagpalit o Megaman, kaya aron, kanang imong trabaho, nag-reagid nga yung trabaho, pag tumar o Megaman, ilawi lang na siya. Sa isa lang niya kayo, talawa, paminaw ay mong kagalingon. So akong gitumaran na kulibuhan, akong gibati na yun niya, nagsik man ito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ato, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung labas ko kayo ng akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
5: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Heart.

0: Happy Living Nuts.
1: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Doon na may panultihon nga ang giusa sa altar sa kaminyon, dili pwede bulagon sa tao. Para nako depend.
3: Malaya ka na, magagawa mo na ang lahat ng gusto mo.
2: Ikaw na mismo ang mo decide nga di na makiguban kaniya.

0: karon taod-taod alas na education program with Doc Jan Paul the Aziz. Mosunod gali na malong the great. Kini si Ate Arlene Ayon Mene. Salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka
3: kung aduna kay ing ania kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok ug pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento bangan kong magbuntis. Naginom
4: Ma'am 33 San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: siya.
1: Of course, it's Doc John Paul the Assist. Doc John, kumusta?
2: Kumusta, Terlene, and welcome, welcome again sa toang Non-Self Educations Program.
1: Oh, siyempre, alang sa inyong mga pangutan, ha? Text atong 0917-159-5812. Ati Arlene, daghan kay Kugi pang maglisod po kong katulog. Ako gisulayan ang Nance Coffee. Lami na sa mga kong tulog. Og miayo na sa mga kalmuranas. Nagamit na pod ko karon sa inyong Nance Liniment Oil o sa inyong Nance Eye Drops. Thank you kayo sa inyong mga produkto.
2: Okay mga kanan, sa iya no, nakasinati siya o problema sa iyang kasing-kasing din na karoon sa ng insomnia. Okay, yung kasing-kasing na ito mga kanan, no, magkaroon naman good ni siya o trouble, kumutaas yung uban na mga blood volume sa ato ang dugo. So unsa ba ni yung mga blood volume na makadaot sa ato ang kasing-kasing? Halimbawa, isa sa mga components sa ato ang blood volume is cholesterol. Okay ang cholesterol kung within the normal levels siya mga kanans. Kay makatagid siya og enough na energy kakusog sa ato para dili kita dali magluya. So mo kini yung ginatawag nato na mga LDL or very common known nato na bad cholesterol. Yung bad cholesterol mga kanans usually makuha nato sa mga animal fats na siya mga kanans. Pero kining bad cholesterol na totally bad kasi siya may nagahatag og energy sa ato . So dapat lang yung bad cholesterol or yung low density lipoprotein or yung LDL kinahanglan within the normal level lamang siya mga kanans. Pag musobra ang ato ang bad cholesterol, diri na siya makakause og mga komplikasyon or mga adverse reaction. So unsa ba may tabo pag mutaas yung bad cholesterol? Kay sobra man ang bad cholesterol, kining bad cholesterol, mupilit manggod ni siya sa ato ang mga kaugatan. So nagkakaroon ng mga plaque or nagkaroon ng mga pagbarabara sa ato mga kaugatan and din makapastiki, makapalapuyot sa ato ang dugo. When the time na mistiki na, lapuyot ang atong dugo, muhinay na dayon yung daloy sa ato ang blood circulations. So, mo to ang effect once na mutaas yung cholesterol nato, lalo na yung bad cholesterol. Another one is yung sugar nato mga kanans. Sodium content and then yung tinatawag po nato na uric acid. Kinitanan mga kanans, mga component kinisiya sa ato ang dugo na kinahanglan monitored ang iyahang level. Dapat dili siya mutaas, dili pod siya muubos within the normal. Pag mutaas, taas ang possibility magkaroon ka ng problema sa kasing-kasing. So paano ba nato may bawaan?

na nitaas na ang atoang cholesterol, ang atoang sugar, ang atoang uric acid, or ang sodium level sa atoang lawas. So, una na reaction sa imong kasing-kasing, kung dili na niya makayanan ang pag-sticky or nahimong lapuyot ang atoang dugo, maka-feel na kita og mga palpitation. Katong kalit bitaw na magbuto-buto ang atoang dughan. So, isa na siya sa mga sinyalis if nagasugod na ba yung problema sa atong kasing-kasing. So, kana siya, di nagsugod, no? First symptoms na niya mga kanans. Second symptoms niya, kung mapasagdan ni mo siya napasagdan, i-take for granted lang ni mo siya. Pag-check ni mo sa imong BP, makita ni mo, medyo nitaas na yung blood pressure. So, ikaduan niya na symptoms mga kanans. If pasagdan gyapon ni mo mga kanans, ang ikatulon na mabatsyagan ni mo, yung ginatawag nato na chest pain or naanay mga panakit sa imuang dugan or naanay mga tusok-tusok sa imuang dugan mga kanans. So pasabutan na, nihina na yung blood flow, then there is a possibility na barado na ang mga kaugatan nimo. Ang uban po na simptomas, makabantay na po ka mag nakakapuyon, luya, do lami priminti katulog, bugat ang lawas. So, mo na sa maginahinay na nasiyag sabay-sabay na dayon ang imo mabatsyagan mga kanans. So, when the time na maka-experience na ka, kato na mga symptoms, ginarekomenda ko na sa imo mga pagkaon, sa imo mga lifestyle,

0: bantay sa bakapsul o giyo ider bakapsul nakabantay siya na dako ang kabag-uhan ni arang-arang ang iyang paminaw sa iyang panglawas din yung mga palpitation sakit sa iyang dugan o sakit sa iyang kasing-kasing na hinay siya kawala na itong katulog meaning to say yung lawas ni mo mas nakaangay sa imuhang ginabuhat karon sa imuhang pag-inom sa non corn coffee pasabot yung lawas ni mo mas ganahan siya
1: effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan na sayod man kita. Ang NAS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingunta nga okay ang atong panglawas.
0: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang non-herba capsule.
1: Kaya yes.
0: Para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol. Testosterone hormones which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Mega Man Herba Capsule.
1: Of course, alang sa to mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang cervic care para gidnis mga kababayanan. Kay lagi os bonato ang cervic care makadugang
0: makahatag og

0: talaga.
1: Patagpag-enjoyment sa morning coffee ni Mumakans.
0: Okay.
1: Walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso, mga kanags, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon. Mga
0: and kanags. Syempre ang atong Nans Eye Drops para klaro ang pananaw. Limpyo ang atong mata, Nans Eye Drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, Atarlene, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw. O ginaot mi, nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is

0: Music and Information Radio. Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, si God. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio. Las 2:54.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Ania na ang makalingaw na programa.
3: Ang buin at ingat sa inyong Simon. Malong the Great. Karol, ania na ang founder sa mga kurimaw. Malong the Great.

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw ninyo, mga kurimaw. Welcome na sa Abdulis Program, mas kurimaw balong dagor. Ito, og manginaot lang ta. Pagpanaguman.

0: Bye. Yeah. Ay, por favor. Katawa pa text na ito, Miguel. Para kapisa mo. 0997-521-0657. 0997-521-0657. Balaw, tubag, imuntig mo kay Bungi na Alimango. Ang sudan sinidubuhin ni sa sigra. O sa sudan ni Munge, ano may mo? Tubag, anak, tigmo lang kay Purol na Butulis. Ang gigamit sinidubuhin ni sa sigra bo anoy. Pirme maminaw, sige ni Duboy. Aga, lang tubag, imong tigmo ang kalagsakay, naghabal-habal. Padong sing-sing, ni Duboy ni sa sigra buano, buano. Dayon tubag long kain, nagbuak o watermelon gamit ang konsilyo. Lando ng Toledo City. Kumusta mga taga Toledo, Cebu? Ag tubag long, sapatos si Floyd ng Sikihor. Kompyoto. Kumusta mga taga Sikihor? Aga balong tubag tig mo kay tao nagdaro gidot ang daro gibira ang Karabao. Ngaway purol og napikas ang yuta si Johnny nang si Kihor. Oy Johnny. Kumusta man ya Johnny? Ha? Aga balong tubag imutig mo kay tao nagpalot og mani Johnny gyapon sa si Kihor. Aga tubag na kolong anang imuhang tig mo. Ayan. Ang tubag long sa tigmo ni mo nag-able og dilata gikan kang 209 Pioto. Waay pag-iapon ba? Wap agapon long tubag si mo tigmo sipper siya sipper sa jacket na balong giablihan gikan sa Pamplona. Di pag-iod tubag long ka electric cutter kila ng dumanhog Cebu. Yoto. Waay pag-iapon kila taga dumanhog di ka kaya kila lang tubag kay lambay pag-ukab sa bayanan gikaon ng ulod guba lagi ang flood control manang ni sa Marinduque. Oy manang okay dito may galas unang pasiyaw. Inting daw may galas buhol.
1: Yan na ang bayhin.
0: Oh,
1: nagdamgo ba ako gabi, ibay?
0: Oo, oh, so pwede damgo di mo.
1: Tagaan daw ko sa Ginoo og 10 million, bay.
0: Uy, dawatsa na, bay.

0: Ipog niya. Ay, si Pabik, ipog niya ang paa mo, ragposti na lumag. Siya lang po. Karsonis lang. Ayan, tumaglong. Pisot na, gipatuloy kay... O, gikan daw kang Johnny Boy, Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Dayon akong tumag. Long anang imong digmo. Remote control. Gikan daw kang Win Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Dayon na akong tumag long. Nag-on og mic. O, onya, nag-istorya. Maunang napikas ang flood control. Og akong tumaglong nagdaro. Og ikan daw kang Weng sa Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Og akong tumag long anang imuhang tigmo kay si Pergapon nga giablihan onya isirado ang pitaka. Aga akong tubaglong sa imuhang tigmo. Okay, tubag anak balong kay Erregisyon. Ikan daw kang pool Cebu. Kumusta mga taga Cebu? Og akong tubag-balaw. Anang tigmo ni mo? Ayan. Ang tubag ana longkay. Gate na long. Ni pagyod melon. Computer. Wa pagyapon mga silingan ha. Og tumaglong nagpritog itlog. Yotor. Wa ay pagyapon. Og lang akong tumag asa imong digmo kay nagpikas og kawayan. Ikan daw kang Bing Tunghan Ming Lanil. YouTube. Ayan. Ang tumag analog kay nag nagpikas og ligid. Imuong tadyaw or kaang. Ikan kuno kang Rurli Megala sa Bogo. YouTube. Wap aga po, dirita may galas line pang pasiaw. Ikan daw kang awing, si Kihor. May balong. Ah, pananglitan ba'y naakas sa bus ba'y galingkod ka?
1: Nya.
0: Naimusa ka nga chicks kwa pa kayo, nya wala na yung lingkuranan. Balo, pala sila mang drive. Padrabi mong tiguan. Buras. Sakto po do. Ikan daw kang awing sa si Kihor. As ihatag ko ng lingkuran, nana ko nga driver man ko. Hello. Okay, padayon tayo sa ligan. Diri sa toang. Pagka panag-ubas ka.
2: Iniiwasan ka, di na.
0: Pabalihin nung lugar ni Musa, ito sa dipating ko. Lahig paingan. Punta. Nag akong tubag anang imor. Atig mo kay nagbuak og nagkagod og lubi. O, gikan ko nung kag.

tanga mugu ota. Pero magluto daw ka, magisiha ka, di na napain. Okay, hello, akong atubag anak ay nagtahi. Computer. Wap, agya po. Aga akong tumaglong. Kalamay sa Buhol. O Roger kung may galas hagna. Kumusta man mga taga-hagna. Piotr. Aga akong at tumaglong anang imuhang digmo. Sani? Nagtuli lang. May nak. Tuli na. Ingon nga dong. Ah. Pagkayo ana subihin na ha. Unsaon pagsubutay. Oh, pagitag og bangag, bang isulo og bangag. Kita bitos og bangag sa kahoy. Onya nade makiot dito sa. Nang hubag pa. Mao din subo ingani tay.

0: akong tumaglong anang imuhang digmo. Ang tubag anang digmo ni mo balong. Tulay. Kompiyoso. Kantos balong may galang na sapong gibirahan nilang baboy. Unsa man ka ngayon mo mang gibirahan ng atong baboy. Giunay mo nimo na.
1: Ah, ikaw gani, imo gani giunay si nanay.
0: Imo giunay si nanay.
1: May buangas ang asawa ba yan? Wa may klaro. Napordoy mi ba? Gumikas yung trabaho.
0: Uy, trabaho niya mapordoy noon.
1: Ah.
0: Oh. So may trabaho din si asawa.
1: Kanang iskatering bita?
0: Sa?
1: Iskatering.
0: Iskatering.
1: Ay, kanang si iskater ba?
0: Palabi ka dyan iskatering. Oh, mayo pagpaminaw sa mga iskatering. Sa una, gamotor pa, karon gabike na. Pagganahan, ramuhan na ba? Oh, padaugon, padaugon, pagdago na kayo, ano na yun? Dago na kayo, sugal, ahali ka na.

gibiraha sayang. Oh iya, masih balong ng batan. Oh, agay, agay. Agay. Agay, agay. Agay, agay. Agay, agay. Nga nung giapil mo na half sleep on. Okay, dito tayo may gala sa tuag na sayod ba kamo? Sayod ba mo mga silingan? Kinsay sikan na nga nahimal sa iyo is mao ko na may gala si John Adams.

0: Jesse Gior, congratulations. What a oras may kita katapos sa Kibilin number 1. Salamat kisa pagpamina. Ogman na sa poon sa mga oras o sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: UTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: UTX 500. Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay do na nami anak ko daw ti. Hindi gid tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, huwag ko ka tilang sa DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabakas sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
6: Ako ay Rosely Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no, bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
5: Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C.
7: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako'y gipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o sumpre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o Astasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayo akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa Atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, distingin niyo tumar ang Atasan kaya para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, testingin nyo o ginom o Astasan ka inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
9: Ano ba yung special na okasyon? Swat. Call or text 0966-248-9336. M's Flower Shop.
10: M's Flower Shop.

0: ako na si Divine Faith Rondo Sonoria. Magpuyo ko sa Rock 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay service. Wapa ko nag-inom. So, ako ba ito?
1: Accidental. Sa una, wapa ko kayo naman nga sa Dragon Fruit. Yan ang, lang ka kong paminaw sa kong lawas. Yan ang, turming couple. So, kanya, nakainom na ko nga. Sige na ko aning inom. Bayan na kayo kong lawas. Yan ang, din ako batiyog kakap.

0: capsule. Your energy. Dragon fruit extract powder. Ashwagandha. Barley. Malunggay. Insulin. Mangosteen. Turmeric. Goto cola. Garlic. Beetroot extract powder. Gabun extract powder. Dragon fruit gold. Makatabang sa may daghang palatian. Dragon fruit gold. Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga palatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold. Pure energy.
1: Paminawda ang testimonya sa Memo Smart Capsule.
2: Ako si Alcher Junior Nudalo, nag-eskwela sa Valencia, sir. I'm 20 years old. Lintanon gyud ko nga dugay ko makasabot sa klase. Nya karon pagtik na ko nining Memo Smart Capsule, gipamatig gyud nako nga kini duna gyud albiyo. Nindot ang pagkatulog o dili na lintanon o gana pud ang akong kaon. Nindot gyud siya gamiton, sir. Dako ni gikatabang para sa ato ang mga lintanon, especially sa mga estudyante o mga trabahante pod.
1: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mabalit sa mga butika.
0: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
3: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na. Ula.

0: sa kondisyon sa lawas, can treat erectile dysfunction. Makapaabtik og lagsig og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance.
1: Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
2: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
3: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang kasiklasing mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binignon.
4: Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana, touch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay Aqua Touch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. Aqua Touch RV drinking water, anaa nay mutang sa National Highway.

0: the Lucky Star Sikat.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your...
3: Inan, Galvan C, Lady Antonia.
4: Yes, welcome na usab sa itong programa. Ang Hudyaka sa Kahanginan. Kaubans Lady Antonia. Oh, shout out ya kaninyong tanan. Hudyaka sa Kahanginan. Shout out po sa mga kamulo na uga digamo karong panahon na. Shout out po. Oh, sa tanan-tanan. Oh, nga mga kanang naa diha karon nagrelax-relax karong panahon na. Og naminaw na usab sa tong programang mo na akong giingon mga kaudyaka kutob.

ay hangin. Anaas, Lady Antonia. Udyakas kahanginan na kaubas, Lady Antonia. Programang gahatag og lingaw o kabusaw sa inyong mga oras. Shoutout na kaninyong tanan sa itong mga nanay, mga tatay, nga giisa na nila o pagkulintas ang radyo. Aga syempre po di aya sa tuang mga kamulo og biyahe karon. Shoutout na kaninyong tanan mga igsuona na ito ha. Ingon man sa mga nagamit sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Para sa mga OFW, samping mo kanunay diya ha.

natin mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Labi na gusto ni mo nga buksan mo ang iyohang memorya. Oh, niya gusto ka nga di ka makalimot og dali. Natay Memo Smart Capsule. Oh, nindot kay ni kay basi mag-apply kag trabaho mga kaudyaka ba. Oh, mag-apply kag trabaho, niya mo ang interviewer nga kung ako akang dawaton. Unsa may matabang nimo sa kampanya? Unsa may tubag nimo mga kaudyaka kung mag-apply ka dito sa usa ka kampanya? Unya pangutanon din ka mga kaudyaka. Unsa may imong buhaton kung unsa may imong buhaton kung dawaton ka sa kampanya? Unya ikaw kay walang kaalam-alam ba? Kung ako ka dawaton sir, unsa may matabang sa kumpanya? Mutubag din ka nga, tinabangay na kung tadirima mo, iliswa po nakuwata ng trabaho, tinabangay na kung tamang. Kuha pa gani ka gi-hire, football ka na. Dapat natay good memory mga kaudyaka, natay sakto nga panguna-una, saktos pagtubag. Okay, ang tao, bitaw, suta, biya kung sa'y pamatasan, daway sa mo istorya mga kaudyaka ba? Daway manubag ba? daway mo kuan sa imo ha, mo reply sa imo ha. Pakita gyapon atong batasan sa usa ka tawo. Samot lagi

0: bata pa kay edad pero gakuan nag antipara na. O mga bata nga sige pitok-pitok ang mata kay murag
1: kahit paping
0: ang mata sa inyong mga bata. Oh, labi na kung mag-agoy. The best kay ni labi

nya makarimember jeung kodaghan ka imi mga kaudyaka, mga bata pa misauna, BHS pa. Nare ko usa ka silingan ba nga sa ako siya gaatubang nara ko siyang kilin. Inyang TV tuas tunga. Hoy, ngano sa ako magagatubang atura man sa kilin ang TV. Gatakilid og tanaw ba yang mata gipanatakilid kulang na lang matagak ang katong black bitaw siyang mata. Puro puti na akong kilin. Adina ngay katawa na kakatawa lang ko ba kay puro puti. Ah. Basin biya ng problema na inyong mata sa inyong mga anak, mga kaudyaka. Nature's Gift Vision Pro Sera for Kids. Usa ni siya ka-supplement nga adunay vitamins. O anak kanindot na siya, malugay extract, DHA, lutein, zeaxanthin, o zinc para sa dugang nutrisyon pagkatimans kahimsog sa mga mata sa inyong mga anak. Ha? Kung gusto niyo nga klaro nga pananaw sa inyong anak, Nature's Gift Vision Pro Sera for Kids. Kung gusto ni mo nga nindot mo di mong pananaw, Nature's Gift Vision Pro Capsule. Muna'y kalainan ng mga idaran capsule, ang mga bata, sirap. Oo ba? Aga siya may mong kalimot sa Nature's Gift Purple Corn Coffee, mauni siya ang kape! Ipaghambog ganin ninyo nga kape, pag inom kayo mo ng Nature's Gift Purple Corn Coffee, mga kaigalaan. O, kanang wakay gana mo kaon sa buntag, kay pag mata pa lang ni mo, in love na ka. O baka, pabisi-bisi para ing nun? Ay, wapang mga ikong kapamahaw, kailan ako'y kibuhat. Pinong sige na nag-cellphone. Gamit mo sa Nature's Gift Purple Corn Coffee, lami ang lasa, healthy, o taas, o antioxidants. Oh, the best guy para ikapulis, imong pamahaw, bahala, lagi ipuli ni mo sa imong bana ng Nature's Gift Purple Corn Coffee. Nindot kayo ni mga kaudyaka, kay nga no? Oh, nani siya ay... Kanang din siya basta-basta ordinaryong kape, kinaman siya magustin. Natural anti-inflammatory, makapaminos, kasakit, ugubag, lawas, nindot para sa immune system, magpanit, tapagin siya barley grass. Ang nakanindot ani nga kape, baka itong mga tao, bitaw nga, dili ka Bangladesh, mga kaudyaka, kabalo namun sa lang Bangladesh, kana bang... Woto mo sa inyong CR, mga kaudyaka, o niyang pahunga mo sa inyong gibati, pero nabta na lang tungas uras, huwag yun napaka-pahungawan. Kaya di maday ka Bangladesh. O gamit mo sa gitawag Nature's Gift Purple Corn Coffee. The best kindness mga tao nga kusog mo kaon pero di kabawas. Shout out Antonia, gimingaw ko ni mo. O Marjo Kabang, ay gin mo papatakang kamingaw na kuha kay wara bagay tambal. O diya salong sa Buanga del Norte, shout out niya kaninyo. O Micaela Habagat, Diris Quezon, siyang bana Ronald Taneo. Shout out ya kaninyo ha. Oh, Antonia. Oh, tudloan ako niya mong silingan nga di maginarte Antonia. Kaning Nerflex capsule mga kaigala na gyapon ni sa Nature's Gift Marketing Corporation. Para asa man Antonia? Oh, sa ngalan nga nerves, unsa man ay nang nerves mga kaudyaka? Para sa inyong mga ugat, sa inyong lawas. Kisa may pwede mo inom sa Nerflex capsule? Kato bitaw mga tao nga pirmi kapoy sa trabaho. Kato mga tao nga sigilag paminhod. Katong naay muscle cramps. Agoy ka ni.

kanila. Ah, sige, kuan ba? Sige, basaw niya, di maklarong mga litra. Nature's Gift Vision Pro Capsule, mapalit sa mga butika nga nasin yung mga lugar. 18 pesos per capsule, ragyapon mga kaudyaka. Munang relax na mo diya, mga kaudyaka. Salamat kay sa inyong pagpaminaw. Siyempre, kininga oras, kininga programa. Giyatod ka natin sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, Memosmart Syrup, Nature's Gift Vision Pro Capsule, Nature's Gift Vision Pro Syrup, Memosmart Capsule, lingon man na tuwang Verticare Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee o Nerflex Capsule. Kini si Lady Antonia. Manabinit kaninyo, ghanton na lang po sa sunod natong panag-uban sa itong programa. O ako mo ingon, kung sahod yaka kakanunay maminaw, sigurado nga ikaw. Maling

to each and everyone. Bilis ang embrites to each and everyone. Sa mga suki na itong tigpaminaw and kotob sumabot na itong broadcast this afternoon. Welcome sa programa na ito. This is Hapontastic, mga ka-star. Thank you kayo. And sa D-Family, salamat. And hi day ko ni Annalyn Torres. Salamat kay Tia sa pag-watch karon sa akong live. And matod pa niya, hello Tia, shout out sa akong Three Kings. Andre, si Ace, and Alexis. Uy, hello, mayong hapon. Mong Three Kings, Lia. Kumusta man ang kahapon ninyo diha, Tia? Kuan po ba, gaulan-ulan? Char, mama! So, diba? So, mupalit diha og fresh nga karne, baboy, manok, sa palingan, no? Yung gipangita ng mga... Basta kay fresh siya mga ka-star. Ay, di mo pagduwa-duwa sa pag-addo. Dito sa may ayong on public market. And just look for Ma'am Lani Di Imos. Ah, tanawon gusto mo, Lani. May tag-iag, gadumala diha ng mga diha, baligyaan o karning baboy. And napun sila yung mga, kung bito guys, for those nga, katupong, ano, mag-breakfast diha. Nag-hot dog. Chorizo. Fresh gihapon. So, ato lang yun mo dito sa ka, Ma'am Lani, kay kumpletong-kumpleto na sila. And, salamat guys sa paglantaw karon, Ma'am Lani Di Imos. Kayday galantaw ko may hapon. Salamat kanya. I-connect pag danayahang mahiwagang speaker. Public market ayungon, diba? Ato ag yung, mga kuan bida pagyaw-yaw ang madungog din dito. Hello to again to Annalyn Torres. Okay ra tia, cloudy ra diri tia. Diba? Cloudy sa diri tia. Sa onjo na nauso maros cha cloudy. Ay nakatigom na ba mo, nakapalit na mug balde. Ay nako. Sa onjon miss ang ato ang sweldo matod pa ni o sa akong amiga yummy ems imbis ang kaning atong sweldo pangpalit og bugas kinahanglan man pud ing papaliton tag balde. Oy kay patigom mo na daw mug tubig kinahanglan na kay balo mo guys, half day na ang kuan karon. Ang half day ana kay grabing kainit.

pud magpuyo dintong lamo. Useless regyo po nang gisagi kuan sudlan sa balde. Ay nako. Anyway, shout out sa mga balde. Usong-uso ning mga balde karon. For sure pagkadugayan ani guys. Mahal na pud ang palaliton sa balde. So, Sir Otan Meraflor, hello, Ma'am Guapa, DT. Good afternoon. And hi po day ko ni Lorraine Mandate. Paki-shout out kong Ati Frey Lynn Maming. Okay, hello. Mayong hapon. Kumusta naman kagit will soon, Lorraine Mandate. And hi day ko ni Ma'am Shalamay Amaka. Mayong hapon. Mayong hapon sa di mo di akaroon, Ma'am Shalamay. And of course, to sa may Bunga Tamaw Tayasan. Salamat! Especially sa ni-comment karon niya si Sir Ronel Agaton Lindio. Buenos sa itong oras, guys! Nato ni hikalimta ni atong orasan kay kanunay nato ning pagabantayan na mabay ni naghatag nato ko ay no. So ni Diget Mayong hapon idol. Yes, good afternoon sa ganimo di karon mamili. God bless. Sa itong oras, it is now 49 minutes down.

فيتامين سي. Kining mo ay sa sakit o balatian. And syempre, kilabalagin niyo sa mga suking butika o parmasya nga doon lang yun sa inyong mga lugar. Papasalamaton ta sa magkanunayon sa CEO sa Dragon Fruit. Walain kundi si Ma'am Catherine C. And of course, mga ka-star, this time check also ginhatod ka na to usab, no? Sa Epers Benzel Motorcycle. Kung kamo nang itaw sa kanang motorsiklo sama sa Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, and Audi, bisita lang ginin yung Epers Benzel Motorcycle kaya available sa kanila ang mga motor spare parts mapabrand nyo man na siya usakanhan, ha? Kung nanapod mo yung motorsiklo mismo. So pwede mo mupalit din to mga motor spare parts. So nana, diyan mo tang sa may National Highway, Barangay Mambaid, Himalalod. Wala yung kapanigan ng lumala kundi si Boss Eper and of course to Madam Gina Garupil. 22. Kung ikaw taga Himalalod sa may Gargolis building lang and sa mga taga La Libertad, Lalimco Outlet, tapad gina siya sa ATM machine La Libertad and sa mga taga Gihulgan, second floor Mega Market Gihulgan City, stall 204. Just look for Ma'am Lourdes and Sir Efren Boledo na manitag yagadumala sa Rende Store. Pwede baka pwede ba silang makontakt sa numero 0919-412-2652. Thank you so much, Rende Store. Hi to Sir Maddox Ricarte, Idol Yummy M's, musta? Okay lang yun, ikaw diyan Sir, musta mo nga? Musta man ang buhay-buhay natin dyan. Sa may kuwan, kilaban. Mayong hapon ninyo diyan Sir, ha? Sir Maddox, inubanan sa imong mga ginsakpan diha karon. Thank you. Thank you sa pag-tanaw dari sa ako ang live. Karong hapunan. And Idol, kindly play the song entitled The Wind of Change. Atong i... Extra kay Sir Ram. Tingalo, napiko man. Okay. Yes, sige. Wind of Change. Atong i-check ni siya og... Swak ba ni sa itong genre karon? Okay. Ah, okay. Kuhan siya dahil siya. Swak giday kay alternative man dahil ni. Ito nag-i-play karon na Sir Maddox. And Selmarie, hello. Thank you, Ma'am Selmarie. Matod pa niya watching here in Dubai. Minaw tag emotik dam. Oy, kumusta naman ka diha sa Dubai? Kumusta ang kuan diha? Kaning kapanahunan?

0: kamusta ang say mga kakulian panghitabo des Dubai. Marcel Marine, how are you naman? Sige, ma-play sa tag-song, guys, kay gina-request kini ni, kuan ba? Sir Maddox Ricarte. So, minaw ta, ha? Kay, nice kening a song. Wind of Change. So, stay tuned na kita, dali lamang sa Star Radio FM.
1: Yummy Emmy, on air.

0: live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
1: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
2: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paim na ang bata o Remind Choco Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
3: 1 plus 1!
4: 2!
3: 2 plus 2!
4: 4!
3: 4 plus 4!
4: 8!
3: 8 plus 8!
4: 16!
3: 5 plus 4!
4: 9!
3: 5 plus 5!
4: 10!
5: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
6: I dream Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
2: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco, para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: para sa inyong mga lugar.
1: Yummy Emmy on air.

0: ko si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTH 500 o Detribayo. Ngamon yung akong gimintin kay gamero na akong kita ang drive ko. Badisayas lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa Detribayo o DTH 500.
1: DTH 500.
2: Mabilis sa mga butika.
1: Detribayo.
2: Mabibilis sa mga butika.
1: Vitis C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para magkontrolar ang mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
3: Nag 9.29 na lang. Tanawat po to sa kotsyobar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin to.
4: Diba nga, dua ka buo, nabutag usa ka bulan kapin, daga na kaya akong tamban, o wala akong mag...
5: Okay. Kung nagagamit ang nas, paplas, alena, Diyos, sa akong sakit na nagkukuha ko ang tumulong.

0: Pagi, Endless Life Funeral Homes. Naamhemutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Life Funeral Homes.
1: Barangay Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Jonna Agustino o Erwin Agustino.
2: Jonel Brown.
3: Ang panahon ka. King Water, hanaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
4: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka Light Nutritious ang maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na...
5: Isip nila ay hindi mahalaga, mahal kita
6: mag-ipon. Inubanaan sa mga manindot ng music.
7: Manindot ng music.
6: It's Hapon-tastic.
8: Ida na, ida na.
6: Fantastic! Fantastic na hapon! Hapon-tastic! Tinilang sa Star Radio!

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga. Murag dili, wala na kayo siya ni kuan sa kuha ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya'y nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat rin ko aning Astasan herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
2: Sabon, beauty soap, ni Ana, ang pinaka-skin friendly, organically blended, IU Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon, kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis, ang IU Sabon, tinuod ni.
3: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
4: Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
5: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Shiva Essential Oil, All Healing, an Asian product. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
7: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
6: Shiva. Sarap ang tulog, bawing-buwi ang lakas.
7: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
8: Patay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit. Lami ang atong pagkatulog. Maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Makaayo sa atong pangisip. Mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa. Ang pinakabago. Dragon Fruit Go!
9: Pure energy.
10: Give me your hand,
11: plus, kain taghan kay kong sakit, ma'am. Ako'y sakit sa tuhod, akong bana, na ako'y ulcer. Mao nang nag

0: mintin migid anak ma'am. Maulian mang yud ang among mga gibati sa mong panglawas. Salamat kayo ma'am.
1: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg. Yes,

apple oil, mapalit na sa inyong mga suking butik tindahan. Mapalit sa Tayasan Pharmacy o Ike's Pharmacy, mga ka-star.

0: worthy of the promises of Christ. Therefore, as we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Di mga higala sa atong mga KMRGBFM nga nagpaminaw ari na ta sa Amigos Coffee ug sa atong mga ka-Star Radio diha sa Tayasan. Samahan ang mga gipamati sa kalawasan. Tara mga idol lang. Tarong orasa, arita o garita sa testimonya ni Nanay Vivian nga nagpamatuod sa ka-epektibo sa Amigos Coffee. Tara, let's kauban ang inyong DJ Bray atong pamation.
5: Giubo ko pagkadungog na ko si Montigo ko ay.
6: Wakan ko kayo, nagkaragkan sa kugkabok, nag-iisang pagkugkabok, ay di ko kita kasada.
5: Kamusta naman ka na naibibiyan, labidi?
6: Oy, kanang Kuya Angel, dako di ko pasalamat ka ng Amigos Coffee, kay one year na kong gamit, kana, radyo na kong bigamit, wala di ko'y tambal dito, marka na radyo Amigos.
5: Kusa na katuwing ka na gamit ng Amigos Coffee?
6: Oo, sa nakatuig niya, sa katuig kape, niya, maura dyan na akong gamit, wadyo ko, wala dyan ko'y tambal, niya, kaloy sa Diyos, tambok naman ko, batkog na kuglawat.
5: O niya, kamusta man itong mga, ay tagod, itong mga sakit ni mo, sa ito mga sakit ni mo, namalik ka, wala.
6: Wala, wala, atang akong diabetes na taas ko sugar, wala na, upo, kanang marumad na, akong waiter, gamay na kayo.
5: Pila ka ito'y sugar ni mo, Nanay Bibian?
6: 400.
5: Ya, karo, normal na?
6: Normal na, kanang 103 na.
5: 103?
6: Oo, 103, 103 na. Nagpa-sugar mo ko anong mag-atong Sabado.
5: Sabado, ato lang laging, kato laging Sabado, nagpa-sugar ka, katong pizza dos?
6: Oo, ato pizza dos.
5: Oo? Ya, unsa man, unsa may.

0: experience nimo bitag gaming. Taga mig bag og experience nimo sa Amigos Coffee bi kay 1 year naman jug ka nag-inom.
1: Oo, an ka lang.
0: Madaw yung mga
1: tao na.
0: Sagot kay ako sa tang.
1: Nagroon ako ato kay abi nako kwaon nako sa Ginoo ato kay wa na. Nag surrender nako na. Nagpasalamat jug ko sa Kalabang Marion Ipin, nakadungog ko sa mga testimony.
0: Kung gagmay ba? Kasi nga si B, sa inyo pag wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan, pila edad mo?
1: Na uli na, wala na, na sa amura.
0: Pila edad ni mo?
1: Wala na ko mag... Wala bang hindi na magmulmul ako. Kalong si Diyos, wala na, hindi ko magsukat, magbigyan na nagluwa, wala na.
2: At di ko malimutan kung kailan ko natikman ang tamis ng...
1: Higot! Isan og hiling ni makapalit og kinarton.
2: Pag-ibig mo...
1: Saron!
0: Istri-tri-tri yun!
1: Oo! Oo na lang din akong gusaligan! Ay, ugo kayo! Og amigos, mawala ang tanan akong batiyon!
0: Katogay mong gwiter, gamay na lang saan?
1: Na, gamay!

0: puso. Pukuog ka lang.
1: Ah, so, kung nakay pa rin
0: man. Every three months. Wag pa sugar ko.
1: Okay, nga, wala na, normal lang yun.
0: Oh, normal na akong sugar niya.
1: Kaya, ano mo?
0: Di na kayo makita.
1: Katang ingon mo sa una nga din nakamagamit si mong bana karon normal na sad.
0: Nga, grabe, mura na yung naumig bagong ninyo.
1: Nga naman, ganing-ganing, ano magbi, nakota na si Idol Dixie po, ano ko nang mura mong bagong ninyo, nga naman.
0: Ang angkay, makakuan mong gugo, anong magkakuan po ba nga? Sa una, katong napakong sakit, halos akong bana, sige pang uhit. Murag akong kayo, hindi mo itik. Kaya nila, di ko magamit. Kaya rin, laging niwa nga kay. Niwa kay ko sa una, nga mura manggugog ka ng... Wait, kuan ba? Kung ulas ang bana, ato nadlok na dali ko, basi ngayon tagain ang bana. Pero karan! Nga, grabe!
1: Nga naman.
0: Kadagabihin ka man.
1: Kaya ito yung dabi mo, wala kayo na gawin.
0: 56 niya. Pero mula na, mula o kung kagakong lawas. Panahon mo, mula na 30 ka, 20. Masakit naman, bago pa man.
1: Tinuhod gina ito, ingon ni Idol na yung pagka-December nga, ingon siya mamols na kuno kayo ka.
0: Isang magbitaw ko niya. Isang magbitaw niya dahil na. Kuya, lang po ko, yan ang amigos mo, hindi nakaluwas na ho. Tanan, kuya.
1: Okay.
0: Kuya, hindi lang amigos, hindi nakaluwas na ho. Munang dirigdan, undangan. Istak sa kumpares kay, ano, ligayaan ko, pero may, kay mamasahiro.
1: Lagi, dagahan kayo salamat kay 1 year na mga nagamit o amigos coffee. Tagahan di ka, napulo ka box ng amigos coffee, okay na?
0: Thank you kayo, kuya.
1: Kapagilan, pagkapinan na tugtunga sa takong buga sumay.
0: Thank you. Kami sa amigos, makuan, mabalik, gintanas, kanang mabaskog ka, din, murabag, ang amigos.

0: inyong produkto, sir.
1: Sige, sir. Sige, pastor. Naunsa man ay ka, anong mo testimony, maka unsa man ay, naunsa man ay ka sa una, o pagka nag-inom mo Gamigos Coffee, o kung sa experience ni...
0: Nakapa natatan sa akong gibahatong
1: kapos. Wow.
0: Ako'y

0: We play the best.
1: Nagamit ang Amigos Coffee.
2: Kini manggod tungod kay kining pagkita na ko sa karton diha ni sirayan sa istasyonan kay kada dumi.
1: Through the cold. Ata yung pinal.
2: Iko ato kay kami. Dito ko, dito ko nagpalit, sir.
1: Oya.
2: Duha na lang ko diyan, duha sa karton. Iko, utlo na lang ako nagpalit, ma'am. Mga itong na, karoon, mauna po yung, panapod, mauna po yung mong gisigigamit kay, wala ba may kagamit itong pagka walay baligya diri sa ayungon o sa tayasan. Nag-uulgi niya ito. Karoon, itong isang simana na diri ang ako ang mga insuon diri, gikagkabangkalan.
1: Ah, taga-Negros, dahi ka?
2: Kabangkalan, Occidental, ako ang mga insuon nito.
1: Ah, Occidental
2: sila. Yun sila. Asa man takapalitan ni wa man dito sa Kabangkalan.
1: Naagi po na pharmacy dito.
2: Ana dito na dito.
1: Oh, no. Tintin Pharmacy. RG City Pharma. Naasa na dito.
2: Pa sa ipod mo man sir.
1: Sige na sa Apple Pharmacy. Halos mo dana ang pharmacy dito na apod.
2: Ako na sila sugin lang dito makalaboy ko dito.
1: Oh, na tatas Kabangkalan. Pero sa imong experience pastor ay saya proven attested gyud.
2: Yes, kami proving it me nga magtiayon karon. Mo kami may gagamit yo dani.
1: Okay. So okay ra nimo pastor tagaan tikag na pulo ka box na kape.
3: Okay.
2: Sir, lipay ko ra sir kay mura gud na tugi. Stika na ba yang maka hatag day ka karon ako ana.
1: Maron Pasko maron. Pero dili sa diha na ko mahatag kay lagyo man ta.
2: Okay.
1: Ako sa nang ipasbay sa ko mga tao basi sunod semana or sunod kuan pa. Naay mo agi di ang tao na ko pahapitan tika ha.
2: Okay ra guys sir.
1: Oh, rebelin na ako ni Sir Ryan.
2: Okay, pwede.
1: Ana pulo ka.

0: ang ako rin yung masulti nga ang kausahan kung magamit ka amigos, copy.
1: Okay.
0: And sa dili nga imuhang mga gipabuhat-buhat Monday to Friday, ana. So, dili ka mudan og energy.
1: Okay, so energetic?
0: Oh, energetic kay ka. Dayon, ang imuhang mga katong mga na may usahay po na kanang makabati na ka kanang muragan ni nilongilo sa imo mga lapalapa.
1: Oh, unsa na siya nga sign si Ryan, mga ingana?
0: Mga na yung mga katang mga taas na siguro na Yorick, kay sa una ng palaboratory, mga niya, maka, sige, pag-take rin amigos, mga kwan man. Kanang mo, mapil man imo nga, wala man doon, hindi man kwan, kay, brabe, nagmanugso sa imo lapata.
1: Okay.
0: Nga, kung makamigos ka, say, makala, ma, malimtan mo, say, kay BCA, o say, hindi kainom. Nga, kung hindi takatik, kung amigos, kwan man, naamay murag, naapay murag, gilok-gilok man.
1: Gilok-gilok.
0: Manugso kwan. Lapalapa. So, munang kadakuan, ibutang na ginawin, inigpamahaw. Dahil inig na yung katulog, sa dili pa matulog.
1: Okay.
0: Inoog. Munang, dako kayo siya, nakatabang ba sa itong mga panglawas?
1: So, moto, Sir Ayan, sa kadugayan ninyong ininom sa Abigus Coffee, ingon ato kadaghan ng inyong natigong mga kuhan nga, empty boxes.
0: Hmm. Dugay na kita kayo. Dugay na kayo.
1: Mga tulo na mo katuig nga users, Amigos Coffee, no?
0: Dugay na gyud. Maayo gyud ang Amigos. Maayo gyud.
1: Ayo. So, sa pa-premio na to, Sir Ayan, sa ikasultin ni mo, tinudanay gyud.
0: Ah, tinudanay gyud.
1: Yeah. Tapos na, nadawat gyud ang kuhan ang premio nga 10,000 pesos.
0: Oh, nadawat gyud. Nadawat. Tinood gyud. Sa mga katang napay mga pagduha-duha niya nga umsala ni Amigos, ang ako rin yung ikatambag na sulay na lang sa tungkol ka sulay sulay rin din nyo especially karong mga naanapoy bago nga katong capsule
1: na, yes yes yes
0: nakahurot po ko atong kuhan mga usaka stab na mas maayo po siya
1: ayaw okay, okay, sige ka na o sa experience mo sa Amigos capsule sa ayan
0: kato siya mahutdan man na may si mahutdan mag stock diri sa kuhan kaya saan so, layo na magwanto paglaing lugar. Tikas na po, di. Naaman to, timing mo to, kay mamuti paggawa sa Amigos Capsule.
1: Mm-hmm.
0: Di mo lang siya kuha, gipalit.
1: Ah, okay.
0: Mm-hmm. Palit ko sa kastab. Mura po, style po sa akong pagtumar sa buntag. Dahil yun, pagkagabi, eh, po, do sa pod.
1: Oh, yeah, kamusta so, niya, Pike?
0: Ang iyang epekto, mayo, mayo kayo.
1: Okay. So,
0: pinara siya, pero mas lindot mag utong kape po kay
1: lami lami.
0: Mas maayo po log. Sumarta og Amigos Kape. Yon tumar po ta og kuan.
1: Amigos Capsule.
0: Capsule.
1: Pero mas lami gyud ang kape sira yan no matagamtaman gyud no.
0: Okay, inig mag kan maka relax mag pamahaw. Or pwede sa dili pa mamahaw. Inom-inom ka bro. Higop-higop ba? Higop-higop.
1: Higop-higop. Oh, Lairas Capsule.
0: Mapili niyo ang kalabi.
1: Lairas Capsule, mga usara kaya rokan.
0: Usara man kaya rokan.
1: Pero so far, ang experience mo sa Amigos Capsule. Okay, sad.
0: Oh, mayo.
1: Ingon si, kuhan ma, ingon si Sir Andy Pop, na si Sir Andy Pop siya kung live. Ingon si Sir Andy Pop siya, kuya,

0: Si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. So na, ginampatiyag ko kung akong gitsikar. Siyempre, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radyo, about sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ay, noong po na, mga siguro, mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po GTX 500? Para sa mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawas ng tao.
1: GTX 500, pabali sa mga butika.
2: Ako ay Roselyn Mendulana, si Tangguro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gynika, di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Papalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Papasa ka butika.
2: Ako ay Roselyn Mendulana, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gynika, di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Pitibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C.
6: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Nako'y gibat isang lawas, nako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit. Og paminaw nako sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tangang balatian.
8: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?

0: Alyu Salawas.
1: Ako si Consolation Ramos kanang ako lagi ang sauna kay kuan kay ko ato kanang dito anxiety kay gubot kay migikan ato sa yuta nang maling mi bag-o og balay blessing in this guys gining pagabli nako sa FM pagka alas 12 dayo na ako'y nagdungog ng mga testimony kato mga kidney problem ana si ko matay lang ko ani di kay kanang kung kay ko ato stress kayo akong lawas ba sus na feel you din ako wala na did ko gimo sa ko lawas gawa sa akong menopausal kanang kurog akong lawas sa stress na ako dito sa yuta na mo ba niya itay ko palit aning tanan kaning non-scapsol kaning new aid o kaning sabikir so ni palit yung ko ana na feel good din ako nga na relax akong lawas mo na hangkad karon nagsigid yung ko ginom kanapirabuyag kung anjud kay ko energetic. Salamat ka ay sa inyong produkto. Uy, susin, gilak-gilak yun ko nga nakagamit yun ko anin yung...
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig na imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, hanaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-29.

0: Makasama ka sa inyong mga produkto ng herb ng ating mundo.
1: Di ko alam kung paano. Niga 64 Bon Pandan Habitat 4 ang mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kay maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
2: Salamat kay mo.
1: Tinuod jud na.
3: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
4: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
5: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
6: Hard Mama.
5: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
6: Hard Mama. Extreme na.
7: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner B. Inigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
8: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
9: Naba espesyal nga okasyon? Naba kay tawo nga gusto nimo mamalipay sa Embs Flower Shop.
10: Embs Flower Shop, fresh beautiful flowers with love and for everyone.
11: Nami fresh flowers for all occasions.

0: Oras sa Star Radio, alas 7:28. Kasayuran sa maayong panglawas, TTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang TTX 500, ako dayon gibanatan o inong duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
0: TTX 500.
2: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Opo, ang akong mga TL o mga kapakit. Sa pagkadungog na ko sa TTX 500, akong gindouble dose, makakapsul sa buntag, duwa sa gabi. Wala pa'y gulan, nawala ang ubag-ubagong sakit. Epektibo kayo ang
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500.
3: Si Edwin Grace paglumutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: So wow, Catalina Habagat. Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
5: Sa isa ka adlaw.
4: Two times ko, tagda duwa-duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo.
6: Juice 7 lot. High blood gid ko.
7: Ano sa una ang blood pressure?
6: 180 over 100. Times adi ginakon DTX 500 o pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure
0: DTX 500 mabibili sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Mga ga-DTX, ay mga ga-Lidri Bayo, hello, hello, hello.

in the context of cancer and metabolic disorder. Na ay mga pagtuon nga makatabang siya sa pagpugong aning mga sis nga possible nga motubo sa lawas. Pwede na ay motubo sa ovary sa babae, pwede na na isis nga motubo. Pwede sa breast sa babae, pwede po sa kilid, abscess, sa liog, pwede na sa ilok, pwede na. No, naay motubo. Actually naapoy mga sis nga gatubo sa mga internal organ nato sa atay, na ay possible nga naapoy sis sa atay, no. Naapoy sis mga higala sa kidney, sa colon, naapoy possible nga motubo dira mga sis, no. Which is gidudahan sa mga eksperto nga mag-lead sa colon cancer. No. Karon, although ang sis mga higala, kuha na siya, close sacs na siya, onya often filled with fluid na anay sulod nga tubig. Or uban, unod ana mga higala. That can form any part sa itong lawas. Pwede na, mamutubo. While most sis are benign, so halos tanan nga mga sis, sagaran ani benign. So dili siya cancerous. But some can be cancerous. Or precancerous. Yan. So, most often, ang sis mga higala, dili kini siya ga-cause ng problema. But, kung kini mo dako na gyud kaayo, mag-cause kini pain. Ngul-ngul, sakit, hubag manig ayo, kung mudako na gyud kaayo ang sis. Or even lead to mga, to complication like infection or blockage. Manay problema sa sis, mudako siya. Oh, kumbda ko eh looy ta yayay, no. Ngol-ngol ako na ka-experience ko mga higala. So, kana no ngol-ngol sakit gani kini. Oh, iya. So, kana, ha?

bukol nga motubo sa 100 taas kay antioxidants, which is gapugong.

Ang ganda ko, galugang sa timbang, ganda ko ang buyon. Delikado. No? Kay gawas nga madaot ang atuang maayo nga hulagway, pwede ni mag-lead sa pagbato ng fatty liver. Pwede mag-lead sa diabetes and even hypertension kung magdako ang atong buyon. No? Gawas nga madaot ang atuang Coca-Cola body. Di ba, mamis? madaot ang atong Coca-Cola bodies. Napagintay balatian nga possible mausab ang atong timbang. So mag D3 bio kadaan lang. O ang buhaton, himuon nga habit ang pag-inom sa

0: D3 Bio kaduha sa usa ka adlaw. So iyahang gina prevent ang formation sa cyst nga gitawag nga lipid rich cyst, na ay mga cyst nga ang sulod mga higala is fats. So iyahan ang gina eliminate mga higala nga klase sa mga cyst. So nindot ka ayon ning kuan D3 Bio. Cholesterol nato matagaan natog pagdagan. Oh. Mga fats nga nasa lawas nato mga higala makulang-kulangan. So nindot ning pagginom nato sa D3 Bio. Now ang D3 Bio nato ang buhaton ninyo kada adlaw. Himoa ka na nga habit kada adlaw. Oh. Nabi na gito may mga bukol-bukol dira. Oh. May mga sis. Pwede usab actually ang uban ginasabay nila ang DTX 500 og D3 Bio. Kay may bukol onya positive ang effect. No. Gakahilis, gakawala ang mga bukol. Mga sis nga gatubo sa kuan sa mga babae. No. So especially sa mga babae, most common yun yung bukol sa babae. So ayaw kalimot ang aton D3 Bio. Ang atong DTX 500 na asa pinakadool mga higala nga butika na asa pharmacy sa inyong mga lugar. Ano may standby sa? Kay ato sang tagaan ng pagdagan ning ato ang mga consumers. Hopefully nga nainom na ang DTX 500. O nainom na ang D3 Bio. Standby mga higala, kayo mabalik to ha. Human lamang sa pipila ka mga pagmahinom-dom sa ato ang mga consumers nga natabangan as pag-inom sa ato mga produkto nga available sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata, mamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag DTX 500. Ito'y gawa sa pinag- Kanang iwatay, mag DTX

0: gusto niya ang kape na kubuntang.
1: Aminaw.
2: So, mo ni mo ginatumaron?
0: Oo, di Tribayo, kape sa buntang. DTS.
2: Sige. Kung saan may kasulti sa kanam ng lantaw ron?
3: Taga na taga-Toledo, Cebu. Doon ako yan. Salamat nga, doon ay Mighty C Alkaline Vitamin C.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.
5: Pag Mighty C para aron.
6: Dili bagalimtan, ganun ay ang pag-inom sa alkaline base nga vitamin C. And of course, kauban ng DTX 500, ha? So ay galimot mga higa lang ato ang Mighty C, muni vitamin C mga higa lang makatabang pugong sa edad ba? Pugong sa edad. Ang vitamin C makapahugot ni sa panit, makapaputi sa panit, makapahami sa panit, makapabatanon ba? Plus ko na atay DTX 500 ng Mighty C for sure. Eh very rich in antioxidants. Ang mga nagkaedad, mga higala, for sure nga mo bata-bata, ganda.

Muna na kanindot kung naantay supplements nga ginainom ka daanlaw. Especially ka ng atong DTX 500 o D3-Bine. Anitas maghatag o pagtagad mga higala sa tua mga concern o pangutana no, sa tua mga texters nga nagpadala sa ilaha mga mensahe. Dok, as lang ko anang PCOS, pwede ba ang D3-Bio, ana? Yes, pwede. Kaya ang PCOS, it is a form of CC. Di ba? Polycystic ovarian syndrome, PCOS. Cyst ka na nga gatubo sa ovary. Sa lining, sa ovary, o sa mga babae. So, pwede kaayo ang D3-Bio, ana. The best. Sa usa ka anlaw ha, bukol-bukol nga katubo sa ilok. Kanang sa liog mga higala, pwede po na D3-Bio. Then another concern sa tua mga texters. Basa sa takay mulag na tigong-tigong na ning ato. Nasa 6 milligram per deciliter. May hyperuricemia na ta. Maglinis sa pagbaton ng painful type of arthritis called gout. Di, manghubag na lang ato mga joint.

0: Bon, DTX Beauty Soap, naas butika na to. DTX Coffee Mix or either DTX Premium Coffee. Sa mga mahilig ko ng kape, murag panahon na yun nga magkuyog taron. Mga pita, ha? Etong oras, mga higala, limited na kaayo, murag mo say babay na pug ko. Anyways, umapun, the same nga oras, mag-uban-uban nag-iapun ta. Osmon ako, ang ato mga klinika products, naas mga butika. Sa mga mahiligon o kape, ha? Mga pinata, mo say babay ko, mga higala. Tara! Kape na ta. Maganda ang buhay kapag naka-DTX Coffee Mix. Kadaan na umag. Kape na ta!
1: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste of wellness.

0: maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.

0: your music and information radio. Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 8:01.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Pagkabana sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uke Dragon Mel Galios.
3: Maing adlaw mga suking tigpaminaw, welcome sa atong programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Dinhi nato hisgutan ang mga simple but effective nga paagi para sa healthy nga panglawas. Hatod ganato sa ato ang mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, ang ato ang Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with Insulin Plant, mga ka-Dragon Fruit, ang Bugtong Herbal Coffee Mix nga adunay libreng insulin extract. So karong adlaw mga suking tigpaminaw, uban na pud mininyo ni Doc Alan Autida sa 5 minuto sa programa nga puno sa kasayuran na bahin sa maayong nga panglawas. Yes, Doc Alan.
4: Yes, welcome. Nausap kamo mga suking tigpaminaw sa utosab nga programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas ni kami ni Dragon Mel. And of course, may adlaw ka Dragon Mel. May adlaw sab sa mga suking nato nga nagsunod kanunay sa utosab nga programa sa nagkadaiya nila mga suking sibyahanan. Bisaya so gamit na nga nagsunod kanunay sa pagpakabana sa maayong panglawas. Ano na sa mga inyong ubo, sigalag-alagad sa kanginan, nga kanunay inyong madungog sa nagadayin inyong mga sokin sa bihanan, o ba ni sa pipila ka mga minutos, and of course, alang usab sa pag-discuss or sa pag-promote, o sa udi bakahas, alang usab sa ato ang Dragon Massage Oil o ang Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, o ang ato usab nga Hard Max Stream, o ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix, ha? Mauna yung galang, pinakanindot kayo nga mga produkto. Epektibo, garantisado, o barato nga mapalitin nyo sa nagandang butika o Pharmacia Bisaya sa Mindanao. And of course, ay mo kalimot basta produkto sa St. Vincent JSK Healthcare Food Supplement Trading na ana sa nagandang butika o Pharmacia Bisaya sa Mindanao. Basta drago ninyo tumaron mga sokit, tiko na, nindot o maayo ang resulta sa inyo hang panglawas. Ay mo kalimot ha, buntag ahapon, pwede mong motik sa Dragon Fruit Plus, Dragon Fruit Gold, matag adlaw. Doon natin daily supplementation. Ang ato usab nga produkto mga sokin tigpaminaw, manaamang kay problema wala, mas nindot kaayo higala. Kompleto na sa nutrients, ingredients at saka nagkadaang classes vitamin C nga naa sa atong produkto mga sokin tigpaminaw. Ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, 12-in-1 kinesya mga sokin tigpaminaw. Dako kay katabang sa nagkadaang sakit og balatian, labi na gini nanay tatay. Ay mo kalimot ha sa pag-inom sa Dragon Herbal Coffee Mix ha. Yan ako ni siya katabang para sa inyong hanga panglawas. Di mo dali gutumon, di ba? Dali po mo makatulog. Mas lindot kayo inyong katulog mga sokin tigpaminaw. Alang usap niya itong mga kaisunan at ang gusto magpa-islim. Mo islim po mo pag makainom mo sa Dragon Herbal Coffee Mix. Kaya naa siya chia seeds ha. Makapatunaw sa triglycerides sa mga higala. Ang ato usap nga Dragon Massage Oil. Ay mo kalimot niya na usa, Dragon Massage Oil ha. For varicos, bench, rheumatism, and arthritis. Dakunig katabang mga sokin, tigpaminaw. Mga pamaol ninyo, sakit sa kalawasan, munutsot ang kahalang o kainit, titos ninyo ha, panit. Lagbas ninyo kaunuran o kabukugan. Noona ang naadya sa ato usab nga Dragon Massage Oil. Ay mo kalimot usab sa dugang performance. And of course, ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men. Muhatag ni dugang kusog kabaskon paglubing-labing ni Mr. nga to siya hang Paris. Ha? Muna siya pinakanindot kayo mga kaisunan na to, nga di nagyod managad ang ilahang kinatao. Kini nagyod, mutagad nagyod pagkamo naka Hard Max Stream with all kinds of ginseng. Max ang simula, max ang sarap pag ikaw. Naka Hard Max. Mga ka na higala mga sokin tigpaminaw. Alang usab sa dugang kasayuran. Pwede po mong magamit usab sa ato usab ng Dr. Pujisop katong mga kaisunan na problema silang pamanit. Mga katol-katol slawas, ubang parte slawas mga higala, adako na ikatabang ang Dr. Punji Soap. Kaabag ang K-Skinlo Power Whitening Soap. Gusto mong muhami sa inyong aping, intero kalawasan, mga puti, gamitin ninyo og Dr. Punji Soap o ang K-Skinlo Power Whitening Soap. Maging kutis artista ang resulta pag ikaw naka K-Skin Glow Power Whitening Soap. Ha? Mapalitin nyo mga sokin tayo ato produkto sa nagandang butika o Pharmacia Bisaya Soga Mindanao. Ha? Pwede mong mutik sa 0950-4419 0906. Sa balikon ko 0950-4419-006. Basta Dragon imo tumaron, sigurado imong lawas. Paligunon!
3: Mga suking tigpaminaw, gamit na sa ato ang Dragon Foot Gold 12-in-1 700 milligrams na mapalit na nato sa tanang mga butika Visayas uga Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
5: Basta nagka-star, sikat!
6: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.

0: pag-ibig ko, mga lamang.
1: Why I live in despair? Cause wide awake or dreaming, I know she's never there.
0: Oktobre, tuwing do smell 26. Tinasab gawag na sa tuwang tulumanon ang mga lamas sa kagahapon. Okay, salamat ha sa tuwang kaigsunan karon nga naminaw sa tuwang tulumanon mga bay o maghandos. Atong nga higala diya nga naglantaw, hala, comment na bay sa comment section kaya nga mga greetings atong basahon. Tungod kay kini atong nga panaguban karon sa tuwang tulumanon. Gawas nga madunggan ta sa Star Radio Tayasan ato nga FM station dere sa Tayasan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan. Makita og madunggan sa kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan og sa to ang icon di ay nga nasa Star Radio Tayasan di ay kuan mga lama sa kagahapon kaya to nga Star Radio Tayasan mga bay og maghandos sa mga balita dito. Mga balita ha. Grabe nga balita at ang iugma nga agikan sa alas 7 nga to sa alas 8.40 tungod kay dunay duguong nahitabo kadiya sa barangay Maglihi mga bay ug maghandos. At ang ha, ugma sa to nga balita. Unya karon ana mo mulantaw sa to ang mga lama sa kagahapon nga FB page. So gawas niya na sa to pod nga kaugalingon nga account ang Ronnie Librado. Adaghan ta ron ang giagian sa to nga panag-uban ni ining kagabihon. Tusbon, inuming madunggan iha sa tagsatag sa ninyo ka mga radio sa Star Radio Tayasan ang 98.3 FM Star Radio Tayasan o sa itong kaugaling nga account Ronnie Librado atong official Facebook page sa atong tulumanon mga lama sa kagahapon. Okay, doon ay mga pagtibaya di na maglangay basahon nato ni kay gani harani itong mga higal nga nagtimbaya nininga takna nininga kagabihon. Uy, nadiya si Bay Johnny Sousa. Ah, Bay Johnny, maayong gabi na ni mo Bay Johnny Sousa atong higala apan iyang account Bro Alp Sousa. Okay, Bay Johnny, maayong gabi na ni mo Bay Johnny Sousa. Matupato ni Bay Johnny Sousa. Bitaw Bay Direko Cebu pero abot ragi hapon. Eh, salamat din. Asa na pita Bay sa Cebu Bay nga abot ragi hapon mo signal di Bay. Nga paliglang ko Bay asa nga lungsura di sa Cebu. Salamat niya sa update ni Bay Johnny Sousa nga naroon siya sa Cebu apan abot gihapo itong signal diya sa awaan, saan niya? Awayan? Awaan! Okay, hila ni Dilmar Sousa akong magulang. Okay, salamat Bay Hanya. Apalagok! Atong balikon. Amaan!

0: Ang iyong puso sinta.
1: Kaya, una lang dito yun ha. Kay taas-taas na itong pangamusta. Yeah, dapat si, dapat si Idol Sheila Batio. Idol, kung dito na basahan ako yung greetings kay...

0: si Rodrigo Rintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsigar. Swerte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. After nag isa kabulan, namintilan ko si naasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung po DTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
2: D3 Bio.
1: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangabi sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-lain tambal para...

capsule. Makahatag kahupay sa stress o anxiety, maayong pagtulog o digestive function. Usa, tambak ko, nganong mag-antos man nga pwede rin gudin mo ning suwayan. Dragon Fruit Go para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Go, 12 in 1 cap.

medical nga nahitabo din mga bay ha sa itong kwan karon nining attack ni kagabion sa ito ang pikas nga PC. Sige, sa patatas ang giasikaso mga bay, kung nasa ta, kining maminot at kinag musika alang kaninyo mga bay. Ano kining kanta nga naguluhan mga bay, kapag ano, kanyut lang ha.

Shiva Essential Oil. All healing. An Asian product. Shiva. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang

0: Teva Essential Oil.
1: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
0: Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
1: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako'y gipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisabulan o seaweed extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, distingin niyo tumar ang atasan kaya para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, tistingin nyo o ginom o Astasan. Kaya inyong sinati ang kaayuhan sa inyong panglawas.
4: Ayu! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ang pinaka-skin friendly, organically blended, Ayu Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang Ayu Sabon. Ayu Sabon. Tinuod ni.
0: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka. Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!

0: Dr. Joker Barata na stroke. Manan na ni Kamot Hukpa.
1: Ate, normal na dyan ako ang pag pangihi o normal na akong pagkatulog. O ang...
2: Sa mong... Na- na ang Nature's Gift Vision Pro Serum for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin.

0: Poblasyon Himalalot Negros Oriental, PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-
2: Bakit ba nagawa?
3: Ako katong mga wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
4: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
5: Mga pena ta!
4: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Malama sa Kagahapon.
1: By Ronnie Bay.
2: Atong oras mga bay, 21 minuto sa milabay sa kon alas 9:15. Atong usbon 15 minuto sa milabay sa alas 9 mga bay bakandos. Kini mga tagna. Kiandos kana to sa Amigos Peptan in 1 Skin Herbal Capamex og Amigos Capsule. Gamutambal sa mga naglalang sakit o mga blatian. Ang Amigos Coffee og Amigos Capsule, madungog dres sa Star Radio Tayasa nila programa. Matag alas 6 hangtod sa alas 6 media. Ang tagna sa gabi, Ilunes hangtod Sabado, o ba ni Kuya Angel Blasiason. Sa Sugbo, mapalit kinidya sa Malbual, Pharmacy o SJN Pharmacy. Sa Badyan, buti ka Santo Ninyo. Sa Alegria, Ed Chan, sa Pharmacy, Sinovate Pharmacy. Yan at Ilan Week, Your Pharmacy. Ang Pajirax Toro, a Pharmacy o Shilmo Pharmacy. Sa Dalagit Ready Pharmacy o It's an Edge Pharmacy. Sa Malbuyok, Sinchon Pharmacy. Sa Runda, Bilcura Pharmacy. Alison Pharmacy o Butika Marga. Sa Alcantara, Butika Marga. Sa Mantalungon, Butika Marga. Sa Duban, Hogbitoon Pharmacy. Zipura Pharmacy. Sa Edis Pharmacy. Happy Drag o Crester Pharmacy. Ang Amigos Coffee o Amigos Capsule. Mapalit sa tanan ng mga pharmacy sa kalungsuran. Dari sa Negros Oriental. O Labaw sa tanan. Dari sa Tayasan. Mapalit kini sa Ike's Pharmacy. Kiuri Pharmacy. O Angel Pharmacy.
1: Mga lama sa kagahapon.
2: Sige mga bay. Doon ay mga pagtimbaya mga bay. Nining atak na. Nining kagabihon. At mong hatag na pagtagad. Mga bay. Okay. Okay, nabasa na to ang greetings ni Brad Nilon Pirolino. Huwag ito sab nga na patukar na niya pangayang kanta, mga bay o maghandos. Okay, ganita, salayang nga greetings. Good evening, bayro ni bay. Great ko na ni mo ni DJ Maria Bungangira, nga guwapog, ni Lola Iska, nila ni Jumar Libet Amar Sultan Carl, Jana Cyril, nila ni Day Analin Tuanda, uban sa nga pamilya, Giancarlo Dagudog, Amping Pamili, Kalyura Pamili, Torres Pamili, Kilat Pamili, o Satanan, nalang nga naminaw, request kukso, Lubat na ba? Greetings sa mempram Alma Escarpe sa matuog. Salamat sa pagbasa. Okay, atangin Mama Alma ha. Ang iba pa yung kanta nga Lubat na ba? Samtang atangin sa pangyong kanta ni

0: Ma'am Men's Fausto Abreva, yang kantay pangayon nga I Can Wait Forever. Okay? Unya, sa di patapanin sanahan, pwede na kini mga kutay sa mga pahinomdom, o Ma'am Mindy, Romance Advertise, musunod ay yung pangayon kanta nga I Can Wait Forever.
1: Mga lama sa kagahapon.
2: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niaging nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB nga dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor, wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang gyud ang akong sakit.
1: Shiva Essential Oil, all healing. For an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental, come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home when you're traveling. With a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros, or room reservations. Updates and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861.

0: Productions.
1: BFAT approved.
2: Hanap mo sa perfect.
3: Natatandaan mo pa ba yung mga
4: Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
2: Mag hard mama. Extreme na.
5: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya. Di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede gyud mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahatag.
6: Night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
7: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
6: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
7: White Knights Dumaguete Pension House.
8: Ako si Aloha Mickey, nakatuyo sa San Nicolas, La Paz, Tapas Capes. Pawala pa ko, nakagamit o Sorbicare. Dili normal akong dugo. Para sakit akong puson. Magto, nagtry kong palit sa butika. Nagtesting kong inom. Dako yun akong pasalamat. Maayo na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma.
9: Happy birthday!
10: Uy! Thank you! Unsa man ni?
9: Gift na ko ni mo. Pagkabalumang guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko. Gamit ka ini ni mo.
10: Unsa day ni, bibi-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nako. Urot ang sabon sa balay.
9: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
10: Tambal nga sabon?
9: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
10: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
9: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
10: Para sabon eh. Up-up ka. Katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga buti.

0: ka sa inyong lugar.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Enrique Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kaya nawa akong pangapoy niya, kaya nakuan na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuan, lagsik na ka for me. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway din mo kay mausap na inyong lawas inyalag ma dili mo ka po yun kana lang
1: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Mga lamang sa kagahapon.
1: By Ronnie Bay.
2: Atong oras mga bay, 31 minutos ng milabay sa alas 9. Mga bay, kini mo nga takna. Yatud ka na to sa Detribio Food Supplement. Mayusa ka na tural, antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga mga trangkaso o mga mikrobiyo nga magkapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaas sa Detribio Food Supplement. Ang Detribio dato sa medyum triglycerides nga mutabang sa pagpaligunsa. Resistensya.

0: ang kagabihon niya ni mo Ma'am Chen. Salamat Ma'am Chen ha. O mayong pagpaminaw. Okay, di po rin nagpasalamat po si Ma'am Mindy Abueba pa usto nga nakadungog siyang gipangayong kanta. Matupad ni Ma'am Mindy Abueba. Salamat Byron sa imong nga awit. O sa pa Ma'am, salamat po Ma'am sa kanunay nga pagpaminaw sa tuwa nga tulumanon nga bisan pa man sa imong pagkabisi diha. Apan kanunay diha pug nga naminaw sa tuwa nga tulumanon ang magalama sa kagahapon. Okay, duna pa lain re. Nga pagtimbaya mga bay og maghandos. Sige. Atong hat balikon pagbasa ng greetings ni Ma'am Alma. Good evening, Byron ni Bay. Greet ko una ni Nimo, ni DJ Manabungangira. Nga guwapag lula iska nila ni Jumar Libet Amar Sultan Carl Chana Saril nila ni Diana Lentuanda. Uban sila nga pamilya. Si Gian Carlo Dagudog, Amping Pamili, Kaliura Pamili, Tourist Pamili, Kilat Pamili, og Satanan na lang nga naminaw. Request kugsong, lubat na ba? Greetings sa Mimpram, Alma Escarpe, salamat sa pagbasa. Gikan diris sa matuog. Okay, adita maglangay. Ani ang gipangayong kanta ni Ma'am Alma Escarpe nga naguluhan og lubat na ba?
1: Mga lama sa kagahapon.

0: number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call.
1: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na, ngayon din, si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
4: Ay. Kagwapo.
5: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
5: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
6: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga...
7: Aqua Touch RV Drinking Water. Adanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
8: Ako na si Elmira Tibarangan. Nagpuyo sa lagsang kalitay si Cebu. Kaya kung sa Kiki, hyper-tyrodism sa Kikiper, ibugay na niya mga buka sa tuig. Please sabi ko kayo. Grabe ang kakipa, hyper-tyrodism sa programa ni Ate Arlene. Sana nang nag-sukbot o blan, pag-UAID. Mo ako ni Palit, ako mama ni Ate Sisingan. Kaniayo ang akong sakit in town. Mana, nabuyo sa ang buro. Salamat sa ayo.
9: Nabay special na okasyon? Nabakay tao na gusto ni mo mamalipay sa M's Flower.
10: Emps Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
9: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
10: Tapad lang sa pansuhan.
9: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
10: Emps Flower Shop.

0: kung kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, huwag tang tanan ang balatian.
2: Ay! Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
4: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
5: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil.

0: kapit, hindi na kumapagpitit. Pagkatulog mo, dayon ko. Ang kakapoy sa lawas, kumagin po, dance copy. Huwag mo walang kakapoy kay kapit ko malagsik ang lawas. Pasalamat po ko sa dance copy kay kataganap galagsik o makatulog ko sa akong pagtulog pa na sa sabi.
1: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunanay sangang buhatan sa lungsod si Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang kasiklasing mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
2: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
3: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
4: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
5: Oh la la.

0: kondisyon sa lawas, can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance.
1: Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
2: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can
3: tell me. Paminandang testimonya sa ka-epektibo sa Vitron Syrup.
4: Ako na ay si Ultima Sakaana, sa North Lapang, Puro 4. Nagamit ko ang Vitron Syrup. Tinuod ka ayon ni Ma'am Kay. Ang akong anak karon, maayon naman siya kaon, ayon siya katulog. Kaya ang Vitron, nagamit ko sa akong damay. Ay tumod lagi akong na-admit siya nga, nagkalibanga. Itulayan ako, Ma'am karon. Kaya ang pagkakalibanga, naulian na.
5: Ma'am, pagamit og Vitron Syrup, gawas nga naulian ang imong anak si ang kalibanga. Kumusta iyang paggaon og iyang pagtulog?
4: Okay na kaayo, Ma'am. Ay na ka siya magtulog, usog na ka siya magtutoy. Uli ang last karon, problem tambok na.
3: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
6: Sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak o cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang gustong nutrisyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A o malunggay extra. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata o pagsuporta sa ilang maayong pananaw para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula o adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule 700 milligrams kada adlaw ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
8: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
9: White Nights Dumaguete Pension House
8: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
9: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
8: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front.

0: the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: padali libe dan kusuwatha.
1: Oh lagi, hasta amraluha ko sa kamingaw, isulod ko sa silupin, og ipa-air mail ko dayon kanimo.
0: Simon, kung tugnaon ka.
1: Mupalit ko dayon og jacket, og tulo kahabol. Unya, maghigda ko magtikungkong, muginhawa abot sa bunggong, kay nahadlo ko nga mutukar ang akong huba.
0: Padali!

0: sabi mo?
1: Mingon ko, gamutan ako sini o mag-night clubbing o ang kauban ko, siguryo, ang uyab ko kani adto. O mingon pa siguryo, nga mobile siya ka na kwarta kaya ipuhunan sa bulang o madro.
0: Punta? Hayat ka itong akong binuti? Kahit bago ko ka na siguryo,

0: pilit din dayon.
1: Uy, ayoko din lang ang nawili ka sa buntugon. Dayon na lang si Manoy. Dagan rapag color TV, stereo, o refrigerator dito.
0: Kaya isang pagtagsimo din tabo sa kablok na ng refrigerator. Dili kong dayon. Tungo din ang kuya mo siguro yun.
1: Kaya ito,

0: with the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 5.31.
2: Ano yan na mga bay? Ang programa ng mga dugdugang lingaw kabibo. Ning sayo sa kapuntagon, pamukaw mano pamulabog, di ka magmahay, maski kulang pang imong tulog.
3: Ano ba yan na bro?
2: Dawi, di ka ka mahulog?
4: Sabi ko, Lindol, stop!
5: Stop!
2: Atchuloy! Ano yan na? Ang pakurat sa kapuntagon. Kauban ni Bay Ray on air.
5: Ayokoy! Matap na kuko!
2: Bay Ray! Umuwalik ka, Bay Ray! Umangutang ka, Bay Ray! Bay Ray on air. Dili lang sa Star Radio. Bakurat sa kabunsagon.

0: drink moderately.
1: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
2: Kanang kuan ay itribayo o kanang unsa ba isa oi tek 500.
1: So unsa may pilde sa imong bana day ma'am?
2: Sa kuan iya hang sakit iya murag ni mo nilaw ba og mata tumar kita sa estate ani ma'am kuan kanang mawala iya sakit diri sa batang ba abdik ba siya basta maka estate ug tumar ani.
1: So wala pa siya ninginom ana unsa day ang gibati ma'am?
2: Ang luyahon siya.
1: Luyahon.
2: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud ni siya sa kuan iyang gitrabahoan ani.
1: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
2: Natong wala nakagamit ani, kagamit na mo kay epektibo gyud para na ko nga mga tigulang na. Ano nang dewan gyud ni ang kuan, may kisi. Itribayo o kanang TX 500.
3: TX 500. Mabilis sa mga butika. Itribayo. Mabibilis sa mga butika. Itribayo.
4: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
5: Itribayo.
4: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
6: Magaling si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsigar. Swerte din na taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun sa radyo about sa DTX 500. Natiyan mo na akong gilinong. Nainong po na mga siguro mga 15 days. Dudagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagdugo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kag makapapansa
3: sa lawas ng tao. TTX 500. Mabalisa mga butika.
7: TTX Coffee Mix. Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sa TTX Coffee Mix.
3: TTX Coffee Mix.
8: Payong hapon. Ani nga kita karon sa Barangay Kawit. Kaya to ang kuanong statement ang usa na to ka-certified user sa ato ang Amigos Coffee. So mama, ayong hapon, Ma'am Shane?
9: Mayang hapon. Ako si Shane, taga Barangay Kawit, certified user sa Amigos Coffee. Sa katong wala pa ko nakagamit sa Amigos, taas kaayo ako BP. Mabot siya og 200, karon kay 120 over 80 na lang ang ako. Pod arthritis, nawala na sad. Maong diligid ko magpawala sa ako astak sa Amigos Coffee. Kung daghan jog kayong salamat nga napalgan ako ang Amigos Coffee.
8: Oh, daghan kayong salamat, ma'am, no, sa imuhang statement.
3: Mga pena ta!
10: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Daghan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, mukhtas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko, pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
3: Mga pena ta! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tandang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: Si Emma Mohan Arisdado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga pagamit sa Nance Herbal Capsule kag Non-Suede Capsule. Nabalaan ko gitang yung effect sa akong bana nga isa ka-paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka-capsule na anagin sa effect. Kaysa wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahupong. As in nga dagkugid siya. Sanggi try ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance capsule, kag UID capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance capsule, kag UID capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance capsule kag UID capsule, dako gid ako nga pagpasalamat nga naka Kilala ko sang mga products ang Nans Capsule. Kay kung wala gid ang Nans Cabuid Capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyze. Akong ginauhag nga naay sakit or paralyze ang inyo bana or asawa, gamit lang gid kamo sang Nans Capsule o Cabuid Capsule. Dili na kamo magduwa-duwa sa paggamit ana nga mga products.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at Taantaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
3: Dragon Fruit Plus 650 mg.
12: Biroy baroro, sinta, urok ba ni kanon, urok extension. O wala pa yung pandemic at gusto ko na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o kaplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o kastas o kinabuhin ako.
13: Yun.
12: Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhin.
3: Kapulsa, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
14: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasa, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-29.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 5:55.
2: Og siyempre, alang sa to remind ka, capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
3: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
2: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
4: 1 2 2 plus 2 5 4 plus 4 8 8 plus 8 16 5 plus 4 9 5 plus 5 10
5: My name is Maria Alina Sabel F. Ion.
6: I drink Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
2: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco, para paspas ang pagtubo o smart ang atong anak. Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.

Hoy sa makausap pa mayong adlaw na usap ka na itong tanan mga kaastason. Kumusta nga itong mga pagpani kay Sikay niya mga igsoon? Kumusta nga itong mga kaigsoonan karon nga nigamit sa produkto nga astasan? Nahuwasan na ba ang tanan? Ala sige, gamit pa sa astasan mga igsoon kay mo ni pinakabago. Pinakaligon nga, pinakakusgan nga pa food supplement karon sa Pilipinas, mga kaigsoonan. Iningitawag na ito og Astasan. Ito yun yung mugna sa Fats Herbal Company, mga igsoon. Sa katuyuan nga mutabang diha sa inyohang tagsatag sa kapanglawas. Sa mahatagan ta o kaayuhan sa itong mga balatian, maong din nato usikan ang kaigayunan, mga igsoon, gamit ta sa produktong Astasan. Kay maura gini ang kasulbaran sa tanan. Ayaw mo kabalaka mga kaigsoonan kay ang produkto nga Astasan o sanil ka FDA approved o halal certified. Wala ni kuya mga kaigsoonan gamiton kay makahatag ni kayuhan sa inyo ang mga balatian. O niya katungwa pa mga balatian, di tamo kumpiyansa nga ligo na tong lawas. Kay kung kulang o mga vitamins and minerals, kulang o mga food supplement ang itong lawas, mga kaigsoonan, posible nga mataptan yun ta sa mga balatian. Muna nga, karon palang daan, paliguno na daan, magama na natang iksasagang. Sagun lang nato daan ang mga balatian, pinagi sa produkto nga Astasan. Alas, hindi pa ito maghisgot karon mga kaigsoonan o kining atong atay or liver. Muba!

0: padayugdug kag usa ka lugar, maglakaw man lang. Maong mga tao kaniadto tag-as ug edad, bagsik bisan ideral. Karon nga panahon, halos instant ang tanan. Bisan sa pagkaon, halos di na kayo mag-utan na mo lagi ni Ron. Apan kunun sa kahaitik ang tanan, musulbong ug mulipang mga balatian kaysa pasingot kitang tanan na kulangan naman. Namo lagi ni Ron. Busy lamang tag sigig lantaw, sigig bukiki na to mga cellphone, mga igsoon. Resulta, sige lamang kaon tag instant ka mga pagkaon na mahinungdan sa mga balatian karon mga panahona. Iaw muna. Nala sige, sa pa nato isgutan karon mga igsoon, kining atay. Or kining livers in English pa ni mga kaigsoonan. Kung sa may gamit ani, kung sa mga hinungdan, gano'ng magkasakit ang ato ang ato ang atay mga kaigsoonan niya. Kung sa may function ani ato ang atay mga kaigsoonan. Ining tanan, ining human laman, ining pipila ka mga pahinumdom. Stand by.
1: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili dahi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag kang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astaxanthin Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy! Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
2: Ayu! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayu Sabon Beauty Soap. Wala na mima imun. Kung dili, pauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang Ayu Sabon! Ayu Sabon! Tinuod ni!
3: Puti ani mo, oy! Nadamguhan ta ka!
1: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu! Asta sakit sa ulo? Asta sakit sa kasukasuhan, hindi makaihi, arthritis, mataas na uric acid, mataas na sugar. Lahat mawawala sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astaxanthin Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
0: Okay, ongoing kiat mga igsoonan, balik na sa papanag-uban karon. May mga adlawa itong isgutan karon mga kaigsoonan, kung unsa man kining atay. Sa English pa, itawag og liver mga igsoon. O sanay siya ka-importante kayong organ sa tuwang lawas mga kaigsoonan. O niya, dako kainin siya o kining gamit sa tuwang lawas mga kaigsoonan, kining liver. O kining atay mga kaigsoonan. Now, ang atay mga kaigsoonan,

ibabaw, tuong ibabaw sa ato ang tiyan, mga kaigsoonan. Just below the diaphragm. O niya, kining ato ang atay, mga kaigsoonan, eh. Doon na ni dako kayong function o papil din sa ato ang lawas, mga kaigsoonan. Unsa may sa may function, unsa may gamit nining atay, mga kaigsoonan, diha sa tuang lawas. Una, kining gitawag na to og metabolism. Metabolism, mga kaigsoonan. Ang atong atay mo proseso na sa mga nutrients na atong makuha sa mga pagkaon nga atong gikaon. Unya iyan ang ihimuon nga i-convert niya na atong mga pagkaon na ang carbohydrates, iyan ang i-convert into glucose in a form of sugar. Aron na doon natay energy, mga kaigsoonan, diha sa ato ang lawas, mga kaigsoonan. Ikaduha nga function sa atay, mga kaigsoonan, siya maoy mulimpyo, musala, mo-detoxify, mga kaigsoonan. So ang atay, mga kaigsoonan, mo filter ni siya mga toxins, mga drugs, uguban pa nga mga harmful nga mga substances gikan sa tong dugo. Ano, pinagi sa pag-convert niini sa harmless compounds nga nga tong lawas maka-eliminate niini, mga kaigsoonan. So in other words, ang dako kayo gamitin nato, mga kaigsoonan, kining atong atay. Ano man, muna sa'yo musala, muna sa'yo mulimpyo, mga kaigsoonan, sa mga toxins, sa mga drugs, sa mga harmful substances na naas atong dugo, mga kaigsoonan, aron himuunin ni siyang harmless compound o mo eliminate ang atong lawas niini, mga kaigsoonan. Ikatulo, mga kaigsoonan, yung gamit sa atong atay, mao ang storage. The liver stores important vitamins and minerals. Ang ato ang atay, mga kaigsoonan, mo niya siya mupundo sa ato mga vitamins o minerals. Sama niya ng vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, and B12, along with iron and copper. So muna sa kadako sa function, mga kaigsoonan. Lain pa nga function sa atong atay, mao ang gitawag og blood clotting. Now, blood clotting, mga kaigsoonan. Now, ang atong atay, muproduce ni siya proteins na essential sa or makatabang aron na may tabo ang gitawag na itong blood clotting in kaso og dunay bleeding or mga injury nga na may tabo di sa itong lawas, mga kaigsoonan. No, dako kayo siya og kanang function, mga kaigsoonan, ilabi na aning blood clotting. Mutabang siya, mga kaigsoonan, aron nga mukuntop ang dugo in kaso og dunay mga bleeding, mga kaigsoonan, nga mahitabo. Lain pa og katapusan nga function sa immune sa atay, mga kaigsoonan, mao ang gitawag natong immune function. No, immune function, mga kaigsoonan. Ang atong atay is part of the immune system containing immune cells na makataba, na makadepensya, and makadepensya. Unsa naman itong dila? Eh, pagka makasasalan. Na makadepensya, mga kaigsoonan, batok sa mga infeksyon

Bikin na naman itong atay, mga iksunan. Mura ba ni target sa mga wakwa? Oh, sa gamay pa ito, mga iksunan. Binuangan mo talagang ginikanan. Ala, sige, sige, hilak niya kinay wakwak. Anton, mahadlok na lang hinoon tagwakwak mga kaigsunan. Kaya ang wakwak ko no, mukhaog atay. Oh, inana, no, mga kaigsunan, no? So, muna siya ang mga function sa ato ang atay mga kaigsunan. Now, karon unsa may mga hinungdan mga kaigsunan, na ano ang atong atay madaot man? No, mugsakit man ang atong atay mga kaigsunan, madaot man ang atong atay. No? Una, di na natin magpaligoy-ligoy pa mga igsuon. Ang unang yun nga hinungdan nga ano nga atong atay madaot mga kaigsuonan, kinig yung excessive alcohol consumption. Kining grabe kay itang mo lala mga kaigsuonan, muratag kamil. Grabe kay itang mo inom og mga ilimnong makahubog mga kaigsuonan. Mauni unang-unang hinungdan nga ano ang usa ka tao or ang atay nato mga kaigsuonan madaot. Chronic and heavy drinking is one of the leading causes of liver damage. Over time, excessive alcohol intake can lead to liver inflammation. Kana magsigita og inom, kana masublahan sigita og inom. Og ilimnon nga makahubog mga kaigsuonan mo na hinungdan nga atong atay muhubag. Mo na gitawag og alcoholic hepatitis. Nga makadaot sa ato ang atay mga kaigsuonan. Unang hinahinayo na lang ginyan atong undang ng ilimnong makahubog dugan. Ang gingon din mga kaigsuonan, kanang grabe na nimong inom. Pero kung mainom ra ka nga igo lang pangkatulog, okay lang yan. Pero kung mainom ka nga murag waan ay bino pagkaugma, kay hadlok ang murag mahutdan, kana mo di na maayo mga kaigsuonan. Ikaduha nga hinungdan nga nung atong atay madaot mga kaigsuonan, kining non-alcoholic fatty liver disease. No, sa maning mga non-alcoholic fatty liver disease, kining maong kondisyon mo tungha ni, mo tumaw ni mga kaigsuonan, kung ang usa ka fat, ang usa ka tambok mo build up diha sa toanga, sa toang atay mga kaigsuonan, bisan wala ka mag-inom o mga ilimnong makahubog. Ang usa may hinungdan ni, it's because it's commonly associated with obesity, type 2 diabetes, high cholesterol, and metabolic syndrome. When inflammation occurs, it's called non-alcoholic steatohepatitis, which can lead to cirrhosis. Kanabang mahili kay tagkaog mga tambok mga kaigsuonan? Kanang mahiligon kay tang mugus up niya ng mga tambok mga kaigsuonan? Onya kanang fat ana mo build up na sa tong atay kaputa na atong atay mga kaigsuonan. Una hinungdan na hinuon diyang madaot na ito ang atay mga kaigsuonan. Unang hinahinay tas mga tambok. Susukar bugi na tong mukaon ro bajug sud ang baboy. Nainayar na daon. Ikatulo, kining viral hepatitis mga kaigsuonan. No? Hepatitis B and C are viral infections that cause liver inflammation and can lead to long-term liver damage, including cirrhosis and liver cancer. Kinimanggong viral hepatitis mga kaigsuonan.

Ikaapat, kining autoimmune liver disease. Kini mga tong lawas, mga kaigsuunan, kung malfunction eh, usahay, unayon na po niya damage ang iyahang mga organo, mga kaigsuunan. Muna gitawag na itong mga autoimmune liver diseases. The immune system mistakenly attacks liver cells, causing inflammation and potential liver damage. Muna dihay nung dan po usahay, mga kaigsuunan. Ikalima, genetic disorders. Kana bang mga sakit nga ato mga nasunod? Nasunod na to sa tuwa mga kaninuan, mga kaigsuunan. Muna kitawag na to genetic disorders. Lain pang inungdan nga nang atong atay madaot, mga kaigsuunan. Obesity and metabolic syndrome. Kanaliging masublaan na nga to.

0: overweight or having metabolic syndrome increases the risk of fatty liver disease. Amo na diha. Onya lain pa is kining gitawag nato og poor diet and malnutrition. Poor diet and malnutrition. Kanabang kanunay tang diets high in processed foods, mga sugars and healthy fats can contribute to liver damage by promoting fatty liver disease. Kani mga processed foods, nahibalo na mga nag-unsa na mga processed foods, mga kaigsoonan. Kani mga sugars, mga tamis kayo, o mga unhealthy fats. Na maoy maka-contribute diha sa pagkadaot sa ato ang mga atay mga kaigsoonan. Tungod yan ang itawag og fatty liver disease. Hala, sige. So, importante na itong atay mga kaigsoonan. Kagwa na tayo atay na. Goodbye! Karong taon-taon mga kaigsoonan, atong isgutan kung unsaon man ito pag-amping. Unsaon man ito pag-amping mga kaigsoonan, kining ato ang atay mga kaigsoonan. Kung sa may katabang sa produkto nga astasan sa ato ang atay. Humanlaman nining pahinumdom mga igsoon.
1: Ang Astaxanthin capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extract. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang prutas sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng bitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant katulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at tumaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety at depression. Dagdag pa nito, ang antioxidant food katulad ng mangosteen ay nagpoprotekta sa katawan upang maiwasan ang pamamaga o inflammation na may iba-ibang sintomas katulad ng sakit ng ulo at pananakit ng kasukasuan at kalamnan. Totoo na ang pagtanda ay hindi maiiwasan, ngunit maaari tayong tumanda na malusog pa rin. Katuwang ang mga pagkaing mayaman sa antioxidant katulad ng mangosteen. Naiiwasan ito ang pagiging makakalimutin at pinoprotektahan din ito ang balat sa maagang pagkulubot. Upang maingatan ang ating mga mata, lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin E na meron din ng mangosteen. Ang mangosteen din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang ma-maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa katawan ng isang tao. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mangosteen, ito ay sinabayan ng astaxanthin extract. Ang astaxanthin extract ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang astaxanthin upang mapanatili ang kalusugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ng sangkatutak na mangosteen at maghanap at proseso ng astaxanthin extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang Pat Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxan Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthan at astaxanthin extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang paggawa ng Astaxan Food Supplement Capsule. Kaya naman, labis na pinagpapasalamat ng mga taong may karamdaman tulad ng diabetes diabetes, alta presyon at arthritis ang Astaxan Food Supplement Capsule. Dahil ito ay FDA approved at nasa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxan Food Supplement Capsule user, hindi mahalang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxan Food Supplement Capsule. May santon ka na, may Astaxan Sin Extra ka pa.
0: O sa kaadlaw ni Anas, kapitan, humans bagyo ni Suroy sa usa ka pamilya, huwag muna na itabo.
2: Alalay! Alalay! Kanang, si kapitan, nagpadulong diri, basong malista na kaitaan ni sa kuhan na kayo, basong malista ta sinaba. Tugaan nyo ta, direng pila takabuok, katodyo inong pulo takabuok diri, balay.
0: Ayo! Ayo!
2: Ay, kap, may buntag, kap!
0: Hoy, pila man mo kabuok diri sa inyohang balay?
2: Aw, kaluis ginoo kap, pulo gino kabuok kap.
0: Ah, paita ninyo, pulo mo kabuok diri sa inyong balay.
2: Nga naman, kap.
0: Ah, hugawan ninyong tukaran, wag mo kapanilhig diri, pulo mo kabuok diri, wag mo kapanilhig.
2: Ay, ay, ay. Kami na itong manglista na sinabang si kap.
0: Hoy, pulo mo kabuok diri, katapulan ba ninyo, wag mo manilhig diri yung tukaran, no? Na, muray gidangat mga igsoon. Oy, padayon to mga kaigsoonan, no? Kanakong sa mga ito karon nga mampingan na ito ni ato ang atay mga kaigsoonan. Kaya dakura ba kay gamit ni atong atay mga kaigsoonan? Una, kinahanglang mukhaon taog, muray ginigong eat a balanced and nutritious diet. Oh, mga fruits, vegetables, lean proteins, whole grains, and healthy fats mga kaigsoonan. Unya likayan ginato ng mga processed foods, high in refined sugars and healthy fats and additives. Ato ginang likayan mga kaigsoonan kay sauce mo na makadaot sung atay mga kaigsoonan. Ning lain pa, exercise regularly. Dapat mag-exercise kita mga kaigsoonan kay matod pas mga batid sa panglawas. Physical activity helps reduce liver fat, improve liver enzyme levels and improve overall liver function. Onya, bisag mo target lang kag 150 minutes or moderate to intensity aerobic exercise per week, okay na siya mga kaigsoonan. Okay, ang pag-exercise, ang physical activity, makatabang na siya nga ma-reduce or maibanan ang gitawag nato og liver fat mga kaigsoon. Bisag 150 minutes from moderate to intensity, ragot, matag simana, okay na kayo na siya mga kaigsoonan. Another, limit alcohol intake. Oh, limitahan nato ang pag-inom o ilimnong makahubog mga kaigsoonan. Kay kining pag-inom nato o kining ilimnong makahubog mga kaigsoonan, maka-lead ni. Mupadulong ni sa gitawag o liver inflammation. Muhubag ng imong atay diha mga kaigsoonan ang long-term damage o pagka-damage, pagkaguba sa imuhang atay mga kaigsoonan nga mupadulong na sa gitawag nato o cirrhosis and liver failure. Kung sa maning cirrhosis, amura na ikitawag na ito, cancer sa ato ang atay mga kaigsoonan. Okay mo na, anak. Okay mo na, anak, mga kaigsoonan. Nung kita nga panggaon na itong lawas, mga kaigsoonan, kay templo ni Ginoo. No, sige lang na ito, pasudlan o mga halang mga kaigsoonan. Kamu hinungdan nga madaot ang atong atay mga kaigsoonan. Dayong lain pa is kining stay hydrated. Dapat gyud inom gitag daghang tubig mga kaigsoonan. Aron nga ma-flush ang toxins. O makatabang ta sa atong atay mga kaigsoonan. Kaya once kun nga hydrated ka, so drinking enough water helps the liver flush toxins. Yarang ipang flush na mga toxins mga kaigsoonan. Munang mas maayo inom gita og daghang tubig mga kaigsoonan. Now, arita sa unsa may matabang mga kaigsoonan ining produkto nga Astaxan sa tong atay na magpabilin nga healthy ang atong atay mga kaigsoonan og di na mo resulta sa gitawag og liver cancer. Usa sa mga ingredients, usa sa mga sangkap mga kaigsoonan sa Astaxan, kining gitawag na tong Astaxan Thin. Ang Astaxan Thin mga kaigsoonan adunay mo-protect ni siya batok sa oxidative stress. Nga mo hinungdan nga atong ma-expose ta niya ng mga toxins, mga kaigsoonan, mga stress, o guban pa mga free radicals, mga kaigsoonan, mutabang ang astaxanthin. O niya ikaduha, mu-reduce yung inflammation. Iyang pahupaon, mga kaigsoonan, sa astaxanthin ang hubag. O, panalita yung mga atayron, mga kaigsoonan, hubag. Imunang tumaran o gastasan, muhiyos na. Ano man, kay doon na siya isangkap nga gitawag o gastasantin na maoy mo pa, hiyos mga kaigsoon yan ang mga naghubag. Line pa is improves fat metabolism. O yung improve. Line pa is boost immune function. O niya, ang line pa nga function sa astasantin mga kaigsoonan is makasupport siya sa gitawag na itong detoxification. Pag-detoxify. Kaya ang number one yun nga, functions itong atay mga kaigsoonan, mauman ang pag-detoxify sa mga toxins nga naa sa itong lawas mga kaigsoonan. So yun na kadakong tabang mga kaigsoonan, ang astasan. Gumikan kay usa sa mga sangkap ni ini nga gitawag og astasantin, muna to ato ang gisgutan sa unahan. Diba? So, unsa mga yung ipaabot ni ha? Ay, nagpabutan nga kanay mong atay, muhubag pa mga kaigsoonan. Usa ka mutumar og astasan. Karon pa lang daan, paliguunan na ng imuhang atay diha mga kaigsoonan kay arog na ay wak-wak healthy na. Bitaw aron nga ligon mga kaigsoonan ang imuhang atay. Why angay ang kabalakan ang astasan tungod kay FDA approved. Onya halal certified mga kaigsoonan alang sa to mga kaigsoonan Muslim. No, ka importante ni atong panglawas nga atong paligunon mga kaigsoonan. Kay kinsa pa may mangita diha? Kinsa pa may manarbaho diha aron isuporta sa atong pamilya mga kaigsoonan? Kun ang lawas ni tatay, kun ang lawas ni nanay, nadaot na. No, nadaot na mga kaigsoonan, sitag panarbaho, ato mo premyuhan atong lawas ug vitamins oy. Sa bayan na to, magkataas niya itong edad mga kaigsoonan, itong immune system, magkahinay. Pero kung mutumar ka kanunay o astasan mga kaigsoonan, tabangan niya ang imong immune system na kanunay lang ligon mga kaigsoonan. So ingon ana, gituyo og mugna ni sa Pat Herbal Company na makatabang. Busa dili na to angayan nga, sayangan mga kaigsoonan. Wala ko yung oras, salamat sa iyong pagpaminaw, kinilang si Buyax, love you. O ingon, lawas taampingan kay Morogin ni. Ang atong puhunan. Salamat sa pagpaminaw.

0: lamang ang maghatag kaninyong mga impormasyon ng kasayuran sa maayong panglawas. Maminaw sa mga health tips o mga giya alang sa maayong panglawas. Labyog-labyog sa maayong panglawas. Labyog-labyog sa maayong panglawas. Umani, Boyax Labyo. Boyax Labyo. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement og Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
0: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
0: Oras sa Star Radio, las 6:34.

0: si Erica Lanzi Pinero from Dawin Negros Oriental, and kapalit big Nance Coffee, Nance Capsule, og Serving Airport, og Eye Drop. Tungod ano na product, ma'am, kay nakatabang kay nasus ako ang mama kay if ever na nasi pamati on inyo yung product niya gina tungkol kapalit na ako kay na-feel jud niya na nasi effect to ana niya. And, dagan, salamat sa inyong mga produkto, ma'am, unta dagan pa mong matabangan. Thank you kay ma'am, bye-bye.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
2: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
3: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
4: Oh la la.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik o kadunay ability nga mo enhance sa atong physical performance.
1: Dali, patil na ta.
0: Mag Hard Max na.
2: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
3: Paminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Termiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa pagpaminod og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
5: Pangalan o address.
6: Arlene Yuson, Maglinao, Basay, Negros Oriental. Na ako'y baka ba ma'am nga nalgluyak? Galukog naman gito. Ayun, ako siyang gipalitan o Wonder Animal Vita. Then ako siyang gipainom. Adlaw-adlaw gina ako siyang gipainom. Tapos gisagulan ako o basaw. Kay di naman siya katindog. Nakugyo kay siya itek ma'am kay abutan o mga dua kasimana. Ako niyang painom ma'am. Nitindog siya ma'am. Karon tambok na akong baka ma'am. Gana siya kay mukaon ma'am. Wala na siya pili. Tungod Wonder Animal Vita.
4: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga Agrivet Supply o sa RSV Life Care Marketing Incorporated branches sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar.
7: Kung kulang ka o saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nibo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap na kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
8: Adlaw sa tanan ako si Tibor siya. Doon ako yung sakit sa tawagan ni kandinya. Magpalpitit ko sa kape. Tapos taas po ng akong duga. Apan sa dihang dahil ako na yung Amigos Kenic Herbal Coffee Mix. Dili na permit taas akong duga. O may minutin na gayon, may balik na sasakto akong duga. Tapos sumandili ko magpalpitit. O dili ko kaboyon sa kong trabaho kada adlaw, mo nang ganahan kay kuning amigos. No, kay makapabaskog yun, sigurado yun. Din naman paggabi murag manginit ko permis sa kong meses. Labo nang mainom kong 30 minutes umagpanihapon. Puyo, dyan yung amigos. Mo nang palit na mo mga kaisuunan o amigos. Kaya si Lolo Tibor siya. Nagang salamat.
9: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
10: Jonel Brand.
11: Dragon Fruit Plus.
12: Curly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaninom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo o energetic panin. Ikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maabtik nyo yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
11: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
13: Mga penata! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
14: Hilin Babur, 55. Tagayon ko. Tagayon. Sa dumang itira, pinanarba ako. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kakoy.
15: Okay.
14: O deyon, lami po ang katulog.
15: Karon?
14: Katungo pagkatilaw.
15: Pagkatilaw
14: sila. Kanang katulog.
13: Mga penata!
11: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tandang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
16: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka Light Nutritious ang maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Ako ay Rosely Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Eh, magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag o gabi. Eh, sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Piktibo, jud kaayo.
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C.
17: Ako si Junel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Namun yung akong gimintin, kay kamera na akong kita ang drive ko. Badisayas lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayo yung gastuhon matag-adlaw. Gingin na sa D3 Bio o DTX 500.
10: DTX 500, mabilis sa mga butika. D3 Bio, mabibilis sa mga butika.
18: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Puffy. Kaya doon na nami anak kong dauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oils ang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
19: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako ko gapuson sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulok ka kapsos sa buntag. Tulok pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
10: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio. La size 56.
2: Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
3: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
2: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus sa imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Choco Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
4: 1 plus 1!
5: 2!
4: 2 plus 2!
5: 4!
4: 4 plus 4!
5: 8!
4: 8 plus 8!
5: 16!
4: 5 plus 4!
5: 9!
4: 5 plus 5!
5: 10!
6: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
7: I drink Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
2: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco, para paspas ang pagtubo o smart ang atong anak. Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
8: Ay, noon sa maning atong panahon karon. Dili na masabtan ning atong klima ro?
9: Ngayon sa kidera, Brad. Yan nagbagulbul man ka.
8: Makalagot mga Brad. Dili niya tang kasabotaan ng klima na ito ron.
9: Nahibalo ba ka? Nga muna ni ang epekto sa climate change.
8: Ha? Unsa man na?
9: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol ug kahoy sa akong kabuturan ug kalasangan.
8: Nya, may kagayunan pa nga mubalik kita sa normal ani.
9: Layo sa kagayunan nga mubalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom ug kahoy aron mahinay-hinay ug kaalim ang atong kalibutan.
8: Di ay ba? Sige, sugod karon, magtanom ng kita ug mga kahoy.
9: Let us save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan. Aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
0: Kining maong pahinumdum, ginatud ka nato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
10: Uy, do! Karoon sa mga naabot do! Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
11: Iyay ka, so na karoon, natay pang latay sa lamri, ani Ron.
10: Wala na dong kay dugay na kuniundan ang bisyo, ha?
11: Uy, manong undang mga? Ano ka't sinakang?
10: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta o pamaligya o gamit o mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitran ang atong kaugmaon. Ikaduha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan na to ang atong nasod aron nga magmuaswagon o dili piligrupoyan kay daghang mga katauhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa mga sipak takraw kauban sa kong anak, unya pagkahuman, manimba mitibog pamilya.
11: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyugit lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik ta.
10: Unda nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
0: Kining maong painumdum, gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
5: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
0: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
12: Oras sa Pilipinas, alas 7:01.
13: Matag-hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
14: Handos balita!
13: Handos balita!
14: Muhando sa mga nagunang panghitabo sa atong katilimban. Matag karon o unya.
13: O karon, aniya kining tighando sa atong mga balita.
14: Ronnie Librado.
13: Handos balita!
14: Handos balita!
13: Handos balita!
14: Handos balita!
13: Handos balita!
14: Handos balita!
13: Balita!
12: Mga kahandos, bisan kamusta man, apan kun maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
13: Ronnie Librado.
14: Ronnie Librado.
13: Handos balita.
14: Handos balita.
13: Balita.
12: Kining maong tulumanon nga handos balita, dungan nga badunggan sa tulo ka mga sibyaanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio og Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan usab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
13: Handos balita!
14: Handos balita!
12: Gikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan og Bago Farm School Star Radio, mga sibyaanan nga mo'y tinubdan sa mga lab-asok tinuod nga mga balita matag karon ug unya.
13: Handos balita!
14: Handos balita!
13: Balita!
12: Aniya na ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
13: Handos balita!
15: Headlines! Headlines!
13: Handos balita!
15: Headlines! Headlines!
12: Tulong at 25 ka tropical cyclones mahimong musulod sa PAR hangtod Marso 2027, matud pa sa PAG-ASA.
13: Handos balita!
15: Headlines!
13: Headlines!
12: Usa ka lalaki patay human giingong gitabangan sa maglihi tayasan iyang igsoon samdan samtang usa ka gidurahang suspek misurinder.
13: Handos balita!
15: Headlines! Headlines!
12: Iswo Pinma nagpahayag sa mga oportunidad sa scholarship sa mga estudyante sa Tayasan samtang libreng hawak kamay exam ipahigayon sa Dumaguete karong Oktubre 17.
13: Handos balita!
15: Headlines!
13: Headlines!
12: SSSA Wells mabahigayon og serbisyo sa Tayasan karong Oktubre 23 samtang mga residente sa Yungon og Himalalod yawhag usab sa pag-apel.
13: Handos balita!
15: Headlines!
12: Headlines. Psychiatric consultation ipahigayon sa Tayasan Primary Care Facility karong Oktubre 30.
13: Handos balita!
15: Headlines!
13: Headlines!
12: Tolo ka eskwelahan sa Tayasan yatagan og metal detectors alang sa seguridad sa mga tinunan.
13: Handos balita!
15: Headlines!
13: Headlines!
12: 3,000 kapesos nga alawan sa mga atleta og talented students sa Dumaguete giaprobahan na.
13: Handos balita!
15: Headlines!
13: Headlines!
12: Inflation sa Negros Island Region misaka sa 6.9% sa presyo sa bugas, isda o gasolina Misa ka?
13: Dos balita.
15: Headlines. Headlines.
12: 2.69 milyon nga turista na bisita sa Negros Island Region samtang 32.4 bilyon kapisos ang gigasto.
13: Dos balita.
15: Headlines. Headlines.
12: Sa Tanhay City, number one most wanted person gisikop sa kapulisan.
13: Dos balita.
15: Headlines.
12: Sa Bayawan City, kapin sa 31 mil kapisos nga balor sa gidurahang Cebu, nasakmit gikan sa 26 anyos nga lalaki sa Baybas Operation.
13: Dos balita.
15: Headlines. Headlines.
12: Lima ka individual nasikop sa nagkalainlain nga operasyon sa Dumaguete City. Usa, gidurahang nagdala og Cebu og upat sa illegal nga sugal.
13: Dos balita.
15: Headlines. Headlines.
12: 42 kapisos nga dugang suhol sa Central Visayas, epektibo na sugod kagahapong adlaw.
13: Dos balita.
15: Headlines.
12: MCBMB niladlad sa direksyon alang sa luwas nga infrastruktura.
13: Dos balita.
15: Headlines. Headlines.
12: Kakulangan sa kuryente sa Visayas, posibleng mulungtad hangtod 2028.
13: Dos balita.
15: Headlines.
12: Gastos sa impeachment trial, nakawang sa pagbasura sa tulo ka reklamo, matud pa sa depensa.
13: Dos balita.
15: Headlines.
12: PBBM, nanguna sa National Peso Congress sa Cebu alang sa pagpalapad sa oportunidad sa trabaho, samtang BP Sara may depensa sa iyang abogado batok sa tawag nga buli.
13: Dos balita.
15: Headlines. Headlines.
12: FDI sa Pilipinas may kunhod sa USD 4.1 bilyon sa Enero hangtod Hulyo.
13: Dos balita.
15: Headlines. Headlines.
12: ICC magpresentar og lima ka saksi sa kaso ni Duterte samtang kapin sa 3,400 kakamatayon sa drug war kay pasiugda sa prosecution.
13: Dos balita.
15: Headlines.
12: Tension sa Saudi Arabia misaka human sa pagpamumba sa building sa Aramco samtang US citizens gipahimangnuan sa posibleng mga pag-atake o pagkabalda sa biyahe.
13: Dos balita.
15: Headlines. Headlines.
12: 11-10-10 nakasungkit o 46 ka medalya sa international nga kompetisyon samtang PBBM nagpasalig sa padayong suporta sa sports.
13: Dos balita.
15: Headlines. Headlines.
12: Aktres nga si Rica Piralijo nagpahayag o kasagmuyo sa bagong requirement sa BIR alang sa mga content creator.
13: Dos balita.
15: Headlines. Headlines.
13: Dos balita.
15: Headlines. Headlines.
12: Maukad to ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
13: Andos balita.
15: Andos balita.
12: Nga gihandos kanato sa astasan.
13: Andos balita.
15: Andos balita.
9: Nakigala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
16: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62 senior og isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ning astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubohon ug hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ning astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Ug salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw ug niligo na akong resistensya. Sa astasan wag tang tanan ang balatian.
13: Andos balita.
12: Mga kahandos, may buntag kanatong tanan gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan.
13: Andos balita.
15: Andos balita.
12: Adlaw karong Huwebes sa 15 nimaong bulan sa Oktubre tuig 2026.
13: Andos
15: Balita.
12: Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinaguluhan sa mong station manager nga mausibus ayan, hanila lahat uban sa mga teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Bay Ray Sorenyo.
15: Handos balita.
12: Uban na usab sa itong mga abtikon nga mga reporter nga mausila si Handos 38 Boyex Labiu Carinal o Handos 42 Handos Icon. Kini ang inyong tigbalita Handos 98 by Ronnie Pai Librado.
15: Ronnie Librado. Handos balita.
12: Handos na kaninyo sa mga labas ug tinuod nga mga balita.
17: Music that makes you feel good. Yeah. Star Radio.
15: Balita.
12: Oras sa Pilipinas, alas 7, cheese.
15: Handos balita.
12: Mga handos, sa dili pa sa kompletong detalye sa itong mga balita, gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz, ato na karon nga aninawon. Ang kahintang sa itong lakad sa itong panahon, gikan sa Pag-asa Dumaguete, atong dawato ng report ni weather forecaster Letor Crespo. Sponsor Letor, kumusta karon ang kahintang sa ang lakad sa itong panahon dinhi sa itong lalawigan sa Negros Oriental o may buntag diha kanimo.
15: Handos Balita Weather Update.
18: Sir, may butang ko sa Pangtig Paminaw. Kining atong latest weather forecast para karong adlaw, October 15, 2026. Padayon gyapon atong ginamonitor ang tropical depression o bagyo sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ulay kini nakita sa gilayong 2015 kilometers silangan sa extreme northern Luzon. Dala niini ang gikusgon sa hangin nga 45 to 31 degrees Celsius. Ang forecast temperature para karong gabi mao 25 to 29 degrees Celsius. Ang haring adlaw mosalo kunyang alas 5:32 sa hapon ug musina umas sa buntag alas 5:30 inoybi. Mukini ang latest weather update ikan diri sa DOST Pag-asa Dumaguete. Kini si Letor Crespo, may adlaw sa tanan.
15: Handos Balita Weather Update.
12: Daghang salamat Sir Letor Crespo sa imong weather update.
15: Handos Balita.
12: Oras sa Pilipinas, alas 7:12.
15: Handos Balita. Balitang lokal. Handos Balita.
12: Mga handos, kinimusunod nga mga balitang lokal. Gihandos kanato ni Teacher Albert Calomba, ex-Captain Nestor Calom, o Malding Gador. Mga handos, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato o epektibo ayaw nakabala ka kay aniana sa itong mga suki butika? Ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit herbal capsule kung di endelik kamahayan. Apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas may balatian ka man o wala, pwede gyud kamo makatumar o ayaw hulata nga imong lawas mobigay panalipdag yod sa kanunay pag Dragon Fruit Plus herbal capsule. Inabagan, salkasi, sodium ascorbate alang sa kasayuran sa tanan ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis o banpang mga balatian kanang tanan tungod sa kagulang sa vitamin C sa itong lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulo o lula, pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alka-C nga mupatinaw sa nahanap ni mong mata. Sa Alka-C, protekado ka na sa pamanit hamis magyud ka. Busaon sa painong gilangayan, inom na kamo sa duha o tulo kakapsula sa matagadlaw o inyong mabatsyagan ang alibyo o kaayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Maghandos, nakatilaw na ba kamo sa lamian, humot o herbal pagyud ka coffee? Aniya na, gipela ila ang pinakabiktibo nga herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Cafe Mix with Insulin. Sa doon na high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol o dili makatulog tilawi disinyo kini nga muayo sa sakit o balatian. Adunay dose ka mga herbal ingredients kini Dragon Fruit Herbal Cafe Mix with Insulin. Mapalit sa mga butika dire sa Tayasan o sa mga farmasy sa inyong mga lugar. Jefferson T. Booking Kito Furniture. Mugama. sa mga furniture, platira, cutlery, dining table, pultahan, door jam, window jam, dresser, bench divider, mumulding motor na makarving, muare para sab sila sa mga salasets. Mudawat usab sila kung kamo, magkapintal sa inyong mga balay. Pinagisapakyawan sa stem, nga with or without materials. Sa pagkakaroon, adun na sila baligyang kawayan o good. Chairperson T, booking kito furniture, na imutang at bang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan, gay panagiya o ginumala. Nila ni Chairperson T, booking kito, Jopre, booking kito. SA Enterprises, nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and

0: Kwento. Kinemos sunod nga mga police report. Gandos ka na to sa Amigos Peptan in One Skinic Herbal Kapamix. Ngayon ay 15 ka mga nakadaiyang masagol o butambal. Usab sa mga nakadaiyang mga sakit o balatian. O kabano sabihin eh, ang Amigos Capsule. Ang Amigos Peptan in One Skinic Herbal Kapamix o Amigos Capsule, madungog dere sa Star Radio Tayasa na ilang programa. Matag alasay sangtod sa alasay si media. Ang takna sa gabi, Lunes sangtod Sabado o banik Kuya Angel Blasiason. Sa Sugbo, mapalit ang Amigos Coffee o Amigos Capsule sa Malboal. Malboal Pharmacy o SJN Pharmacy. Sa Batyan, buti ka Santo Ninyo sa Alegria Aid Johnson Pharmacy, Sinobet Pharmacy. Sa Inatilan, Week Your Pharmacy, MP Direct Store, Rue Pharmacy o Shelmo Pharmacy sa Dalaget, Ready Pharmacy, It's an It's Pharmacy sa Malboyok, Sinchon Pharmacy, sa Runda, Belcura Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Marga, sa Alcantara, Butika Marga, sa Mantalungon, Butika Marga, sa Dubanhog, Bitoon Pharmacy, Zipura Pharmacy, Sides Pharmacy, Happy Drug o Crister Pharmacy. Ang Amigos Coffee o Amigos Capsule, mapalit sa tanang pharmacy sa Magalungsuran o dere sa Tayasan, mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy. Sanjo Anisi, Dry Goods Trading, namaligyan sa mga RTW sa ubus kay nga presyo sama sa Divisoria o mga plastic wares sama sa Durabox. Sanjo Anisi, Dry Goods Trading, gipanagyugdumalan ni Juicy Fernandez. Samtang sa magpaayo sa mga appliances sama sa rice cookers, refrigerator ban pa, doon lang sa bang Sanjo Anisi, Dry Goods Trading. Kaya nasab sila sa lusampit ng servisyo. Naimutang diha sa Bulungkata Street, Poblasyon Tayasan, kilig sa Blue Baker and more ito nga karon ila nasab nga gablihan nga laing brand sa San Dionisio. Sa pagkakaroon nagpadayon sa pagkoperet ang lain nilang brand sa San Dionisio diya sa Bromo Street nga atbang sa Amin Jules General Merchandise kilang sapatusan o chinilasan.
1: Handos malita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:41.
1: Handos malita.
0: Karon sa detalye na sa ito nga mga police report. Nasikop sa kapulisan sa ka-wanted person sa city level atol sa pagpatuman sa warrant of arrest sa barangay San Isidro, Tanhay City, Negros Oriental, yato nga Martis. Ang akusado, mao ang 40 anyos nga lalaki, nga gilas sa kapulisan nga most wanted person number 1 sa city level sa Tanhay City. Ang pagsikop gimo sa mga personnel sa Tanhay City Police Station uban sa ilang intelligence operatives pinagis sa warrant of arrest nga gisyo ni ito nga October 7, 2026 sa Family Court, 7th Judicial Region, Branch 710, Tanhay City. Ang warrant may kalabutan sa tulo kaihap sa giingon nga paglapas sa Section 10A in relation to Section 3B2 sa Republic Act 7610 o balaod nga nagpanalipod sa mga bata batok sa abuso, pagpahimulos o diskriminasyon. Ikatagda sa korte ang piyansa nga 80,000 kapesos alang sa matag kaso. Human sa pagdakop, gipahibalo ang akusado sa nungdan sa iyang pagkasikop o sa iyang mga katungod ubus sa konstitusyon. Lakip ang pahimangno batok sa torture gamit ang pinulungan nga iyang nasabtan. Atuan na karon siya sa kustodiya sa Tanhay City Police Station alang sa ustong dokumentasyon o sunod niya mga disposisyon. Gimo ang operasyon gamit ang duha ka body worn cameras subay sa lagda sa Korte Suprema. Nagtingkagol sa bilangguan ng usa ka 26 anyos nga lalaki human nasikop atol sa bypass operation sa kapulisan sa sitio Milagrosa, Barangay Nangka, Bayawan City, Negros Oriental niyatong Martes sa kadlaon. Base sa report sa Negros Oriental Police Provincial Office Gunorpo, nakuha gikan sa suspek ang tulo ka pakete sa gituhang Cebu nga gibanabanang mukabat sa 4.62 gramos kadunay standard drug price nga mukabat sa 31,416 kapisos. Na-recover sa separasyon ang usa ka 500 kapisos nga kwarta. Gagamit is by bus money ug usa ka walay sulod nga plastic nga sudlanan sa Mentos. Subay nini ang suspek ingon nga nalambigit sa paglapas sa Section 5 ug 11, Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga may kalabutan sa pagbaligya o papanag-iya sa ginudahang illegal nga droga. Gipahigayon sa mga operatiba sa kabulisan ng operasyon gamit ang duha ka body worn camera subay sa mga pamaagi sa pagdokumento sa operasyon. Human sa pagkasikop, gipahibalo sa suspek o gipahibalo ang suspek sa iyang katungod sa konstitusyon nga sa pinulungan nga iya nga masabtan o gidala sa estasyonan sa kapulisan alang sa booking o dokumentasyon. Yandam na sa kapulisan ang kaso nga paglapas sa Section 5 o 11 sa Republic Act 9165.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:44.
1: Andos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga police report. Lima ka individual ang nasikop sa kapulisan sa duha ka managlahing operasyon nga gipaygayon sa Dumaguete City, Negros Oriental tungod sa kalambigitan sa ilegal nga droga o ilegal nga sugal. Unang nasikop ang usa ka 21 anyos nga lalaki atol sa checkpoint operasyon sa Purok, Kalubihan, Barangay Daro yatong Lunes sa gabi. Human kini makit-i o gituhang Cebu sumala sa report sa Negros Oriental Police Provincial Office kun Norpo. Unang gipahunong ang suspek sa mga personal sa Dumaguete City Police Station tungod sa paglapas sa balaod sa trapiko. Apan sa dihang gihangyo kini nga ipakita ang iyang lisensya sa pagmaneho o mikuha og identification card gikan sa iyang bulsa na matikdan sa saka police ang gamay nga heat shield plastic sachet nga ana sa iyang kamot. Na-recover gikan sa suspek ang usa ka sachet sa gituhang Cebu nga may gibanabanang gibukaton nga .48 gramos og standard drug price nga 3,264 kapisos. Nakuwasab ang usa ka lighter, cellphone, motorsiklo nga Suzuki Rider 150 og identification card ang suspek gidala sa Dumaguete City Police Station alang sa dokumentasyon og imbestigasyon samtang ang nakuhang ebidensya gidala alang sa forensic examination. At bangon ini ang posible nga kaso kalabot sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang upatusab ka lalaki ang nasikop sa laing anti-criminality operation sa Zone 4 Barangay Luok, Dumaguete City o Manigingong nasakpan nga nag-appel sa legal nga sugal nga nailhang kara-cross o hantak. Na-recover gikan sa mga suspek ang usa ka 200 kapesos nga kwarta o 4 ka 50 kapesos nga kwarta nga giingong gigamit pusta sa mga illegal nga sugal. Gihimo sa kapulisan ang pag-ibitaryo o pagkuha o retrato sa mga ebidensya diha mismo sa lugar at ubangan sa mga nadakpan. Ang 4 ka mga suspek o mga nakumpiskang ebidensya at wala karon sa kustodiya sa Dumaguete City Police Station alang sa dugang nga mga pagproseso o gustong legal nga mga aksyon kalabot sa posibleng nga paglapas sa Presidential Decree 1608 nga naglatid sa mga silot batok sa illegal nga sugal. Padayon na kapulisan sa ilang mga operasyon batok sa illegal nga droga o sugal isip kabahin sa pagmintinar sa kalinaw o hapsay sa siyudad sa Dumaguete.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas
1: 7:47. Andos Balita. Balitang Regional.
0: Andos Balita. Kini mosunod nga mga balitang regional gihandos kinato sa Ix Restaurant and Catering Services og Ix Pharmacy. Nagbaligya sa lamian nga mapagkaon og nagbaligya sab sa mga dekalidad nga mga tambal, mokitero sab sila sa tanang klasing okasyon. Samtang ang ilang Ix kamalig ana diha unahan sa karaang Rural Bank at Bangsakan Hinder Oil Barangay Kabulutan. Ang Ix Pharmacy nimutang diha sa Tayasan New Public Market sa stall number 8 ug number 14. Ingon man aduna sila ex Garden Cafe and Resto adya sa corner Kalumba o Pabugay Street nga mo-cater sa mga ginagmay nga events nga natanyag sa coffee halu-halog ban pa nga mga repressors. Alang sa dugang impormasyon kasayuran, bisita alang ang ilang opisina diya sa IX Restaurant o Bake Shop sa corner Bromo Street o National Highway, Poblasyon Tayasan. IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy, yay pa nag-iawi dumala nila ni Engineer Enrique Turco o Marites Largado is Turco.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:48.
1: Andos Balita.
0: Sa detalye na sa ito nga mga Balitang Regional.
1: Balitang Regional.
0: Andos Balita. 42 kapesos nga dugang suhol sa Central Visayas, epektibo na. Sugod gahapong adlawa. Alang sa kompletong detalye, atong dawato ng report ni Handos 38 Buyak Slabyo Karinal. Gikan sa Bago Farms Call Star Radio, Handos Buyak. Lasigi Handos ug Labyog sa mga Balitang Regional.
1: Andos Balita. Live report.
2: Dagang salamat ng punda ko sa kayo sa masukitik pa minaw. Epektibo na kagamang adlaw ang Miyerkules, Oktobre 14, ang 42 pesos nga usbaw sa inadlaw ng minimum na solan sa mga trabahante sa pribadong sektor sa Central Visayas, kinisumala sa Department of Labor and Employment Kunduli. Ubo sa wage order number RO7-27 ang inadlaw ng minimum na solan ang dipasakang ato sa 582 kapisos gikan sa 540 kapisos sa klase ng mga dapit, samtang nahimong 542 kapisos gikan sa 500 kapisos sa Class B. Ang Class A naglangkob sa mga nagbayan sa Subo, Mandawi, Lapu-Lapu, Karkar, Danau, Naga ug Talisay. Ingon man ang mga lungsod sa Compostela, Consolacion, Cordoba, Liloan, Mingladilia ug San Fernando. Ang Class B naglakip sa ubang mga syudad ug munisipyo nga dili sakop sa Class A. Kining balita, yatod ka na ito sa Astasan Herbal Capsule. Ayos sa mong beauty soap of Shiva Essential Oil. Nanukad gigan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibiyahan ang minilugdan sa mga labas at tinood ng mga balita. Matagkaroon ang kanya. Kinesi Hanggas 38 Buyaks Love You Ganal Reporting.
1: Andos Balita Live Report.
0: Daghang salamat Handos 38 Buyaks Love You Ganal si mga balitang regional.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:51.
1: Andos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Regional.
1: Andos Balita.
0: Ipaguluhan ni Gobernador Pamela Barrecuatro ang unang estratehikong pagplano, workshop o kalihukan sa pagtakda sa direksyon sa Mactan Cebu Bridge Management Board on MCBMP. Kagabang adlawa, Oktobre 13. Akon ni atong Oktobre 13. Imugatan ini ang pasalig sa probinsya sa pagtukod o mas luwas, mas ligon o andam sa mabot nga infrastruktura, taliwala sa paspas nga paglambo sa Sugbo. Uban sa timang Building a Future Ready Cebu o pagtukod o Sugbo nga andam sa maabot, katuyuan sa mga kalihukan nga susiun pag-usab ang mandato sa board, paligunon ang koordinasyon sa mga institusyon o ilhon ang mga lakang aron maandam ang dagkong tulay nga nagdugtong sa mga isla sa Sugbo alang sa umaabot nga panginhanglan sa infrastruktura o konektibidad. Ubos sa Executive Order number 181 Series of 1999, gimanduan ang MCMB sa pagsiguro nga ang mga dagkong taytayan nga nagdugtong sa mga isla sa Sugbo, husto nga maplano, madumala, mamintinar o makaordinar sa luwas, epesyente o balungtarong paagi, uban sa mga hinungdanan o mga hingtungdang ahensya sa gobyerno o mga hingtungdang sektor. Gisuportan usab niini nga inisiyatiba ang direksyon ni Gobernador Barrecuatro alang sa tuig 2027 nga nagtumong sa pagbalik-on sa institusyon sa pagsusi o pag-usab sa mga prioridad din agig pagpangandam sa pag-usab-usab nga paginanglan sa kalambuan sa Sugbo. Isip chairman sa MCBMB, gidususab ni Barry 4 ang usa ka resolusyon nga makinahanglan o konsultasyon sa board bahin sa mga kalambuan o proyekto sa Mactan Cebu Channel. Ngunit nini, sa mga kabalakang gipadayag sa mga membro sa board nga ang pipila ka mga kalambuan nakapagamay sa luna nga magamit sa mga barko sa pag-agi o pag-maniobra sulod sa mga agianan sa dagat. Tumong sa gisugyot nga mga lakang nga paligunon ang koordinasyon o masiguro nga mga proyekto sa maong nga lugar magtagad sa kaluwasan sa mga taytayan, hapsay nga paglawig sa mga barko o sa dugay panginhanglan sa probinsya alang sa konektibidad. Nasairan nga dili lamang kutob sa pagmintinar sa imprasaktura ang papel sa board. Naglakip usab din ang pagsusi o pag-aproba sa mga polisiya, koordinasyon tali sa mga ahensya, pagdumalas sa pundo o teknikal o profesional o operasyonal nga pagdumalas sa mga tulay, lakip ang uban pa nga mga buluhaton nga itudlo sa Regional Development Council. Ipasugdan ni MCBMB Vice Chairperson Engineer Pericilis Dakay ang kaminaldanon sa pagpanalipod sa kalig-on o kaluwasan sa mga tulay sa Sugbo nga maoy nagtabang sa paglihok sa mga tao, paghatod sa importanteng serbisyo o pagbiyahe sa mga produkto o supply sa tibuok probinsya sa Sugbo. Mitambong usab sa mga kalihukan si Mandawi City Mayor Tadio Junki Uano, kauban si Philippine Information Agency Region 7 Director Pete Rinien o mga representante ikan sa lokal nga kagamhanan sa Lapu-Lapu City, Philippine Coast Guard, Police Regional Office 7, Maritime Group, Naval Forces Central, Land Transportation, Land Transportation Office 7, Cebu Port Authority o Department of Public Works and Highways 6 District Engineering Office. Ipasigda ang kalihukan ni Eli Sabinay gikan sa Provincial Planning and Development Office.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas.

0: A las 7:55.
1: Handos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang regional.
1: Handos balita.
0: Gipasidan ani Energy Secretary Sharon Garen nga posibleng magpadayon hangtod sa 2028 ang problema sa supply sa kuryente sa Visayas, ilabi na panahon sa ting-init og sa gipaabot nga El Nino. Matud niya, giplanong ipadala sa unang quarter sa 2027 ang power barge samtang nagbutang usab og battery storage system sa Cebu, Bohol, Leyte og Iloilo aron nga makatabang sa pagbalig-on sa supply. Giawhag usab ang mga panimalay og negosyo nga mukunhod sa konsumo sa kuryente aron maminusan ang posibleng red og yellow alerts.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:56.
1: Handos balita. Balitang Nasyonal. Handos balita.
0: Kini mo sunod nga mga balitang nasyonal, gihandos ka nato sa Mimo Smart Syrup. Mga ginikanan, kung inong nga anak, dali ra malimot, lisod makapukos sa klase, o usahay dili kayo kasunod sa leksyon, basin kulang siya o gusto og suporta sa pagdevelop sa utok. Ang Mimo Smart Syrup kay brand supplement para sa mga bata nga makatabang sa pagbalig-on sa memorya o konsentrasyon. Makatabang kini aron mas dali nga makasabot, makarecall sa gitunaan og mas maayo ang performance sa eskwela at lagi og extra suporta ang utok sa inyong anak. Mimo Smart Syrup para sa batang uptake og bright ang future. Produkto kini sa Nature's Gift Marketing Corporation. Giatod sab kanato sa Animal Baita, nindot alang nitong gihimong bisyo ang pagpamuhi og kahiyupan. Magsilbing bitamina, purgang tambal sa mga biduhing kahiyupan. Magkapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog, ingon man, makatabang aron ay inyong makahiyupan ang makaangkod o bugat katimbang. Dali managko og nindot nga kalidad sa karne, usab makatabang aron ang imo makahiyupan ang mahimong mas produktibo. Labi na gitong namuhi sa manok, bebe, pato o gansa. Makatabang ang Animal Baita aron mas mapapaspas sa ilang papangitlog og mas mapadagko ang ilang mga itlog. Ot sarakut saralanga ane balbaita agisagol silang tubig limnon o dilebakha silang pagkaon. Ginagmay kantidad apan siguradong ginansiyado ka. Ane balbaita mapalit dire sa tayasan sa labis agrabet o tayasan kakers sa ayungon sa ingon kakers agrabet ag brompet animal sa La Libertad sa Latika agrabet supply.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:58.
1: Handos balita.
0: Karon sa detalye na sa itong mga balitang nasyonal.
1: Handos balita.
0: Gastos sa impeachment trial nakawang sa pagbasura sa tulo ka reklamo matud pa sa depensa. Alang sa kompletong detalye atong dawato ng report ni Handos 38 Buyak Slabio Karinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Buyak sa lasig Handos ug Labio sa mga balitang nasyonal.
1: Handos balita live report.
2: Daga sa lamat ng bunda ko sa wais masukit ng paminaw. Gay question sa kampo ni Vice President Sara Duterte ang giyong pag-usik-usik sa pundo sa publiko. Humman gitugutan sa impeachment court sa Senado ang pag-atras sa tulo sa upat ng mga sumbong sa impeachment. Nagipasak ang batog sa Vice President. Matod ba ni Atty. Salvador Paulo Panilo Jr. ang tigpamaba ni Duterte na mukabat sa 20 kadlaw sa mga husay ang gigahin alang sa dua ka sumbong ng giatras na naglambigi sa confidential funds o seryosong mga hulga. Sumalag ang panilo nga base sa gibaraba ng gasto sa operasyon sa Senado, matagadlaw nga nagkantilad o 25 milyonis kapesos ang gasto sa pagdugog sa mga kaso nga dili nabutuhan sa mga senador maghuhukom na miabot na sa 500 milyonis kapesos. Dugang pa niyang dipahayag nga ang kinatibukang gasto mahimong mula pa sa 1 bilyon kapesos kung ilagi pang uban pang mga gasto nga nihiaguman sa mga magbabalaod o mga opisyal nga miapil sa maong mga husay. Kining ang balita, gatod ka na to sa Astazan Herbal Capsule, ayo sa mong beauty soap o Shiva Essential Oil. Nanukad gigan sa Bago Pan Schools na video. Alang sa Sibiyan ang mitinubdan sa mga labas o dinood ng mga balita. Matagkaroon ako niya. Kinesi Handos.